0: oh, sa Region 11. Mo na ilang ginaingon, nakakuha ko noon ni Oga kada bang kontrata sa PhilHealth, mga something 600 plus, no? 600 plus, wala lang kabot million.
1: Mm.
0: Sa city, sa city government, bago lang ito ingon ni Mayor Sebastian Basti Duterte nga doon na siya nabalaan nga 30 milyones nga kontrata sa GenCorp. Mm. Karon, pangutana, naaba dito si Vice President Sara Duterte? Aman eh.
1: Kung naaya pangalan nito,
0: money karon ang nindot, signatory
1: baka. Posible na pabili pa siya as shareholder ba? Kung sa ba?
0: Karon, nindot ni kung maabot ni si Vice si Mayor sa si Mayor Basti Duterte dito. Kasi siya ang mo-explain ani. Balo ka kini sa politiko katropang alam politika por tindaghan nag pasutsuhot eh, pasakyon ka ba? No? Pasakyon ka niya pag abot eh dito karon sa pagpangutana, lahi na ang tubag. Kaya dagko na kay gisi, kumpiyansa na kayo ang kuan ani kining prosecution o ang katong mga kuan bitaw katong dunay mga kulor bitaw nga senator judge katong pangalan
1: yan
0: kay motugot sa dili do na gyud mga senador diha nga pabor o dili pabor.
1: Oo. Gani ding kuno kadto dening na sa article RA 6713 sa article 9 medyo na ay makalilibog diri kung imong sabton kay pwede siya nga dili pwede. Dili pwede pero pwede. Nainana ba? No? Kaya makaingon tawag kung declaration lang, dili pwede nga ang ikaw usa ka politiko like mayor ka. shareholder ka karon aning karon nga company, bisan pag shareholder ka lang, so dili jud ka ikaw na nag-iya. Kay private ni siya nga corporation. So dili jud ikaw ang nag-iya, shareholder ka lang. So i-divest nimo ni siya. Ibaliga ka imong share. Pero not totally nga moingon ka og kung dili nimo ibaliga, imo lang ni siyang i-declare. I-declare kung once kay i-declare nimo ni dito na musulod kung tanawon kung nabay conflict of interest. So kung walay conflict of interest, pwede rin nga magpabilin dahil katulobang bricks ang imuha din ang pagka-shareholder kung walay conflict of interest. Pero kung doon ay conflict of interest, kaya ikaw pa'y mayor, ikaw pa'y mag-issue permit, ikaw pa'y mag-aprobaan ni tanan, well, pwede rin mo na siya i-divest. Pwede rin nga, kini nga balaod mga katropa, makaingon tao ka ng na ay pwede, nga dili pwede. Nagadepende sa sitwasyon. Pero kanang giingon karon diha ni Katropang Bricks, wala gyud ang pangalan inday. Buti pa sabot na Davis na. Dati na ah. Karon wala na. Pero katong uban ng mga nagpabili niyang pangalan, saan man to?
0: Previous man to.
1: Previous.
0: Previous to. Pananglit og nitong mga panahon na kuan siya kining ang gidebatehan mag dito Katropang Alan, Katropang Alan. Dili pa siya
1: Vice Presidente.
0: Dili pa siya Vice Presidente, dili pa po siya mayor.
1: Mayor pa siya eh.
0: Dili pa siya mayor.
1: Dili pa.
0: Atong mga panahon na, no? Parang fresh graduate yata siya sa kuan.
1: Ah, okay. Katong panahon mga katropa nga nag-eskwela siya kabugas siya.
0: Fresh graduate pa siya. Naning kuan.
1: Na siya ay kanang mga investment. Kaya sila magot, pati si Basti. Naman na investment si Basti. Dili sa Dakben sa Davao. Katong ganing ipatawag unta to ni Digong tong duha ka mga banggitan ato mga announcer diri.
0: Katong sa basura.
1: Na basura?
0: Kay kuan man to, dili man. Pero dili pa kuan si Basti ato.
1: Dili pa private pa si Basti ato.
0: Private citizen pa si ato, dili pa sa official. Okay.
1: Nagnegosyo ito ng bata o kanang pamaagi siya kanang sa basura niya. Karon inyo hapon ng tripan. Kanon ta mog basura. Kanon ta mog basura. Pinawa. Ka sa kan city hall sugod ato kay nadlok kay digo. Ambot lang pug ka. Kani na nga klase from private citizen ka karon nahimo na kang public citizen public official. Appeal ba ni sa mga i-divest sa balaod? Dapat imo ning divest, no? Pero nagadepende lagi kung kini ba adunay conflict of interest. Kung wala ni siya conflict of interest, di ay pwede ra dili. Pwede ra mapabilin ang imuhang pangalan, pero kinahanglan imuha kini nga i-declare nga naa pa kariha. Pero ug non-declaration niya karon naa pa kariha, di na magka-problema. No. Kun diri mo sa pag-imbestiga, depende lang.
0: Okay, diri mo sa sal-in karon katropang Alan, no? Nakita nato din karon nga sa sworn statement of assets, liabilities, and net worth sal-in, naaman diri karon si si President Ferdinand Marcos Jr. Kung tanaw na to diri ang tatak Tatak ni siya 2:57 p.m. April 30, 2025.
1: Mm.
0: So bagulan ni, ato lang ni nilabay nga tuwi katrupang alan, 2026 ko taron. Oh.
1: Oh, di presidente na siya.
0: Oh, presidente na siya.
1: Mm.
0: Office of the President, Malacañang Palace, napag-i-address diri JP Laurel Street, San Miguel, Manila. Oh. Monica ron ay yung position, President ang butang diri, President of the Philippines. Ang sal-en niya. Nasa'y, na diri ha, name of business entity and enterprise. Oh. Nadiri kinibang Araka Resources Corporation. Oh, kay medyo hanap-hanap man ni gituyo pa siyo nagpahanap ay para hindi maklaro na to. Mm. Si naapo ning Paraiso Farms Incorporated. Oh. Moni hang ihang kwan, moni ihang pinang isa de coffee farming, isa agriculture no. Sa date of quintan sa manin siya July 2001 antud sa okay. So moni karon ang gipakita nga record.
1: Oh, okay.
0: Mano say makapangutana ta kung patas ba ning atoang giimbestigahan di karon.
1: Sige lang magbreak sa ta mga katropa. Kay na koy nakatutok mangud sila mga katropa no sa Gene Corp gani. Kay namo gyud discrepancy dito katropang breaks. Kay si Inday gideclare niya sa Sal-En ang GenCorp. Pero ang SEC nagingon wala iyang pangalan.
0: Wala iyang pangalan.
1: Mo na problema ron. Anyway, mabalik ta mga tropa no. Oy, lampas na kita. Sorry kayo, magkaiwa ko ka lili sa oras diri mga tropa. Mag The Secret of Health muna tayo. Alas 8:07.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Santon Plus Gold.
8: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
11: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw adlaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
13: Vision Next, daghan na ang natabangan.
14: Dili ako mata, sir.
15: Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
14: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom.
15: Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
13: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
11: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
11: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kita nga mga Pinoy, hilig yun ta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
6: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
19: Klarik sana.
20: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Sa una, love, baka ayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Aw, aray ko.
3: Kaklarek, sana.
4: Exciting!
5: Pusay! Pusay!
6: Dito mga katropa be, mayong nga buntar ito da sa to ang mga kuha na to, mga taga DepEd no. Ay nagi po si Durong Atilio diri mga katropa pag congratulate ani mga taga DS WD11 Davao Region kini mga kalahi seeds na to no. Gawad Huwaran winner Mr. Carlo Jack Pino, best division chief winner division chief Cheryl Ann Ramirez, best social worker national nominee Miss Diane Mary Joy Nisperos, og best technical staff national nominee Mr. Paulo Araujo. No, manay mga di ba basta ni sa ilang mga services na no, sa to mga magbabaol din na sa kabukiran gamit sa to ang DSWD11. Wala pa ni to ang ilu with the Department of Education sa to sa Dakmen sa Davao. May buntag di atol kay Dudong Atilio. Kuya Dung, buntag mo diha, Kuya Dong. Mga kondo, mga banggiitan daw.
7: Pinawa!
6: Katropang Riks, ikaw tong banggiitan. Di basta-basta.
8: Basta-basta.
6: Di basta-basta. Nita Valderosa, good morning. Jeric Suriba, good morning naman niya. Parihas tatag oras Tuesday evening pa kami dere. Mau ba? Jeric Suriba, good morning. Nita Valderosa, Nora Bunsukan, may buntag naman niya. Julia Liano, good morning. Sir Bix of Sir Alan. And also sa to mga nita parihas rin tagor. Salamat no. Balik-balik nga ko ang mata diri mga tropa sa libat ko ug binasa ninyo ang mga mensahe no. Dito mga tropa be. Ato sa ning tagano pagtaga ning isa na to ka issue pa karon nga tropang breaks ha.
8: Actually ka tropang ala no kung iskutan po nato ning kuanan ni kinibang iskutan na nato sa may kalabigitan sa NBI. Kontrata. Actually, wapaputa matapos aning sal-in ni Vice President Sara Duterte ba? Kay bugat ni nga, kung ano, bugat ni alang sa depensa, katropang alan nga kung mangutana, mangutak karon kisa ba'y bugat aning nga record karon ang Securities and Exchange Commission o ang sal-in? Ang sal-in ko no, katropang alan, mas bugat ni nga no, sa balaw din noon daw, walay gipili nga walay gibugat sa balaod. Gipili nga dokumento nga bugat. E tungod

0: Konbiktado ko ni, pero mo ni konbiktado ka itong pangalan nga Galaroy-Laroy.
1: Sigla ko lakaw.
0: Oh, Galaroy-Laroy ba? Ha? Mo ni konbiktado nga gangisipa.
1: Gangisipa, gyapon.
0: Ah, bisan og hima, matsyon.
1: Magkapang-make up ang gyapon o ganang pangkuan. Pang haya.
2: Pinawang!
0: Ano ka black ka ba?
1: Bukat na yun, katropang brace sa ambot taon sa ni paglusot sa dipinsa.
0: Mabitaw ni nga, na itong nakalabay ng adlaw, na-remember na ako katong pag-adto dito ni Vice President Sara Duterte sa kuan ba? Kinibang banga, no? Sa South Cotabato, Sultan Kudarat. I mean, ipagunta na sa media, ingon siya nga, basig ma kuan kuno siya, basig ma cite into contempt siya. Pinagliso na gani kuno ang iya mga lawyers, iya pagidang dugangan. Oh. So meaning aminado karon si Vice President Sara Duterte nga galisod gatinga ang iyang mga abogado.
1: Yun, no? Bugat-bugat yun yun sa pagligwat sa depensa ni kay na-declare maguni ni Sara ni Uban.
0: Declare niya nga na-declare niya out of kuan siguro ni no kinibang kalimot nga naanad na ba siya nga isulat niya dito sa sal-in niya kining mga kumpanya despite wala na siya dito unsay bot pasabotan ni kanabang
1: motong nag-stick
0: honest mistake madawat ba na siya karon na katrupang alan diha karon sa balaod
1: honest nga nabay honest nga discrepancy
0: kay kung tawagon na to ni honest mistake lang na na ligtaan lang na ba nga nagtuo siya nga miyembro pa siya pero di ay dili na.
1: Nya, isa lang na. Nya, katupong uban dito nga mga gipang declare niya sa SALN nga doon na pagyapoy mga existing nga mga negosyo. So, bisan pag shareholder siya or di ba ka, indirectly speaking, wala na siya din na pero napagyapoy niya ang pangalan. Well, ang Section 13 manggod sa Article 7, medyo bugat ni katropang Briggs, no? Kay naka-specify kini nga to sa presidente o sa vice presidente nga nag-ingon rin ang Constitution, ang president o vice president samtang nakini sa ilahang tenure, dili mahimo nga directly or indirectly practice any other profession, participate in any business, adunay financial interest o sa government contract, franchise o special privilege o kinahanglan strictly mag-avoid kini conflict of interest. So mo ni ang importante sa uban no, ang nangutana kung sabi gyud ini bikil ani karon. So wala ni limit sa constitution di ay ang prohibition nga to lamang sa mahimo kang manager, mahimo kang officer sa corporation ang wording mangod nga gigamit mangod mga katropa kining directly or indirectly participate in any business. So, unsaon eh? Bugat-bugat na, no? Kung unsaon paglusot na sa depensa, nga na mupoy uban dito nga naa pa ang pangalan ni Inday, gawas lang ani ilang gikulitog karon nga naay discrepancy sa GenCorp.
0: Pero mailhan man na to katro pangalan kung naglisod ba gyud ang depensa kay manglawom ang mata, no? Kay sige tuon.
1: Onya,
0: sige pangita og mga provisions. Sa itong mga balaod karon sa Pilipinas, asa makalusot pwede?
1: Galing lang kay nakita mo na itong body language karon mga katropa sa Senado ba? Kumbaga, kanang ilahang gisuot din ha, nga robe, nag-emphasize na nga sila, mga presiding judge, dili sila mga politiko. Walay majority, walay minority. Kundili based on evidence. Kaya kinimanggong sa korte ka mga katropa, beyond reasonable doubt, mangod ang dapat ina before ka mukundik ang sa usa ka tao. No, kanang guilty beyond reasonable doubt. Ang nakita mo na to, labi na kini mga Tulfo brothers, dako kayo og doubt, pero ang ilaha baliktad. Mangita sila gamay lang nga kanang ebidensya. Gamay nga ebidensya.
0: Para pabugaton.
1: Para pabugaton, para maka-decide sila.
0: Para bisan og gamay, basta tagan nila gibugaton, bugat yun eh.
1: Bugat yun na sila ha, mga katropa. Wala sila nag-matter nga dako kayo ang doubt. Baliktad ba? Sa lokal mga korte, sa RTC, kay gamay nga doubt lang, dili nyo na sila mo decide nga guilty ka. Ilaha kay gamay lang nga ebidensya, dako kayo ang doubt, mukuan yun, mo decide yun mi ani karon.
0: Ang atong pabuto na ni karon mga katropa, no? Katropang Alan. Kung unsa ang isaysay official nga isaysay ni Mayor Sebastian Baste Duterte, gumikan kay previously, doon ako no siya ginaamin based on the reports, katropang Alan ha, nga doon

0: 30 million of pesos nga kontrata ang GenCorp sa City Government of Davao.
1: 30 million.
0: Giamin ko noon eh. Ang pagutan na kung kanusa during ba ni sa incumbency of Vice President Sara Duterte o previous pa ni siya nga kontrata ni sa katupang dili pa mayor ang
1: kung nigawas ni sa ba mismo wala man ta ka direkta nga nakadungog no nabasa na to ni sa kaning national nga mga tabloid or kini sa social media nila nga kuan morbag naka-interview sa direkta nga to kang tawag aning basti no nalupigan pa kaning mga medias Davao City ani nga naman kaya magkapangutana ang mga grupo sa medias sa Davao City ani nga to kang basti pero si basti natingala tanong na interview sa national o naka-declare ingon ani nga mga pulong dito nga mao hinungdan nga niingon po ni si Kapunan nga kuidaw ha kamo diha mga presiding kining ato ang mga senator judges dapat i-contempt ninyo ha og dili mo sipot si Baste. Oh. Yan po gipangunahan na po ang desisyon sa kining
0: ato pa, pwede nila ipapresyo si Baste.
1: I-contempt ninyo ha, kaya gisabi naman ha, pero kung dili mo sipot, i-contempt ha. Kapag nanugo na karon si Kapunan, mga katropa, nga to sa mga senator judges, namo magyun na, wa man ingon si Baste diya mga katropa, dili mo adto, no?
0: Pero tambong
1: kanang,
0: siya.
1: Kanang giingon niya nga, nalitok niya nga naa, wala ko kayo ka gets ug asa niya panahon na ni gilitok ni dito ba kanis interview nga to sa national. Okay, gipatik man na dito. Nga si Basti nagingon nga naay ni sulod nga sa to transaction. Pila to ka million?
0: 30 million.
1: 30 million. Pero wala man na specify unsang tuiga.
0: Mo ni buot atong klaruhon dito ug mahalungkat pagid na ug kanos a kung kanos ani siya nahitabo kinibang transaction allegedly sa GenCorp. Karon ba ni baguhay lang wala na ang pangalan ni Vice President Sara Duterte pero naapil paghihapon yung sal-in or previous pa lang yun nga dili pa opisyal sa gobyerno si Vice President Sara Duterte kay local government po siya nga nakipag-transact ang gobyerno ani katropang alan bawal gihapon kay doon naman tay balaod po nga gadili diha katropang alan ilalom sa ato mga balaod 3019 bawal sab na siya nga makipag-transact ang usa ka public official mo ganin na nga gitugutan sila ang makanegosyo as long as nga dili makipag-transact kini nga to sa gobyernong buhatan alang sa mga local officials mayor, gobernador, konsyalo, guban pa para sa mga local nga mga politicians gigiyahan kini sila sa local government code sa Republic Act 7160 sa og kinibang 3019 kinibang ginatawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gitugutan mamahimo sila magapabilin og makapamanag-iya og pribadong ordinaryong pribadong negosyo pareha sa mga farm, grocery, hardware, basta pribadong mga negosyo no. Ang pribadong mga tao ra usab ang mga customer. Dili ang government
1: sama sa dapat ang mahitabo din na no. Sa ako po nakita diri ka tropa ang BRICS ba kining RA 6713 naka-focus ni sa heavily on conflict of interest og prohibited financial interest under sa 1987 constitution article 7 section 13 mas lapad kung namatod pa para sa president o vice president kay nagingon mga mismo dito nga dili sila mahimong participate in any business during their tenure. Any business during their tenure. So, dili pud kini automatically nga guilty na si vice presidente o si presidente kung naa man galing. Kaya mga legal, ani karon nga mga pangutana mo man eh. Unsa gyud ang iyang ownership or kani nga shareholding, no? Kanasa gyud niya nakuha ang shares? O kana mag-matter gyud na mo na nga matingala ka sa depensa more on pizza sila, no? Nagpadayon ba kini samtang vice president na siya? Isa na sa dapat pangutana, no? Director ba o officer ba siya o shareholder lamang? So kana isa na sa mga question dapat nga tumadungog, no? Active pa ba ang corporation o wala na? And then naba siya direct o indirect nga participation sa business? So kana i-establish dapat kung ako wala na ko direct participation. Indirectly, wala na po ko din ha. Pero mayingon ang prosecutor karon nganu na pa man yung pangalan niya.
0: Pero kung ato pasabot karon katro pangalan no ngadto sa mga kaigsoonan to namati karon no. Wala na. Tanggal lagi si Kuno. Nauna sa uban ron. Tanggal lagi ni si Vice President Sara Duterte.
1: Okay. Na inakitaan o ganang kuno.
0: But remember, ang depensa karon sa ni Vice President Sara Duterte by the name of Attorney Justine Gulyar o Gular, no? Doon na siya depensa dito. Ngayang teksto sa Constitution, wala man nagdili sa Presidente o Vice Presidente sa panag-iya o shares o bakaha o sa kakorporasyon. Ang gidili mao ang pag-appeal to participate, no? Sa pagpadagan
1: direct
0: sa negosyo.
1: Or indirectly participating.
0: Muna yung ginapasabot. Buti pasabot nga, pwede, tanga, pwede sila nga mo-appeal o negosyo katro pangalan as long as nga wala sila nagpadagan.
1: Wala nagamit ang ilang posisyon.
0: Wala, dili sila mao ang nagpadagan ani. So wala karon ang buti pasabot.
1: Partly owner ka pero dili ikaw ang nagaparan sa business.
0: Kay ang ginapasabot nga diri karon, gidili tinuod ang pag-appeal sa pagparticipate pero ang pagpadagan sa gobyerno pero guwa so, kana appeal diha. Pwede.
1: Mauna na ang ambot lang. Kung paminahon, baka na sa mga majority sa mga presiding judge na nga nagsuot o kanaganing guwapog sinaw nga kasuotan nga mahal-mahal. Rabi yun na. Mga senator judges sila pero ang unod sila mga istorya muralag nag-session dito mga katropa sa Senado.
2: Pino!
0: Kay sa
1: mga politiko sa Japon.
0: Sa depensa din karon sa kampo ni Vice President Sara Duterte Manggod, no? Nga iyang gibaligya o gibaligya ni Vice President Sara Duterte ang iyang share, no, isip shareholder or stockholder. Nakalista ni sa iyang salen. Dili bang pud ni automatiko kuno katrupang alan nga nagpasabot nga siya nagdumala o nag-operate na siya sa maong kumpanya o naglingkod isip samtang naglingkod isip Vice President sa Pilipinas. So man ni siya karon ang usa sa mga ginalantaw diri karon kay gidusop po sa depensa nga ang mga restriksyon sa konstitusyon personal lamang sa opisyal o walay labot ang iyang bana nga si Attorney Mance Carpio.
1: So, mao ni tumbag atong isa sa mga legal nga mga questions sina karon nga mahimo kini nga naba siya direct o indirect participation sa business? So, kung naa yang pangalan din na, siya ba ang nagapadagan? So, doon na ba siya boses pa rin ha? Or nag-appeal-appeal ba siya? So, kana karon, no?
0: Kaya panalitan, wag ang bana di karon ang nagdala ni Katropang Alan, no? May may silbing kinibang nag-manage, no? Through Attorney Mance Carpio. Gipatinaw karon ni Gular. Wala balaw yung nagdili sa bana sa usa ka publikong opisyal sa pagbaton o interes o negosyo sa pagsulod sa mga kontratas gobyerno. Basta kinigihimo sa iyang kaugalingong pribadong kapasidad.
1: Private wala si
0: intervention sa si Vice Presidente.
1: Karon, kay kung mayingon sila og ba naman ka, ang burden sa prosecution, i-establish din nyo kung nag-appeal-appeal ba, nag-dominar ba si Sara, or nag-mando ba si Sara o kanang igamit mo niyang posisyon karon si Vice Presidente nga impluensyahan ang nisigutan nga negosyo. So gamiton ang ilang posisyon. So lisod man imo mapamatud ana. Nga
0: diri karon ka pangalan. Ang Gene Corp ha, Industries Incorporated. Nahibawan diri karon kuno based on records og nga dunay 35.something millions of pesos nga kontratas gobyerno. Now sa depensa saysay nga giasoy sa iyang kampo nga ang maong kontrata na angkon human nga mibiya si Sara Duterte sa opisina isip mayor sa Davao City. O kini wala kailang bigitan sa iyang kasamtangan gahom isip vice president sa nasod. See? Ano daw?
1: Muna yung mga legal question. No? Na depende na ron sa depende
0: sa ato pa, sao nila. Nibiya na si pagkamayor nahimo kining transaksyon ni before ni sa katong nidaog siya pagka vice presidente. Kaya nibiya naman siya pagka mayor.
1: Siguro election time.
0: Kumaon eh.
1: Ayan. Sige lang kay diri na mag Okay, wa pa may interjection din na ang depensa may kalabutan din ng mga tropa. Napatoy taga PLGFs gi presenta sa prosecution. Nindot ni nagkabibo ni mga tropa. Video makaingon taga nagatagilid si Inday ani. Depende lang sa unahon nagutok mga katropa sa mga senator judges. Kaya kung ilang interpretation direkta o dili direkta o niya karon na kalambigitan o diya na nila ibasi lang hukom o na makaingon ta mga katropa. Korte Suprema ragyo ta padung ani. Balik ta taw-taw dumo lamang sa mga pipila ka mga reminder sa tuwang Master Control.
2: Kaklarek sana?
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Userl Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
2: Kaklarek sana?
3: Exciting!
9: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting! Bullseye!
5: Oy, hala, mga katropa, alas 8:40 na katropang breaks, pagkapas pa sa tuwang oras.
6: Bili mo katropa ng alas, murag kita mo ikuan diri karon eh, murag kita senator judge ba?
7: Pinawa! Okay.
5: Ako, nag-stand ko mga katropa sa prosecution. Ikaw sa...
6: Natuwa din ni karon.
7: Pinawa!
6: Sa different corner sa tuwang ginasusi, ginalili na to kung unsay may mga katarungan ani nila.
5: No? Ugma makakuha tag ng abogado nga makakuha ani
6: explain. Makatarong explanation kay. Pwede mong daghan ng kuan katropang alan. Dunay balaod nga naga-interpret nga dili na siya bawal. Pero tuliron kuno nila sa pagsabot ni balaoran ni bawal. Pero mao lagi na ultimo baya period katropang alan ug abog diha karon sa atong konstitusyon, no? Lalisang gina ba? Pildi ka kung di ka makakita og kanang kuan, di ka makakita og saktong rason diya.
5: Inaamo ko dito yung butyag diri ang presiding justice nga nitistigo bagi sa tumpangan atong bayan na to si nalimot kong katropa. Ningon siya nga, bisan passive stock ownership, mahimong covered ko no.
6: Sa digang bayan na.
5: Sa digang bayan niya. Covered ko no. Kay pasabot yung covered kanay covered ka atong gidili no sa article 7 section 13 pero ang sec witness karumbago kini si kantong si Delosario ningon siya dito mga katropa wala ang sec og policy walay policy sa sec nga automatic nga bawal ang mere ownership.
6: So, buti pasabot ani katropang Alan nga mere opinion lang po ito sa Sandigang Bayan itong iyang statement.
5: Napod lagi na ba?
6: So, walay basis ito nga unsang nga balaod. Kay gingon diri, doon na may pagpasabot po diri karon sa Article 7, Section 13 sa 1987 Constitution nga nagdili kuno sa Pangulo o Vice President sa pag-appeal sa bisan unsang negosyo. Pero, doon na isyo nga divest nila ni 60 days before mulingkod. So doon na po'y istorya nga sa katarungan po dito sa kuan sa kinibang depensa nga wala man nagidili sa presidente or even sa vice presidente kinibang
5: basta wala siya direkta dito
6: basta wala siya direkta ang involvement mo man ay hubad diya karon sa ilaha sa balaod.
5: Sa balaod magod indirectly or directly nga nagapanghilabot ka. O di na lang ka manghilabot. Hilom-hilom na lang ka. Bahala na mo diha.
6: Mao na yung ginadili ang pag-appeal o pag-participate sa pagpadagan sa negosyo. So mao na ginaingon nga directly or indirectly participate.
5: Karon, moingon ta og ang pangalan ni Inday napatik diha gani iyang gideclare ni sa uban ng Salenia nga naa siya mga involvement atong uban nga mga negosyo. So violation na ba ni? Ang pangutana
6: ni. Mao katrobang Alan no, pakong diri si Rafi Tulfo. Ngita pagkag wabag yung abogado nga nakatambag sa vice presidente nga bawal na
5: i-divest niyan tanan. Murabag ang unahon ni Tulfo siguro mga katropa o katropang Brisbane.
6: Murabag iyang gina project
5: karun, na
6: oh, project niya karon katropang Alan nga bugo niya abogaduhan ni. Kay abogado ba ni siya? Abogado man si Vice President Sara.
5: Siya bright. Wa mo nakatambagan na niya? Nga daghang
6: mga
5: pagkita niya.
6: Itapad ni silang duha katropang Alan no take sa bar exam murag pabor ko diri ni Vice President Sara dagway
5: alangan
6: Vice President kuha naman siya bugada naman siya bagsak dagway gini si Rafi kay pataka raman
5: kaya bugago man siya
7: pinawa
5: and okay ang balaod ugma mga katropa para masatisfied ani mga katropa ha siguro atong unahon ni si Attorney Rick kuan Ryan Bisnar. Na atong samok-samok ko ni gimingan na putaan ni mga katropa.
6: Actually gusto nato ning mapabati ginunta ni si Attorney Ryan Rick Bisnar mga katropa kay
5: diri lang sa Article 7 Section 13.
6: Mao siguro ni si kuan si Attorney Ryan Rick Bisnar nga di mo appeal politika katropang Alan di siya mahilig politika kay nasi dagang negosyo. Dagang sa negosyo. resort. Nasa resort. Pero private man eh.
5: Kung i-divest na niya mga tropa, kita'y salo.
6: Pinawa! Kasi may unahan ni Mugsalo ato, katong resort, niya resort nga, sa Samal.
5: Sa Samal? Unya ang kaning kuwan po, kinindiri sa gitukod nga swimming pool rin sa may Turil area.
6: Sa Turil. Bitaw para ni sa mga kuan ni katong mga pamilya nga gustong mag magbanding-banding bitaw.
5: Sige kag una nga pwede naman ato na sugdan na kay narama mi banding karon sa mo ang family reunion karong October 10.
7: Pinawa.
6: Mao ba?
5: Pero pamansiro na human inyo sa swimming pool diha.
6: Human na daw.
5: Paspasin na.
6: Dugay na human.
5: Kay kung mahimo ni congressman si Attorney Rick kisa asa niya, i-divest niya tanan eh.
6: Dito man isa mag-congressman sa unsa nang distrito ng Samal sa Davao del Norte.
5: Davao del Norte, distrito.
6: Murag distrito na, distrito. Dito na siya mag-congressman.
5: Pwede, pwede.
6: Congressman, magani ng way hunaw, way hanaw sa kwan na balaod katro pangalan, kinipang kwan People's Choice sa Mindanao People's Choice sa awardee.
5: Karon dahil naman, pag kabalo ka mo bendalo, pwede ka mag-congressman o masinador pa. Ito, mga katropa. Ito na laman, timbawaso ni, no? Ugma na lang po ni mga katropa kay...
6: Anong po tayo oras, katropang Alan?
5: Oo, tayo oras na po. No? Kay ako, nadugay na kong binasa-basa mga katropa na yung mga ginagmay kalibog, matubag man po rin sa tumoy. Ha? Makaingon ta kung stricto yun ang balaod mga katropa, indirectly o directly, wala yun dapat participation din na ang mga... ang vice presidente o ang pangulo mga katropa wala
6: ba dapat sila mabito na giawayan sa mga debatidor katropang Alan labi na sa mga relihiyon kanaramang kong teksto ha imong ginabasa dihot daw
5: basahan ang tibuok konteksto para di ka matikin out of context manay ginaingon din katropa nga basahan nun tibuok aning konteksto kay muingon ta nga buslot maning balaod. Iyan mga katropa, ningon ang Ginoo og ningon ang balaod nga bawal mukaon unya aning mga pagkauna. Pero si Kristo ningon nga ang mga pagkaon basta kay pasalamatan, pwede na nimong kaonon. Ningon lang po siya nga kinahanglan you should have to take good care also of your body because your body is the temple of the Holy Ghost. Buti pasabot, ayaw mo pagkaon katong makadaot sa tong lawas. Unya ka nang dinuguan katropang bis mukaon ka na?
6: Mukha mo pa na katropang Alan.
5: Nagdebate miya na sa among simbahan. Nga pastor mukha mo pa ginuguan. Ingko na nagtanaw wala. Siya wala man siya kauna. Ano naman? Kay ningon ang Biblia kung naay nagkaon ka niya tapos na nakakita na pandol, may pa imong liog higtan og kanang galingan labay ka sa dagat. Kay nakapandol ka. Ningon pud ang doktor ayon ang Biblia nga dapat mag-take good care ka sa imong body. So, ang naay mga kagaw nga dili mamatay din na sa dugo. So, di ka, imong kauno na.
7: Pinawa!
5: Ito nagbawal din ha. Pero kinahanglan nga mag-amping ka. Kaya pag ma-hospital ka, mayroon na pag-amuti ko ninyo, be.
7: Pinawa!
5: Ito mga katropa.
6: Sugar na may resibo mga katropa. Mag-post na ba dahil sa Facebook ron og mga hinabang?
5: Mag-hinabang dahil. O na, kaya ni kaon magugkag ka na magkadaot sa imong lawas. Dapat imong kaonon katong pagkaon nga magkapaboost sa imong immune system. So man eh, Saturn plus gold.
6: Muna siya ang importante diha kay purti naghanak ay ning mga maihon. Halangan to sa to ang mga produkto sa Yeast Oil Incorporated. Kay sa mangustin pa lang daan katropang Alan na doon na ni mga kaayuhan nga matanyag, no? Gitanyag niya ngadto sa tuang lawas. Mangustin, kining chia seeds. So, ugma, ato na nga tangan. Tangan na ito na. Unsay mga kayuhan ani karon sa tuang lawas.
5: Joseph Lumarda, good morning mo diyo. Alan, kanyete nga ay. May buntag mo diyo. Ronnie Pijo and Brando Santisas. Mga ni mga katropa ni ato ang gikamingawan ng mga pangalan. No? Wala tayo oras. Doon ay oras sa pati na ito. Doon ay panahon na pati na mag-igo. Sa ngalan na lamang sa Ganitibok ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ako si Arna Baez.
6: Kinausap si katropang Brix Flores alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas sa og moingon magbiling kanigo sa kamay buntag dalaygon ng Diyos Davao. God bless Philippines. Og moingon kamaturan ang sandigan.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban.
7: sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
10: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
11: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
12: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
15: Brick Flores sa XFM Davao.
16: Katrupa, ako si Brick Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
15: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Marvin Iban sa XFM Davao.
17: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbat tunni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
15: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: Kaklarek sana.
18: Exciting.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Mas gipalimdot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon. Sa Express Balita, Express Balita. Alas 6 imedya, wala gipaboran o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa, alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamag-uuran ang sandigan. Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem na level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarice, Anna.
5: Exciting.
4: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Atong oras katropa, Clarex, kayo ng alas 9:05 na sa morning.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
5: Sentro.
6: Sentro.
7: Sentro.
8: Sentro.

Una sa tanang dalaygo ng Diyos sa way katapusan katropa Davao, Mindanao, Pilipinas. Maing aga, good morning. Welcome na po katropa sa tuwag at tulumanon matagbuntag ang programa Gasantro. Ano ka gaya po diri sa studio sa XFM 89.1 Davao. Adlong Merkulis kita karon mga kaigsunan, tunga-tunga sa simana. Midweek na karon katropa, pizza 23 sa bulan sa September 2026. Sentro. Kumusta ba ang atuang kapaning kamot niha mga kaigsunan? Kumusta ba ang atuang pagpaning tiil? Kay tunga sa simana na usab ang napupos. O sa bulok sa napunta sa laing simana na usab sa umaabot mga higala. No? Sa tuang countdown, 92 days na lang mga kaigsunan. Basta-basta, perting dalia sa kiliga panahon katropa. 92 days na lang ay ha ang kiliga Pasko mga kaigsuunan. Kumusta diha ang inyong paglantaw sa unahan? Labi na sa kiliga preparasyon. Ah, grabe po katropang dyan. Karoon palang daan nag-prepara na naman. Uban ko niya, di ba? Pag abot pa lang sa September 1, nisilip na si Jose Marie Chan, di ba? O niya pag-prepara na. Pero ang uban mga kaigsunan, bili pa mag-prepare, gumikan o sab kay Muagi Pamanta, diha mismo sa akinig November 1 and 2. Ang uban, anak mga kaigsunan, di gud Muagi, muhapit. Ang uban gud, hagud taman. No? Anam gud na ang life mga katropa. Anam gud na ang kinabuhi mga kaigsunan. Mientras nagpakabuhi pa tayong ibabaw sa kalibutan, munang kaingon mga kaigsunan nga, do good. Mga good deeds mga katropa nga makaayo. Magkatabang usap nga to sa isig kaingon, isig kataw na to mga higala. Now, welcome! Si katropa nga Jasper Magunsa Magtimon sa programang Kinigas Sentro. Alas G's ang tataman karong katropa kay nag-ong-ong gihapon ng Day 29 sa Sara Duterte or VP Sara Trial sa kining impeachment mga kaigsunan nga nagkalami. Ingon nila, apan sa uban nagaway ayo daw. Oh, ana po na, depende na kung unsa ang pagsabot ninyo diha katropa mismo sa dagan sa proceedings. Diha mismo kay ang uban imbis way labot maapil. No? Ang uban nga way kining kamuang muwang maapil. No, paki hinay di ko katropang job ang atoang Con Air kay pati akong It May Games diri. Sok within town. Kay good. Dani mo mailhan nga ang nag-una nga program mga kuan ng yun, mga one siyang na engineers. Gusto nila bugna niya kami nga mga batan-on nagsunod. Tugnaon mi. Itong mga nag-una nga nag-programa. Bago sila kanag gusto sila bugna sa kilig panahon. Muna nga mailhan nimo ang mga 30-hon, 20-hon. Ikato sila nando sa mga 50 hon. Mga kan lang, more or less lang. Kaya kami ko rin katropag jubit ko may mga 20 hon mi. 20 hon ang atartis. Ito katropag, manubanda sa ato ang kinisutanan mga kisunan. Feel free sa pagpadala sa iyong mga reaksyon, opinion sa ato ang programa 0969. Tulog ka 30537 katropag. Tawas po 0969-3-0537. Paki-share sa ito ang programa ng Santro. Ang ito aga panag-ubang katropa. Siyempre, gihato ni kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Ang mga benepisyo ni katropa. Siyempre, matakilig focus sa ito aga mental clarity. Of course, katropa, kamuda mismo magpahamis, magpa-danag sa inyohang mga pamanit na medyo tabunon mo katropa, but makatabang ang Santon Gold Coffee Mix. Aron mo adanag na to ang pamanit mga higala kay ito nakinig glutathione and collagen. Labi sa mga kababayanhan katropa ka gusto gyud magpa kining hamis sa ilang pamanit. Kung niya mahal din tumanin taon sa kinibang klinika or ngadto sa mga kining ato nilang mga spa. Now, dirita sa pag-inom, makatabang pa sa ito ang panglawas. Sabi na usap sa ito ang pamanika trupa, ang Santon Gold Coffee Mix. Palit nga, siyempre, diri mismo sa ito ang studio, XFM Davao, diri sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Sa ito ang Yes to Health Clinic o mga nakunang butik, kaya nga dool sa inyo ang nahimutang. Sentro. Alas 9:12 na katropa. Sa ito ang kiniga panagabunoban, siyempre, ito ang sparring partner as usual, as useful mga kaigsunan. No, di ba sa mas na katropa? Nawala ang iyang eyeglass, iyang kibido.
iyahang si tawag ani na pala in terms sa kibido kanang antipara and you host ang grabe tigulang katropang Joberto Espanyol.

0: Bukton pa lang 20 kilos na katropang Jubit. Good morning.
1: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning mga katropa. Happy Wednesday morning ka na tong tanan katropang Jazz. Kumusta man yung adlong Miyerkules diha?
0: Kung barko pa ni takilid. Kung barko pa ni katropang Jubit.
1: Ay medyo bugat. Dili
0: medyo anggaan sa kong side.
1: Pero dili puno pud ingon anak kayo katropang Jazz. Medyo very light lang, na lang.
0: Ano lang siya gamay no
1: kanang. Kanang gamay lang gyud. Nahiwi lang gamay pero makaya ra daw na antuson katropang Jazz.
0: Kanang pagbalod pag arag balod mo ana gyud. Ginaw, good morning katropang Jubit.
1: Ayan, good morning sa mga katropa na ito diyan. Good morning katropang Jazz. And laing adlaw na sab. Ning adlaw Miyerkules sa atong pag-aubanan karong adlaw mga katropa. Lahit na pod ng mga hisgutanan. Ang ato ang tukion diri sa kahanginan katropang Jazz. No? Atong ipadayag sa itong mga katropa nga naminaw karon busa. Sit back and relax. And of course, higupa inyong healthy nga kape while naminaw. Aron nga mahatagan ta or ma-enhance sa itong focus and mental clarity. Aron dali na ito mag-grasp ang mga information. Mission nga itong iyag-yag-yag kaninyo mga katropa.
0: Ang mura siya gaya naka-utso-utso. Kaya mag-grasp
1: yun. Kanang mahigop yun ta na knowledge mga katropa. At dili lang na yun nga mahigop katropang Diyas, no? Atua po yun nga kanabitaw nga natay something nga matunan. Gikan na nga mga information.
0: Good morning. May aga katropang Diyas sa ito ang mag-drivers.
1: Yes.
0: Kaya no? Gingon nga, we are with you. Sa isutanan, aning kamahal sa presyo katropa sa petrolyo. Ingon pa sa Department of Energy, posible lang muubos kini sunod si Manag 8 pesos.
1: Uy! Wow! So good news. So dili sa ito magpatubil.
0: Posible pa.
1: Posible pa.
0: Wa pa na nag-ingon silang mahitabo.
1: Mm-hmm.
0: Sama ni, dagdag niya, bawas na po. Happy na ako ang dagdag bawas na sa Comelec banda. O kanina panahon sa election mga kaigsunan. Na po na banda sa kinipang petroleum products katropa nga sani ka ng palamian ka, tapos
1: sakitan na pud ka,
0: padanlugan ka, tapos mura na gihapon mga kaisunan. Pero sa imuing pasla katropang Jubit ba, na may nag-ingon ko nga dapat dili daw i-bundak tanan ang oil price
1: hike. Yes, kumbaga, karon ugma na pud, sunod adlaw
0: yun.
1: Na pud.
0: Mura bang gihapon, no?
1: Ay, mura gyud po istorya ha.
0: Ibuilo dili ka isya na. Bitaw, doon na advantage kay kung mapatubil ka, at least dili nga na ka dako diretso mga kaigsunan. Pero wala gina, wak man nag-us-us. Pero kinig mga pronouncement karon, prediction kung tawagon, mismo sa kiniga Department of Energy nga announcer sa kiniga pagpataas sa presyo sa petrolyo katropa, yung nila posible lang.
1: Posible.
0: O, kanang 8 pesos, pero ang LPG mga kaigsun, hapit na 2,000.
1: Grabe ka mahal katropang Jazz, murag mahadlok na ta magluto no nya. Makita na to tumaka karinderya in town.
0: Magpa-grab. Di lang ka magluto.
1: Magana mag-order na lang, order.
0: Oh, maghadlok ka magluto kasi mahurot ang imuhang kining LPG nga, ta. Ano
1: na
0: ang sulod.
1: Unsaon na lang ato ang ginasaligan nga restaurant dere sa May Shrine Hill si Madam Lucy.
0: Oy, nagkano ba siya pakikuhit daw ka katropang Jubit? Okay, wala na daw kay sipot-sipot dito
1: wala
0: sa obligasyon.
1: Ay, actually, nakano na ka sa obligasyon. Dito lang sa meeting sa iyahang area of responsibility. Bito, good morning.
0: Sa mga pigtado in town sa pagtaas sa petrolyo, hindi kayo nag-iisa, mga katropa. Kay ambot na ning panahona, ambot na ning kaingin pa sa gobyerno katropa ang Jubit. Mangita sila pamaagi paano maibisan ang pagtaas sa presyo sa petrolyo. Eh, paano nga?
1: Paunsa di ay.
0: Subsidiya na po. Kanya ang kaming mga pribado nga mula-ala po na mga tura-tura. Paway, apil mga kaigsun. Kailangang tago to mga nakamalita, giapod-apod do katropang Jubit sa matag driver. Sa mga owner o sakyanan mga kaigsunan. Wala ba yun? No? Tuara ba na taim-team katropang ganto sa uban ng tao mga kaigsunan? Ito katropang ato ang motivational quote karong buntaga. Sentro. Igal pa ni Maya Angelou, do the best you can until you know better. Mm. Then, when you know better, do better.
1: Do the best you can. Buhata daw ang tanan imong kaya, katropang Jazz, until nga, doon na kay mahibalaan.
0: Kumbaga, mamaayo ka.
1: Mamaayo ka.
0: Oh.
1: And then, kung mamaayo na ka, himua pag yud ang maayo. Maayo.
0: Aron mahimo kang maayo.
1: Oh,
0: Ng libog ko katropang Jubit. Isay-say daw, iusa-usa, imininkay doon ni katropang Jubit.
1: Kumbaga, katropang Jazz, ano ni siya, kanabitaw nga kumbaga na nag-focus man gud ni matud pa sa ano ha, sa kining first nga ano, do the best you can until you know better. Matud pa sa research katro research. Kawig gud, no? Ang kini daw nga first part is gikan gid daw ni siya sa self-compassion o grace katropang Dios. Kumbaga gina-acknowledge nato ang ato bitong level of awareness mga katropa nga kailangan buhaton pagid nato ang ato ang kaya. Hantud nga mas naatay mahibal-an mga katropa na adari ang level of awareness, ang emotional maturity og ang kining education or anything nga matun-an nato and of course accept ang current limitations katropang Diyos, no? Dili man ingon nga makaya nato grasp tanan nga maimo gitang bright maayo gid kita sa tanan but if we know better daw dayon mga katropa kung nanatay enough knowledge nanatay enough nga kahibalo himuon pag nato tong kaya nga maging mas better pag yun.
0: E kang everyday sa learning process.
1: Yes, oo.
0: To be better.
1: Yes, kumbaga wala may limitations ang kahibalo mga katropa. At least, kung nantay something na nahibalan, himuon pag natong mas better.
0: Kaya bitaw mag-story at nakatropa nga, Jubit, kumbaga na kay mga strangers, mga mahibalag ni mo, either terminal, yes. Fast food chain, mas maayo nga ikaw mo'y makakuha sa iyaha o gining mga, kanina bitong mga learnings.
1: Knowledge, knowledge and learnings.
0: Kaya naman, kung baka na mo may istorya, anak, di ba nga, kung may istorya nga mga seryoso. Uy, taga-asa man di ka, anak. So, naiingan na daw, katropang Jubit nga, mahibalag ni mo ang isig ka ang tao or stranger nga di po ka magkakaton
1: sa iya. Yes, wala ka kabalo katropang Diyos ba nga daghan po dahil sila kahibalo nga pwede dahil ni mong makuha mga katropa. Gani, ang ultimate kanang core takeaway bitaw ni katropang Diyos aning motivational quote mga katropa is ang growth daw is a continuous cycle.
0: Oo.
1: So every day is an opportunity to grow and to learn.
0: Di na ko magano kay somehow
1: kabalo naman ko,
0: news director na ko sa pali kanang doktor na ko or abogado na ko
1: di na ko magtuon.
0: Magtuon kay kuya nag-ay ko. Pero dapat na dili nga na katropang
1: Jubit. Kung when you know daw better katropang Jubit, kung na daw kay enough nga nahibalan, do better. Malay nimo sa paghimo nimog maayo, napakay mas, nakay matudluan. And sila po maka-learn sa imo ha.
0: Alright, alas 9:20 katropa sa tuag nga panagabanuban.
2: Sentro sa Balita.
0: Tuag nga Sentro Balita. Ito ni kanyo sa Premium D3 Coffee Mix. Makatabang sa pagpa-lagsik sa itong kalawasan, naga-premium D3 Coffee Mix katropa. Unang ganig sa tuag sa Sentro Balita. Ipalig-on sa Police Regional Office o PR-11 ang kampanya batok sa online child exploitation o child pornography. Isip kabahin kini sa ilang Safer Cities Initiative. Ihangin sa kapulisan ang mga ginikanan o guardians nga bantayan ang online activity sa ilang mga anak aron malikayan ang posibleng pagpahimulos o pag-abuso pinagi sa internet. Matod sa PR-11, minungdanon ang paggamit sa parental controls o regular nga pagbulitor sa social media accounts o usap online platforms nga gigamit sa mga kabataan. Samtang ipasabot usab sa kapulisan nga dako ang papel sa pamilya o komunidad sa pagpanalipod sa mga bata gikan sa mga online predators ug uban pang mga illegal nga kalihukan.
1: Sa Pikes Bahin mga katropa, nadakpan sa mga operatiba sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 11, ang usa ka provincial level

0: Sa broadcaster nga si Oliver Otor. Si Vice Mayor Franklin Hintilis ang magsilbing acting mayor samtang epektibo ang preventive suspension. Samtang padayon sa mga nagsamtangan ang legal nga proseso o pagkatuwang sa maong kaso.
1: Lain panganig sa atong sentro, balita mga katropa gidakop sa kapulisan ng usa ka 18 anyos nga estudyante sa Tupi, South Cotabato, human giingong nag-post sa social media og hulagway nga nagpakita kaniya nga nagkupot og pusil. Matod sa motoridad, ang litrato gi-post pinaagi sa social media account nga MJ Sulayman og nakahatag kini og kabalaka sa komunidad. Gipahigayon na pagdakop may kalabutan sa reklamong alarm and scandal samtang gisusi usab ang ubang posibleng paglapas sa balaod. Padayon sa mga investigasyon aron masuta ang gigikanan sa armas o ang tibok detalye sa maong insidente.
0: Sa Bicas Bayan, giapirmahan na ni House Speaker Boji D ang balaod noon nga nagtumong sa pagpalawig sa termino sa mga barangay o sangkodiyang kabataan officials ikan sa 4-5 katuig. Kung mahimong balaod, ibalihin ang kasunod nga barangay o SK election gikan November 2026 ngadto na sa November 2028. Kilauman nga pirmahan usab kini ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. ang mahimong opisyal nga balaod. Matod sa mga nagasuporta niini, makahatag gini og mas taas nga panahon alang sa pagpatuman sa mga programa o proyekto sa barangay.
1: Katapusang hanay sa itong sentro, balita mga katropa, giaprubahan sa House of Representatives ang proposed budget sa Department of Education kung DepEd nga mukabat sa 975.96 billion pesos alang sa tuig 2027. Sumalak ang Education Secretary Sunny Angara gamiton ang pondo aron mapaligo na Academic Recovery and Accessible Learning kon aral program, school-based feeding program o uban pang serbisyo para sa mga estudyante o mga magtutudlo. Gipadayag usab sa DepEd pwede nga mikunhod gikan 6.7 million ngadto sa 2.2 million pesos o 2 million ang ihap sa mga struggling readers sa school year 2025 to 2026 pinaagi sa aral interventions. Naglawom karon ang departamento nga mas mapalapad pa ang mga programa aron mas daghang kabatan-unan ang matabangan sa ilang pagtungha. Sentro.
0: Alas 9.24 na katrupa sa tuag pagpanubahay sa programa Sentro. Sentro. Ayan, kumusta ba ito ang mga katrupa? Karoon katrupa Jovit nga nag-subaybay, nag-paniid sa programa Sentro. Nga, engin pa sa uban, gikan pa sa alas 12. Ito ang gabi.
1: Nag-atong na katrupa. Kana nag-ana, Jodos. Nag-atong, nagpungko, bitaw niya. Nag-atong, nagtanaw sa radyo kung kanus amutingog katrupa.
0: Nagtanaw ko sa tuang hotline katrupa Jovit. Abi nang kog na ay snow. Kabalo ko unsa ni nga snow. Ang naadri, no? Naman rin sa ako ang pikas. Right. Ang binang katropang jobit ba kaya ito ng wiswisang gamay. Tininga ito ang
1: daghan og snow.
0: Nakaginiga flakes sa katropa. Bito.
1: Snow flakes.
0: Good morning. Sa ito mga nagpaniida katropang jobit, paki-bati, paki-greet sila katropang jobit.
1: Ayan, good morning sa mga katropa na itong nagtanong sa itong Facebook Live karon. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Good katropang Jazz, katropang Randy Santisas. Listening daw, mayong pagpaminaw kang Val Valdez. Gikan kini kay Randy Santisas. Good morning. Sir Alan Cañete, mayong buntag Just Vet.
0: Good morning kay Kahumi. Sir
1: Alan Cañete. Good morning sa katropa nga Marilo Empiroa. Good morning mga Sir Jasper. Always kami nag-monitor diri sa Bacolod City, Negros Oriental.
0: Bacolod.
1: Saan
0: ni pag-greet nang sa Bacolod ka katropan Jubit sa Ilonggo.
1: Ilonggo galira sa Bacolod ha. The City of Smiles, Bacolod. Tama ba Bacolod? Good morning sa
0: inyo. Naputay XFM Bacolod. Good morning sa mga katropa diri sa XFM Bacolod.
1: Good morning and of course sa mga katropa na itong naminaw karon sa itong tagsa ka mga radyo pinagi sa itong 89.1 XFM Davao. Good morning sa mga drivers na itong nagpaminaw karon amping-amping sa kadalanan no og eyes on the road. Not sa legs. Para iwan this disgrace.
0: Dili siya eyes on the road, not on the tubil.
1: Dili lang daw
0: apit na empty.
1: Kay kung magtanaw sa tubil katropan just or bisan sa gauge na lang basig atakihon ta mga katropa, mas stress lang ta muna. Higupi na lang og Zanton Gold Coffee Mix diha katropan just.
0: May nabuntag katropan just kanunay ko naminaw sa XFM diri sa car wheel, Binugaw Turil, G Jules Pandoy ni, Timbaya ko Bubong Nunog. Charito Chikoti, Agyo Aljon P. Oh, kini ang mga katropa da. Oh, good morning sa to ang mga tisyo sa may Turil, Davao City. Napa good morning ka tropang Sir

0: Jazz King og Jobit Queen.
1: Di basta-basta.
0: Si 5563, good morning kanimo.
2: Good morning.
0: King Jasper Deni og Queen Jobit. Mura lang tag kini nga baraha.
1: Mura magkanang kanang
0: mura lang tag baraha ni katropag Jobit.
1: Na King og Queen.
0: 3458, sir, ma'am, morning. Naminaw na pod ko sa inyong programa karon hahay ang gasolina ni taas na pod. Tanan no na lang ni taas unya atong sweldo. Maura gihapon pa ita. Sige lang laban gihapon si Sir Alex sa buhayan sa Maymaa People's Village, Davao City. Good morning kay Sir Alex.
2: Good morning. Good morning.
0: Oh, manigod nga laban-laban ra gyud tani. Okay, kung di ka mulaban ka tropa.
1: Wag gyud kay padulngan.
0: Oh, okay. Bisag unsaon pa nato may sunan kung sila man gyud ang naa sa panggobyerno. may man sila kay na sa panggobyerno in town kato pag ano lang katropang Jobit kini nga kabus o timawa.
1: Mga yamot in town katropang grabe na gyud mga terms no kani mga
0: kabus o timawa o yamot. Oh kini magani kay di kita laksot o kining dagway kasi bakit laksot katropang Jobit? Grabe ka maot gyud ba?
1: Maot kay murag kinumot na gyud katropang Jazz.
0: Ay bang kinumot kay mo balik pa.
1: Oo, pa kanang laksot.
0: Kung kumuton ka katropang Jobit, mo papel na mo balik para kwarta ba? Agud na mo balik ang aporma nimo, perting loyal nimo katropa. Bitaw kay Ma'am Karina TCL lang flat screen na to.
1: Kumusta diha?
0: Good morning to our gorgeous Miss Jobit og dashing.
1: Ba?
0: Grabe dash. Sa man ko runner.
1: Gaana-ana siguro katropan just kay ga dash man gyud.
0: Dashing og tanang katropa. Nabi kanta na katropang Jobit no? Nang sa Christmas music ba nga kana sa mga bata na?
1: Oo kanang dashing to
0: yourself. Muna, di ba? Dashing.
1: And right horse up and slow.
0: Ayan, katropang Jobit, kay mailanda kung makabalo ka sa lyrics. Bita, oy, katropang Jobit, no? Oy, karong adlaw, mga kaisunan, oral arguments, kalabutan sa kinahanglang boto aron ma-convict matod pa si VPSD. Himuon kining adlaw. Unsa naman ni ato ang Senate Impeachment Court? Pag sugod mga kaigsunan, gipronounce to daan ni presiding officer Senator Judge.
1: Mm-hmm.
0: Isa gani, Chief Escudero nga 2/3, 16.
1: Yes, bisag unsaon siya.
0: Oh. Onya kay nagpatambong man sila bang so,
1: Amicurie.
0: Stephen Curry.
1: Karang mga ano,
0: friends
1: mga
0: of the court.
1: Friends of the court.
0: Nag-ingon ang friends of the court nga ano man to si Justice Artemio Panganiban. You have your own rules.
3: Pinawa!
0: You are not a court. Ano man to katropang Jobit, di ba?
1: Oo, mo gidangan. Mo ragkuha gidkaya ni mo katropang Jobit.
0: Okay, ano man to siya? It's like a family that you have a father.
1: Ato lagi sila yung own rules sa sulod.
0: Dapat din daw maglabot ang impeachment. Gawas kung na'y grave.
1: Kanang
0: sa to, kanang basta sobrang himo og sayop nga mga desisyon.
1: Grave misconduct.
0: Dili to basta dato'y grave.
1: Grave.
0: Basta kung tumay sa dalungan.
1: Basta mo na to siya.
0: Basta pwede daw ingon ni Panganiban.
1: Actuation.
0: Pwede daw nila usabon. It's up to the presiding officer kung usabon. Now, muna na uting kay nagkaroon ang ato ang impeachment court. Muna lang himuon karon mga igsunan sa day 29. Unsa expect nato sa ika-29 nga adlaw karon sa impeachment proceeding katropa, ang House Prosecution Panel og team defense sa Duterte gilauman kini nga magpresenta og mga arguments sa voting threshold nga gikinhanglan aron ma-convict ang isa ka official or impeachment or impeach official. Now, apila ba to mga kaigsunan gatong nitago na preso or nagbidikali? Kana nga mga pangutana muna itubagon karon mga kaigsunan.
1: Kumbaga, ihatagan siya pagpaklaro katropang Jazz kasi ang argument mang good sa PICA side is kung, di ba, mayingon sila 2/3 of the impeachment court, so 16 out of 24 ka mga senador or senator judges. However, sa PICA's po, ang ilaha pong argument katropang Jazz is paano lagi daw makabutar katong mga wala nga
0: ilaha nitambong lang sa hearing.
1: Mo lang po ang gusto nila nga mabutar ang nitambong sa hearing tungod kay dito man daw nila makita kung unsay dagan sa trial.
0: Pero ingon pa ni Ascuna. Ascuna?
1: Oo.
0: Sa kinig kaning dating associate justice.
4: The constitution says
0: Alam siya musulti, di ba?
3: All members of the Senate.
1: So, all.
0: All.
1: All. So, regardless if wala siya, kanang, wala present no, sa impeachment proceedings, basta kay all.
3: All members.
0: Dili mo ma-main lang. Hapit naman ito. Katingog ito si Justice. Oh. Ang uban po, mingon ba nga, kanto lang nakasabot para fair ang imong desisyon. Kanto lang naminaw, nakasabot.
1: Kanto lang kung naa.
0: Kutong naa. Now, kini karon debatehan nila karon mga kaisunan. Maminaw taon niya uban sa sentro.
1: Lahi sila og argument katropang just. But mabala na to na kung unsay mas bugat nga argument. Kung asa, kung ay actually, ang kuan magidana is kung constitutional ba siya ang argument nila.
0: Basta sa duha, katropang jubit.
3: You can make your own rules.
0: Ang isa po,
3: all members.
0: Ay nako. Sentro. Okay, padapit o nakatrupa nga Jobed sa Pigas Bain sa tumbagbalik o niya. Dulakbitan, kining doon na isa ka bill balaod noon, giduso sa pag-regulate sa social media. Why now?
1: Karoon na po, katropang Jazz.
0: Karoon na po ni, kinana po yung mga insidente, pero pag mahuman, mulabay, mulurang, mawa na po di mga isang bitaw, katropang nga Jobed. Gumikyan sa Tacloban, sa Buanga o Gabanga nga mga insidente, mga katropa. Doon na duso karon kining House Bill number 4786 kon na proposed Social Media Platform Franchise Act nga nagtumong kini nga palig-onon ang regulasyon sa major social media platforms nga nag-operate diri sa Pilipinas.
2: Sentro.
0: So kini karon mga guys, appeal na nini ang Facebook.
1: Yes, and gani gusto nilang katropang just kanang makita no kay actually ang Facebook man good moy pinakadaghan gyud nga naa users mga katropa, around 86.75 million users diri sa Pilipinas. So matud pa kini nga balaod nun, maklassify jud daw siya kung unsa ang mga cover niya no sa kining social media nga platform nga nahisgutan mga katropa. Kana atuan na siyang palapdan unya sa unahan mga katropa kung unsa gidi ay no ang kinatibuk-an unod ani nga balaod nun nga giduso. Kaysa una do namang gyud mga suggestions nga iban na lang daw katropa just.
0: Kamo musugot mo katropa nga iban ang Facebook,
1: ang social media,
0: social
1: ang
0: media.
1: TikTok.
0: O somehow, kung di man tanan katropa nga Jobit, Facebook na lang.
1: Facebook, let's say.
0: Facebook ang iban. Musugot mo mga katropa.
1: Nah.
0: Di ka mo mag-wild. Kay katong the other mga 3 years ago nga
1: one day nga walay
0: Facebook mga kaigsunan.
1: Daghan kay nangabuang katropang jazz.
0: Anxiety ang labas.
1: Yes. Dagag na depressed. No, pagbalik good sa Facebook adto, murag mo buto ang Facebook katropang jazz. Oh. So unsa na lang kung iban.
0: Nagwilga kay walay Facebook for one day. Pero wal ang Biblia, wa gyud gi pangita. Ito mga isotong isutan unya katropa say, say take ninyo katropa kumbaga kung i-regulate. Paunsa i-regulate? Pag dugay mga ni ma-take down tong video sa katong shooter diri banda sa may Sambuanga.
1: Yes na.
0: Pag imo isa ka bisan nang i-take down, dugay 1 hour pa ata almost
1: bago na take
0: down mga kaigsunan. So saan pag-regulate ani karon mga katropa? No? Kung may tag-regulation, tingali dali istoryahon, pero
1: paano? Paunsa?
0: Di ba? Unsaon pag-regulate ana? Patawag nila si ano? Si
1: patawag din nila Mark, si Mark Zuckerberg.
0: Zuckerberg. Diya sa kining Quadcom.
1: Patawag daw nila katropa. Question nun daw. Daw. Mga katropa. Ambot lang ka ha.
0: Makulbaan ko ako si katropang Mark. Ani, makulbaan ko. Ngano, basi mo, tingkin na pa na kong sal-in. Kung na ko'y sal-in. Ito, ay. Ito, ito, isgutan na may sunan. Malabas pila ka mga pahinom-dom oras, mga katropa. Alas 9.36 sa morning.
4: Klarik sana.
1: Exciting.
5: Oras habud garin niyo sa Windsor.
4: Klarik sana.
1: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mapibili sa mga butika.
14: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
18: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
19: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
18: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
21: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: Alas 9:47 na, katrupa sa tuag panag-uban-uban. Uy, katrupa ga Jubit, ang kini nga to ang kahimtang sa panahon karon, no? Extension sa Baguio gikan sa Sidlakan o sa Pilipinas, nagdala kinig ulan sa Visayas o Mindanao. Nabita mga gabiin, no? Na mga talagsang pag-ulan. Ganahan ba ka mag-ulan, katrupang Jubit?
1: Ganahan gyapon kay muna nga time nga mabasa na sa ulan.
0: Mabasa? Oy, mag-rasp ni mo ang mga pag-ulan. Oo.
1: Pag magbiyahe ka na, mora gid na ang makapashiver sa ko katropang Jazz.
0: Grabe ni mga term, mga katropang engineer Royce. Makapashiver, makapakurog daw sa iyo.
1: Makapakurog.
0: Makurog yun.
1: Sa katugnaw.
0: Okay. Asa yung katropang Jubit nagpakurog? Katugnaw daw.
2: Pinawa!
0: Pag lahi itong
1: shivering
0: tugnaw, masabot ka na ba ito yung nag-unang nga litro sa kiling tugnaw. Bito ka trupa, alas 9:48 na sa ito aga panagabaduba. Siyempre, ito na kaanin nyo ka trupa sa premium D3 Coffee Mix, mga higala.
3: Centro! Centro!
0: Katropa ga Jubit, taga premium D3 sa mga benepisyo nga makuha sa itong lawas kung ginom taga premium D3 Coffee Mix.
1: And of course, katropang just no, ang premium D3 na ito mga katropa kay gamakini sa Yes to Health katropang just. Ang unang-una makatabang ani, labi na katong mga nagluyang ang mga katropa na ito, makahatag ni siya og instant nga kusog, no? Mapabaskog ato ang lawas mga katropa. And of course, kaya na itong mga kabukugan gid mga katropa kay ang itong premium D3 Coffee Mix, same gyapon sa ito ang soft gel capsule. Nagi hapon siya ay vitamin D3 mga katropa, suportahan atong muscles, atong mga kabukugan. So kung medyo ngalay inyuhang feeling sa inyuhang lawas, paghigop mo og kape nga premium D3 Coffee Mix.
0: Now, dirita katropa sa atong isutanan, kalabutan anig House Bill 4786 kung Social Media Platform Franchise Act. But before that, we have a report. Tanawa katropa ni Jubit unsa ba ang kining report ni katropang Marvin Ibano nga iyang gi-pass-an karong buntaga mga kaigsunan.
1: Oo, grabe ni nag-pass-an gini katropang Jazz, murag bugat-bugat gini nga report kay matod pa katropang Jazz, kapin 19,000 kilos nga basura na kolekta sa usa ka adlaw nga cleanup drive diri sa rehiyon matod pa kana sa DENR 11.
0: Bugat-bugat kini nga gi-pass-an nga balita ni katropang Marvin Ibano.
3: Report!
0: Marv, susunod detalye ani katropang Marv.
4: Yes, sa katropang Jasper o katropang Jivet, bugat-bugat yun kini mga katropa kay niabot sa total 19,115 kilos nga basura ang hiniusa kining nakolekta sa DNR 11 kauban ng partner agencies. Atul ka na sa gipigayon nga simultaneous 2026 International Coastal Cleanup Drive sa tibuok ka na Davao Region na niining Milabay Ngadlaw. May appeal sa aktividad ang anaas sa 6,852 ka mga volunteers. Gikan ka na sa national o local government agencies, academe, private sector o community groups. Gilang kuban sa 2,520 kasako sa basura ang nakolekta sa mga aktividad gikan sa mga baybayon nga doon na kini total stretch nga doon na kinatibok ang 32 kilometers nga total stretch sa mga baybayon. Din lakit sa kasagarang nakolekta nakitaan mao ang plastic o glass containers, botilya, lata, food wrappers o gagmay nga mga plastic o foam fragments. Din sa video pinagi sa video message gidian ang Secretary Attorney Juan Miguel Cuna ang mahinungdanong papel sa kolektibong aksyon sa pagpanalipod ilabi na sa marine ecosystem ug pagtukod og mas luwas ug mas lig-on nga mga komunidad. Subay usab sa proclamation number 470 nga gi-issue kini ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang International Coastal Cleanup kon ICC. Ginaobserbahan kini matag ikatulong nga Sabado sa bulan sa Setyembre. Inang aktibidad karong tuiga gitumong kana sa pagpanalipod sa marine ecosystem, pagpakunhod sa polusyon sa plastic ug pagpalambo sa kahibalo sa publiko labi na sa hustong pagdumala sa basura ug responsable o responsibilidad ngadto sa kinaiyahan. Gihangyo usab ang publiko nga magpadayon lamang sa pagtinabangay alang sa mas limpyo nga kadagatan ug mas lig-on nga coastal communities. Sa pikasubay nato lang ilakbit pod atong sitwasyon sa panahon diri sa tong dakben sa Davao, ilabi na sa sitwasyon nato sa kalidad sa hangin. Kay subay sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office niining adlawa sa 8 a.m. ang ato ang air quality index mga katropa anaa sa fair or kini anaa sa particulate matter 10 samtang mga katropa acceptable kini alang sa general public. Hinoon gina-consider na usab karon ang safe or luwas ang pagpahigayon og outdoor activities. Samtang ato ang sitwasyon sa kalangitan, malinaw ni ning mga orasa wa kitay na obserbahan ngayong anak ka mga hulga sa mga pag-ulan ning mga orasa.
0: Marbs,
4: so, katotong update, yes, katropang.
0: Kini nga to ang kwaliti sa hangin karon, sa ba ni, sa haze gyapon ni siya or lahi na ning isigutanan katropang Marbs?
4: Yes, aduna pa'y ginagmay gyapon kay subay kini sa Kalinan Station monitoring katropang Jasper. So magisgut mato panining particulate matter. So aduna paghihapon kini mga ginagmay nga mga particles elements nga inanod ni ining or dala ni ining haze katropang Jasper.
0: All right. Matsalam katropang Marbs.
4: Yes, ma'am. Tuan update dinhi sa Davao City ug sa Davao Region. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Live report. Report.
0: Matsalam katropang Marvin Ibano sa impormasyon gikan sa grabe to nga clean up drive katropang Jovet, no? Mm-hmm. Nindo to kay matag agency apil barangay Davao region wide gyud to siya nga parang tinabangay mga kaigsoonan. Mani nindot kung himuon ni tingali once a month.
1: Yes.
0: Wa ug makitang basura.
1: Yes. Dakong tabang ay siya katropang Jazz. Mm. And ang ano lang gid ani mga katropa no isang paningkamot murag gyud gihapon siya whole of nation approach katropang Jazz. Kung tanan ta ba nga magtinabangay.
0: Eh kung sa mga isa ra ka barangay tapos ug ma isa pud
1: ka barangay. Oo.
0: Mas may kanang unified and isa gyud ka ano ba? Agbungan, agency, barangay, community, volunteers sa kining mga grupo, mga katropa. Mahinlo gyud no, tingali maapil pagsulti sa akon ng mga hugaw nga opisyal.
1: Maapil og sulti.
0: Ayon nga basura din idi ay. Maapil ato ni gasol sa sako ni sing apil na nagdala sa basura.
1: Mga plastic sa mga amiga, pwede gihapon to.
0: Mga plastic?
1: Oo.
0: Iapil pag sulod.
1: Iapil putog sulod.
0: Oo.
1: Ujutun.
0: Nadi ka ana?
1: Wala. So far, wala.
0: So far, wala. Di ay. Kasi kung baliktad, ikaw may masulod.
1: Ako na itong plastic.
0: Hoy, katropa, dirita may sunan sa kinig katuang isutanan, balaod nun, giduso sa kinig pag-regulate sa social media. Okay, o say, take nyo ano yung mga katropa, kinig House Bill 4786. Do you think ma-regulate ang social media sa Pilipinas? Nga, gani, mga musugot ka ang mga magbabalaod, ane?
1: Yun, oo. Asa lagi mga vlogger na pudbyan na itong mga ano, mga magbabalaod.
0: Oh, mga vlogger nga mas dagan pang giblog nila kaysa sa ilang makita na ito nga nagtrabaho sila.
1: Kaysa sa balaod nga na pasa.
0: O usab mga kaigsunan, kini baya ang social media, gihimo na binikaroon nga gatasan, gihimo na sa mga livelihood, gihimo nilang army, kining tawag nga trolls, for disinformation and misinformation katropang nga jubit, ika nga fake news.
3: Sentro.
0: Now, kung ma-regulate ni katropa, paunsa? Paano? Anong gawin?
1: Unsay buhaton.
0: Hmm.
1: Mugid na.
0: Kini karong katropang nga jubit, kaya ang tumong lagi daw para ligonon ang regulasyon. Now, isa ka posting katropang nga jubit, ay doon na kung tinuod di siya nga posting niya. Nitubag daw si Uncle Mark. Wala ako ipangita sa mga legit nga mga sources, pero na isa ka media company nag-share ani. Mm-hmm. But dili ko sure kung si Mark Zuckerberg bagyod yun ang nagpagawas ani ga information kay dili lagi daw siya ano kanang kumbaga ang platform nga social media nga Facebook Meta mga kaigsoonan. Mm-hmm. Wala daw yung mga gihimo da nga mga dili maayo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kadtong owner o account holder mo'y nagahimo og mga kaning dautang binuhatan niya.
1: Yes, kasi
0: mismo
1: platform lang yun siya nga where we can express natong emotions, where we can share pictures, videos, mga katropa. So platform lang yun siya, just like any platform, social media platform, same sa TikTok, Instagram, Twitter, unsa pa na diha. Ang Facebook same gihapon. Ang kuan lang niya katropang Jazz is kinsa to nga mga account holders o unsa ilahang gina-upload sa Facebook.
0: Ginahimo. Now, kini karon mga kisunan kay doon na po ni House Bill nga 9965 nga mismo nga tong House Speaker nga si Buje D. Mausab ang nag-propose ni ini or nag-author ani mga katropa. Lahit po ni katropang nga Jubit nga under protection ang kabataan sa online, labi na sa kining age verification, parental controls o kining kapag increase sa platform accountability mga kaigsunan sa sa karon dali na ba maghimo og
1: yes,
0: account
1: Facebook,
0: mga katropa
1: number lang
0: number
1: email no pwede pa ka maghimo og dummy account sa imong isa ka main account pwede ka makahimo og daghan nga dummy account may mga pages pa na so dali ra kaayo mohimo og account mga katropa gani daghan kay mga trolls no kay mo na ilang ginagamit ka tropang Jazz ang kini mga nilang gusto mahitabo no sa kining House Bill 4786 or Social Media Platform Franchise Act. Ang gusto nila mahitabuan ni Katropang Jazz, gusto nila nga i-treat daw ang mga social media platforms nga regulated public services. Mo ilang gusto, no? For example, kinito ang mga mainstream media. Murag ingana daw ang dating Katropang Jazz ba? Nga, kumbaga, kinahanglanon daw siya or magkinahanglan daw mukuha og legislative franchise.
0: Kung gamit ka, dapat nakay permiso.
1: Yeah, yes, nakay permit. Kumbaga nakay legislative franchise gikan sa Congress bago nga tugutan nga mag-operate diri sa nasod. So for example, ang Facebook na sila kumbaga ibansa nila,
0: mo-transact sila diri as business.
1: Oo, as
0: so, dapat mukuha sila og franchise or mga permit nga
1: maka-operate
0: sila sa Pilipinas.
1: Yes. Kumbaga for example, ang Facebook mga katropa, kinsa may nagdalaan ng Facebook, muani sila sa Pilipinas,
0: mag-apply
1: sila og legislative franchise bago nga ma-access ang Facebook sa Pilipinas.
0: Same po na sa uban nga mga platform.
1: Oo, nga na actually dili lang Facebook mga katropa, same with other platforms no mga dagko manggingon manggood is mga dagkong social media platforms katropang Jazz. So mo na ang ilahang purpose nganong gusto nila ni iduso
0: kaysa ubang nasod wala may Facebook
1: wala
0: kumbaga wala gi-allow
1: total ban yun
0: wala gi-allow sa gobyerno nila and pwede po na himuon sa kinigya Pilipinas ang pangutana mga kaingsunan eh mismo ang kining isa sa mga platform sa maanig nga Facebook muni ang ginahimo karon nga moralig kanang war on ano ba
1: yes.
0: online
1: oh, oh.
0: mismo sa politicians
1: ginahimo
0: sa
1: nilang
0: politics.
1: kanang battleground sa kanabi tong war sa politics mga katropa dili naman gud sa una kay battleground kuan man gyud pinusilay gyud ka or sa bana diha but dere Facebook na ang labanan
0: kung ganahin mo siyang tool
1: yes.
0: para sa trolls
1: tools para mo daot or para mo build no sa usa ka tao so mo na ilahang isa sa ginaduso mga katropa ang reason daw katropang Jazz is mainly lang daw tungod atong nahitabo sa Tacloban, Zamboanga ug Banga
0: pero I doubt nga katong mga insidente mo ratong basahin katropang Jupit kay kung direta sa political side ani grabe grabe ka mabungog ka sa mga impormasyon magkaingon ka nga tinuod ba ni o dili kay ang tinuod mahimong dili ang dili mahimong tinuod
3: Sentro
0: Kaya mismo sa kanang sharing palang daan dunay mga accounts katropang Jupit kung asa nang kaangkla kung unsa nga political group
1: yes.
0: and ang puti pa itumon ang ito pa pution so I doubt kung kinilang ang
1: tuyo
0: mas huyang kini kaya kung kini ang tuyo katropang Jupit katong mga insidente sa Tacloban, Zamboanga, Banga mga kaigsunan pertig yung banga sa tuang mga
3: sentro
0: magbabalaon kung kini ang rason nila mas mapamimingon sila nga kini grabe makaguba sa imahe sa isa ka politician isa ka individual
1: kana murag madawat pa
0: mas madawat pa nato and tingali mas mo kusog pa ang kining
1: suporta
0: ani labi na sa kining ato ang mga kaigsunan.
1: Okay nakita magid nato ang epekto katropang sa social media no especially when it comes to politics so kung kana ilahang girason mas dako pa ang possibility nga muto ang tao pero kung ilahang irason is katong recent na mga shooting incident which nakita man po nato nga duna siya'y gamay nga epekto but dili gyud ta makaingon nga mo gitong pinaka reason
0: tingali kanang kumbaga maka live ang isa ka account napay mga screen ba
1: hindi
0: ka maka live
1: yes.
0: kung somehow kay karon magud anybody can live
1: yes.
0: maka live sa ilang account bisan naka didto nananggot ka
1: maka live na ka
0: maka live ka
1: nakatong nakita kay nangihi nag live
0: ha
1: nangihi sa tubangan sa live
0: oh kana
1: ingon ana jud lahi na gyud no
0: sa pani nga mag live mga tingali dunay kanang ano ba kanang mga
1: restriction
0: din regulation paunsa maka live ang isa ka individual kung i-allow nila or isa ka grupo or kini page ni siya maka-live batay ng restriction. Sama.
1: Murag pareha sa ang TikTok katropang Just. Bago ka maka-live kailangan pa ka makakuha og 1,000 followers ata to.
0: Same sa YouTube ata 1,000 plus.
1: Bago ka maka-live. And then sa live nimo daghag mga bawal, bawal makita nga nay mga sharp nga mga butang, bawal makita nga naga-live ka nga naga-drive or naa ka sa sakyanan nga nagadagan. Ma-restrict imong account. Bawal pud siya nga magpakita ka og ilim nun. Mga yung nga daghan siya restriction sa TikTok. So, munang daghan tag makita nga nag-live sa TikTok.
0: Kaysa bawal sa, makita nga na ilim nun.
1: Yes.
0: Pero nag-live, hangover kayo.
1: Hubog pa.
0: Hubog kayo.
1: So, muna ang sa TikTok pod mga katropa. Ang kinipod isa sa dugang nila nga gipahibalo katropang Jazz, na doon sila request no sa mga company or kining certain mga social media companies. For example, kung mapasa daw kini nga balaod sa Pilipinas katropang Jazz, tagaan daw sila og 12 months no nga sundon ang mga ilang requisitos diri sa tong nasod. For example, magtukod daw sila og ano bitong office diri sa Pilipinas. For example, Facebook Philippines. Magtukod daw og Facebook Philippines.
0: Nagoy ka ng physical
1: nagi
0: office.
1: Nagi siya physical office nga Philippine legal entity gyud sa katropang Jazz, no? And magbutang og mga tao nga kumbaga murag yapon siya embassy ba, for example Philippine embassy, US embassy nga diri sa Pilipinas mga katropa nga pwede makaduol ang atuang government sa kinatibukang Meta or sa Facebook nga company kung naay mga ingon ani nga cases or mga scenarios. And isa po daw katropang Jazz, sa ilang ginapangayo is muhimo og grievance system. So muhimo nga kanang klaro bitaw nga sumbunganan o pwede reklamuhan ang mga Pinoy or kita nga gagamit ani nga account mga katropa. Kaya kung nakita na to, di ba, na may Meta services, pwede ka makachat sa ilang Meta AI, no? Pero ang gusto sa ato ang balaod, kini nga balaod mga katropa, maghimo og physical office dari sa nasod, magbutang og mga tao, mga staff, and muhimo og grievance system. So muna ilang mga na-mention katropang Jazz nga unod aning House Bill nga 4786 or Social Media Platform Franchise Act. Aside ani katropang Jazz, duha man ni ka mga bill ang ilahanggi pasamang good mga katropa. Ang kinipong House Bill 9965 or ang Children's Social Media Safety Act.
0: Para sa kabataan.
1: Para sa mga kabataan. So, ang mahitabo po daw ni mga katropa, kini daw nga balaod, nag-focus daw ni sa pag-protect sa mga kabataan, labi na sa mga minors, batok sa threat sa internet. So, unsay buhaton, ang process daw ni katropang Jazz or mga provision ani, age verification. So, kailangan dyan daw kanang higpit no ang pag-verify sa edad nga nagagamit aning app. So bawal daw ang mga bata nga nag-edad og 12 years old pababa. Oo, so bawal sila maghimo og Facebook account kay karon daghan na biya kayo og mga Facebook account bisan mga baby pa. Na sila yung mga
0: ipanghimuan kanila sila.
1: Mga pages. Oo, nanay mga pages kasi naging mga vlogger na, mga baby pa lang vloggers na. And of course, kining parental controls
0: makatropa. Napalang sa tiyan, himuan na og ano,
1: nanay Facebook page. Oo, nanay account mga katropa. And kini pong parental control. So, doon na daw dapat parental consent no sa mga nagaedad og 13 hangtod 17 years old katropang Jazz para nga mogamit aning Facebook mga katropa aron nga malimit daw ang pag-scroll sa mga kabataan. So mo na ilahang appeal no kay kung napod sila gibutang manggudri katropang Jazz ay mga penalty kung dili mo sunod, kung in case mapasa kini nga balaod kini nga platform, kung dili ka mo sunod mga katropa na kay penalty nga 50 million pesos. So kung imuha pag yung usab-usabon ang imuhang kining pagpaglabag no, pwede ka nga iban or pwede iban ang kining Facebook or wala o nagyo, dili na gyud maka-operate sa Pilipinas. So 50 million pesos ang ilahang penalty katropang Jazz kung dili nila matuman ang ilahang ginapangayo sa tong nasod, sa tong gobyerno kung manggaling ma-aprubahan kini nga balaod nun.
0: Alright, katropa, alas 10 size na sa tuaga, panagabanuban.
3: Centro. Centro.
0: Naka-standby na nga itong impeachment court kay nagasugod na magulang katropa Jovet, hatagan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang matagrupo, ang depensa, ang prosecution og tag 15 minutos para sa ilang posisyon. So, kinikaroon, may kalabutan, kini may sunan kung asa ang mga senator judges. Tugutan kini nga makapangutana, una sila mo cast sa ilang vote para sa threshold. labutan kini may sunan sa motion ni Senator Judge Erwin Tolfo nga motion for reconsideration kung asa nag-challenge kini sa ruling ni Escudero nga 16 affirmative votes or 2/3 sa 24 ka mga members sa Senate ang require nga ma-convict or i-convict ang isa ka impeach official mga katropa. Now, subay sa 1987 Constitution nag-ingon nga no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. So, kinikaroon. Atoling ipanangog taon-taon katropa, human sa kinigang programa ka Sentro. So, standby, relax mo na katropa. Well, mag-ainom mo sa kinigang
1: kaborito
0: na itong kape. Santon Gold Coffee Mix, Premium Dietrich Coffee Mix, o Santon Plus Coffee Mix. Kasi may greetings kapahabol na katropang Juvet.
1: Ayan si katropang Arnold Altivo. Good morning sa mga diha katropa no, nga naminaw karon dali ni sa may South Cotabato ba ni si katropang Arnold Altivo. And of course, sa mga nagpahipi lang no, nga nagatanaw sa itong Facebook Live, katropang Ronald Pulpulaan, katropang Edgar Tarobago Tariman, katropang Maria Elena Repolido. Good morning, Ma'am Nita Valderosa, Sir Randy Santisas, katropang Raul Kapilitan, and Ma'am Lynn Buholst. Ayan, good morning sa inyong tanan.
0: Good morning kay katropang Josh, Ma'am Jovette Ali Moro Queen, ingon pa ni Sir Alan.
1: Oh, good morning, Sir Alan. Kanyete ba gihapon ito? Sir Alan Kanyete.
0: Hindi ko sure kung si Abais ni.
1: Basta si Sir Alan Abais ni.
0: Ito katropa, salamat mag-uuban sa kinigang programa ka Sentro. Alang sa information o mga update, bisita na itong page.
1: XFM Davao Katropa Digital o baka ha, pwede po sa itong Sentro Media Facebook page.
0: Inabagan ta katropa.
1: Sa itong YouTube channel, Katropa Digital.
0: Inabagan ta sa itong engineer Royce Arita, also known as
1: Etchy Boy RK.
0: Og manapod po ng katropa uban talas 9 pasado sa toang programa ng Sentro sa ngalan sa Kitibok Agapwarsa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyubos ng alagad sa kahanginan, katropang Juvette Espanyol.
0: Katropa ng Jasper Maguncia sa programa ng Sentro.
1: Kamatuuran ang sandigan.
3: Sentro. XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM. Impeachment coverage.
2: Chairperson Senator Joel Villanueva, Vice Chairperson Senator JV Ejercito, and members Senator Rafi Tulfo, Senator Erwin Tulfo, Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros, Senator Pangilinan, and Senator Escudero. Mr. President.
5: Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
2: And Mr. President, I move to formally elect as well my deputy majority floor leaders. We'd like to elect move to elect Senators JV Ejercito as my senior deputy majority leader, who one day in the near future will become the majority leader, I hope. after his job in the Finance Committee, and this representation will just retire. We'd like to also elect, Mr. President, our former Majority Leader, Senator Joel Villanueva, as Deputy Majority Floor Leader.
5: Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
2: Thank you very much, Mr. President. May I ask for another minute suspension?
5: Session suspended.

0: bagong pagkilalang natanggap ng lungsod, tinawag ni Davao City Councilor Temujin Tek Ocampo na kahangalan ang pahayag ni veteran broadcast journalist at news anchor Corina Sanchez Rojas na napag-iwanan na umano ng panahon ang Davao City. Iginit din ni Ocampo na politika ang maaaring nasa likod ng naturang pahayag na aniyay nakasisira sa dignidad ng lungsod.
1: So those are the things that this lady should also consider ba? Maybe she is entitled to her own absurd observation. Yes, I will invite her to come here and see for herself.
0: Ang tinig ni Davao City Councilor Tek Ocampo. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Emergency vehicle ng barangay nakuhanan ng litrato sa loob ng lodging house sa Antique. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
3: Tumari ng atensyon sa social media ang isang barangay emergency vehicle matapos makuhanan ng litrato na nakaparada sa garahe ng isang lodging house sa Sibalo, Mantike. Pasado alas 8 ng umaga noong Setyembre 21. Sa paningin ng ex-officer Mantike sa punong barangay ng Barangay Alangan, Sibalo, sinabi nitong siya mismo ang nagmamaneho ng sasakyan at pansamantala lamang itong ipinarada sa lugar ng tinatayang 10 minuto upang makausap ang isang kamag-anak na caretaker ng establishmento. Anya, patungo siya noon sa provincial capital Susana sa Dubano Visa at may kaugnayan umano sa kanilang transaksyon sa negosyo ng lechon ang kanyang pagbuntas sa lugar. Inamin ng kapitan na hindi tama ang kanyang naging desisyon na gamitin ng emergency vehicle sa naturang pagkakataon. Ngunit iginiit na wala siyang masamang intensyon. Kasunod dito, naglabas din ang pahayag ng municipal government ng Sibalo at nilinaw na hindi pagmamayari ng lokal na pamahalaan ang naturang sasakyan. Ayon sa munisipyo, wala itong inilaan, pinondohan o isinagawang proseso para sa pagpapalabas ng pondo para sa nasabing emergency vehicle. Samantala, nagpapatuloy ang pag-iimbestiga kaugnay sa insidente. Naglabas din ang alkalde ng Sibalo ng executive order bilang paalam at suwastong paggamit, pagkakaroon ng trip ticket at tamang pangangalaga sa mga sasakyan ng pamahalaan. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Kagapan Tessa Mariano X sa Valo.
4: XFM News Nationwide.
5: Isa pa, tatlong barangay tanod po mga katropa sa Consolacion Cebu arestado sa pananakit sa 5 bata. Katropa natin sa balita, Almi Manta, XFM Cebu.
6: Live report. Arestado ang tatlong barangay tanod, kabilang ang kanilang hepe sa barangay Tayod, Consolacion, Cebu, dahil sa umano'y pananakit sa 5 minor de edad. Ayon sa Consolacion Police, kinuha ng mga tanod ang mga minor de edad mula sa kanilang mga bahay matapos umanong masangkot ang mga ito sa isang riot noong Linggo ng hapon, Setyembre 20. Ayon naman sa dalawang minor de edad na eksklusibong nakapanayam ng 88.3 XFM Cebu, sinundo sila ng mga tanod sa kanilang mga bahay noong Lunes ng umaga. Sinabihan umano silang kakain ng talaba sa barangay Hugan, ngunit pagdating doon, dinala umano sila sa isang liblib na lugar at pinagsasampal at pinagsusuntok ng tatlong tanod. Dagdag rin ang mga minor de edad na isa sa kanilang mga kasama ay pinagbantaan umanong ilulunod sa ilog. Agad naman nagsumbong sa pulisya ang mga magulang ng mga minor de edad matapos malaman ang insidente at nagpahayag ng planong pagsasampa ng kaso laban sa mga tanod. Ayon kay Consolacion Police Chief at Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar, isinagawa agad ang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakaaresto sa tatlong tanod. Kinasuhan ang mga ito sa ilalim ng Public Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, kaugnay ng mga physical injuries na umano'y tinamo ng mga minor de edad. Samantalang itinanggi ng tanod chief na si David Interena ang paratang ng pananakita. Ayon kay Interena, disiplina lamang umano ang ginawa nila sa mga bata na madalas na nilang pinagsabihan. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather update.
5: Tropang Brian, Tropical Depression, binabantayan natin. Sama ng panahon po, huling namataan katropa sa 1,290 or 1,920 kilometers silangan ng Southern Luzon at inasahang lalakas bago pa man pumasok po sa PAR.
2: Katropang Buddy, kapag tuloy ang naging typhoon niyan, tatawagin itong Queenie. At bagamat maliit ang posibilidad na maging landfall, maaari

0: magdala ng pagulan sa eastern section ng Visayas, Caraga, Misamis Oriental, Cabigin at Davao Oriental.
1: Ayon po sa pag-asa ng pagulan, mga katropa sa mga lugar nito ay pwede magdulot po ng trap o yung buntot ng bagyo habang papalapit sa PAR.
0: Samantala, maliwalas pero maaninsangan ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Ngunit posible pa rin ang isolated rain showers at malalakas na buhos ng ulan pagsapit ng hapon dahil sa localized thunderstorms.
1: Sumigat na araw, 5:45, sunset 5:52.
2: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold, katropa. Pwede nyo subukan ang Santon Gold capsule natin. Nanawagan na si US President Donald Trump sa mga bansang member ng International Criminal Court o ICC na kumalas sa nasabing korte. Sa kanyang talumpati sa UN General Assembly, tinawag po ni Trump ang ICC na isang institusyong out of control. At inakusan itong kumikiling laban sa Estados Unidos. Sinabi din ni Trump na hindi papayagan ng US na mapasailalim sa amunay show trials ng ICC ang mga sundalong Amerikano. Hinimok niya rin na lahat ng member ng ICC na agad na magbitiw sa kanilang pagiging kasapi ng nasabing korte.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinaliwanag ni Bianca Umali kung bakit binigyan niya ng second chance si Ruru Madrid matapos ang cheating issue. Sinabi ni Bianca na natutuhan niyang magpatawad sa pamamagitan ng panalangin. Ayon sa aktres, hindi madaling magpatawad dahil proseso ito at may kasamang mga tanong at paghilom. Aminado naman siyang magiging mahirap para sa kanya kung muli magkakamali si Ruru. Habang hindi niya rin inaasahang bibigyan siya nito ng second chance kung siya naman ang makakagawa ng parehong pagkakamali. Samantala, inamin ni Ruru noon na nagtaksil siya kay Bianca at 8 buwan silang naghiwalay bago muling magbalikan. 8 taon na ngayon ang relasyon ni na Bianca Umali at Ruru Madrid. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nagtapos sa 4th na pwesto si Filipina Olympian Kayla Sanchez sa Women's 100-meter Freestyle Final ng 2026 Asian Games sa Tokyo Aquatic Center. Nakuha po ni Sanchez ang 53.65 seconds, sapat para makapasok sa top 4, ngunit hindi sa podium. Nasungkit naman ng Hong Kong swimmer ang gintong medalya sa oras na 52.45 seconds. Samantala, nagtapos sa 10th pwesto ang isa pang Pilipina swimmer na si Heather White sa 56.1 seconds.
2: XFM News Nationwide.
1: 93 days na lang.
4: Merry Christmas!
1: Pasko na po, mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Wednesday, September 23rd.
0: Katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
5: XFM Davao, Kamatuoran ang sanay.
2: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Ka-Clarence, Ana?
7: Exciting!
6: Exciting!

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito. Uy, sa ngalan po ni Doc Algie Bagla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang Wednesday morning or afternoon yata. Afternoon sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, muli, panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa ating kalusugan. And especially with regards kung anong nangyayari doon sa heart muscle natin at doon sa manipis na nakabalot sa ating puso, yung tinatawag natin na pericardium. Paano ba ito nagkakaroon ng complications? At ano ba ang nagiging dahilan nito? At kung paano na ang ating Santone Plus Gold ay makakatulong upang mapanatiling malakas ang ating heart muscle or overall heart health natin, mga ka-wellness, yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating tatalakayin, mga ka-wellness. Yung mga katanungan po ninyo, welcome na welcome yan. Mga mensahe po ninyo, pwedeng ipadala yan sa ating pong number. Ang ating hotline number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan po mga katanungan o mga mensahe po ninyo, lagayin po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng ating pong mga XFM and partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong mga programa. Ayan. At live din po tayong napapanood at napapakinggan sa ating pong Facebook page. I-like nyo po, i-follow and i-share na rin ang ating pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, mga kaibigan. Ha? So, mga kinakay sa mga sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto o yung mga hindi pa nakasubok, hindi pa nakatesting ng mga products natin, ay pwede nyo mabili yan sa ating pong mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga kaibigan, ha? At ang Santone Gold coffee mix natin, available din yan sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. At ang lahat ng produkto ng Yes to Health pa rin yung ma-avail sa ating pong online shopping store, Shopee. I-search lang po, mga ka-wellness, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, available din ang lahat ng ating mga products, lalo-lalo na doon sa mga naubusan ng kape, mga ka-wellness po natin. Oh, pagka malapit po kayo sa ano, sa ating mga Yes to Health clinics, ay available po palagi ang ating mga Yes to Health products. And of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na, Doc El, sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Ang gagawin po ninyo lamang ay dadalhin po ninyo ang inyong senior citizen's ID para po maka-avail ng ating discount. And of course, December holiday seasons, hindi mawawala yan, Doc L, ang ating papromo.
0: Yun,
1: And of course, meron po tayong papromo from starting October.
0: Next month.
1: Month, October hanggang Disyembre po yan.
0: Or until supply last.
1: Hanggang maubos yung batch na yan, ay meron po tayong papromo. Buy one, take one po tayo sa ating Santone Vitamin C.
0: Wow.
1: So, buy one, take one po yan. Mas mura pagka sa Yes to Health Clinics.
0: Yes,
1: so, mas mura. And of course, pwede din kayong makabili. Let's say, bibili kayo ng isang box ng Santone Plus Gold, ay meron kayong 50% discount. Premium D3 o di kaya Vision X, alinman dyan sa tatlo.
0: Nakapsul natin.
1: Pwede kayong, or ma-avail ninyo ang Santone Vitamin C ng 50%. 10% discount po, mm-hmm, mga ka-wellness. Until supply last po yan. And of course, sa atin pong mga YesWell clinics, pwede din po kayong magpakonsulta pag meron po kayong mga iniindang karamdaman. Libre po yan, servisyo publiko po na, ng YesToHealth. And kapag senior citizen, may discount din po. Mm-hmm. And also, meron din tayong mga personalized program na kung saan ay pwede po nating gawing personalize mga naturopathic modalities, I mean, na pwede natin yung personalize. Depende po at kung ano pong angkop na method or modalities na pwede pong makatulong at para mas mapabilis ang inyong pong pagaling sa inyong karamdaman. Especially po, meron po tayong cleansing and detoxification program, herbal therapy, nutritional therapy. Meron din po tayong mugok buyang Korean therapy exclusive sa ating clinic. Acupuncture and also biozapper, especially doon sa palaging maraming infections, may mga posibleng parasitic problem, and also maraming tinatawag natin na or mga viral problem, biozapper therapy and also terahertz therapy. And doon naman gusto magpa-align na inyong mga kasukasuhan at gusto magpatanggal ng mga lamig sa katawan at matanggal yung mga sakit sa katawan, natural therapy or hilugtok na modalities po na service na binibigay po sa atin ni Doc Wendell dyan po sa ating Quezon City branch and also sa ating pong Santa Rosa branch.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, kung gusto nyo masubukan ang mga services na in-offer ng YesToHealth as well as yung mga personalized program na pwede po mabigay sa inyo, ay puntahan nyo po, bisitahan natin po mga YesToHealth Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, YesToHealth Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili, supleta malapit kung tigas sa inyong lugar.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa araw-araw na pagpapalakas at pagpapatibay ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa episode po na ito ay namagit ni Doc Ron kanina, no, about heart problem. Itong pumamaga ng mga parte sa atin pong puso, ano? Merong mga inflammations or infections, tinatawag na myocarditis and pericarditis. Mga infections sa atin pong heart areas. Ano ba yung pinagmumulan nito? At paano nakakatulong ang Santone Gold Herbal Capsule sa ganito pong problema, mga ka-wellness, ano? O kung kayo po ay nakakaranas ng lagnat, masakit yung lalamunan, at pakiramdam nyo sa pangangatawan nyo, laging pagod. Kalimitan, iniisip nila, Doc Ron, trangkaso. Mga viral infections ang naranasan nila. Ngunit alam nyo ba, mga ka-wellness, na minsan ito pala ay problema na sa atin pong puso. Kumbaga, mga sinyalis na pala yan ng heart problem. Ano ang dahilan po nito? Ito ay yung infection. At naapektuhan ito yung myocardium at saka yung pericardium ng atin pong heart area. Ngayon, ating itanong kay Doc Ron, ano ba itong myocardium at pericardium sa ating heart, Doc Ron?
1: With regards doon sa myocardium, yun yung muscle area or layer ng muscle, middle layer ng muscle sa atin pong sa atin pong heart. At kapag ito ay nagkaroon ng inflammation at nangyayari is nagkakaroon ng impairment o pagkasira ng pumping efficiency. Kaya nagkakaroon ng tinatawag natin arrhythmia and also nag-a-alter ng electrical pathways na kapag hindi ito na-address as soon as possible, ay pagkalumala ay nagkukos ng heart failure. Ang pericardium naman ay yun yung parang sa pin doon na nakapalibot sa ating puso. Yung parang thin like na sac doon sa ating puso, and also meron yung fluid na nagpapalibot sa ating puso. Si either case, yung myocarditis, pag ibig sabihin nga myocarditis, nagkaroon ng inflammation o pamamaga doon sa myocardium, at pericarditis naman doon sa ating pericardia ng ating puso.
0: Ang tanong, Doc Ron, ano-ano ba yung mga posibleng dahilan kung bakit namamaga yung mga parte na ito ng puso po natin?
1: Primary dyan is yung tinatawag natin na viral infection. Anong klaseng mga virus? Itong Coxsackie virus B. Especially pag nagkakaroon ng anong kalimitan yan is na nahahawa dahil doon sa droplets ng ng pag nag-uusap, doon nagamit mo yung yung merong Coxsackie virus, yung kanyang mga gamit na utensils, and also adenovirus, influenza, and also parvovirus B19. At ito ang pinakapopular, itong influenza at itong SARS-CoV-2 or COVID-19 virus ay nagkukos ng tinatawag natin na myocarditis and pericarditis. In what way na kung saan ay nakaka-apekto yung virus doon sa ating puso? Ang nangyayari kasi, ang mga especially yung SARS-CoV virus at itong mga certain viruses that we have mentioned already, kaya niyang pumasok or maka-invade doon sa muscle ng ating puso, o di kaya doon sa pericardium ng ating puso. Once na nandun siya, ang nangyayari is dumadami, alam niyo naman yung virus, nagre-replicate, nagmo-multiply siya. Pag nandun na sa loob, it replicates, at nangyayari doon sa mga host cell, o di kaya kung saan siya nakapasok, yung mga cellula or sa muscle cell ng ating puso, ay nangyayari is pumuputok yung mga yung mga host cell, at ang nangyayari, namamatay yung muscle tissue at nangre-reduce ang puso or ang ability ng ating puso to contract effectively, kasi meron siyang contraction or and also relaxation. Yung contraction, yun yung pagpapump pataas, pag-relax is also pagpabalik naman doon ng dugo sa ating and that is why kapag nagkakaroon ng contraction problem, hindi kaya makikita nyo hindi nasa ritmo o hindi nasa tamang tugtog ng ng sayaw yung inyong puso, no? And also yung tinatawag natin double-edged sword is yung yung virus, nakakasira ng puso, and also yung response ng ating immune system. Basically kasi, of course, pagka foreign yun sa ating puso, ang gagawin ng ating katawan is to send immune cells to cause yung tinatawag na patayin yung mga yung mga viruses. Nga lang doon sa Doc L, doon sa response, dahil nga bibihira na nagkakaroon ng nagkakaroon ng virus, yung yung yung ating puso.
0: Area, oh.
1: Kaya, and also it is vital, of course, vital din yung response ng ating immune system. Nga lang, ang nangyayari is yung tinatawag natin na cytokine storm. Dahil kailangan emergency case yan eh. Kailangan padala mo lahat yung full force. Kaya nagkakaroon ng cytokine storm. Itong cytokine storm, ang nangyayari is nagre-recruit siya ng inflammatory cells para atakihin yung tinatawag natin na virus. Ang problema, nasasali yung mga other cells, kasali yung mga muscle sa ating puso at nagkukos ng long-term scarring and also heart remodeling and yung tinatawag natin na cell death or apoptosis doon sa mga muscle ng ating puso. Kaya pagka nagkaroon ng scarring, ang nangyayari is permanente na yun. Permanent damage. But recently, merong study na nagsasabi na ang puso natin kayang mag-regenerate. Nga lang, it takes so long, mahabang panahon, bago nakakapag-regenerate yung tinatawag na ating puso. Ang tawag doon, ang term is mitosis, na kung saan yung mga nandun pa na selula is nag-ano siya, nagre-replicate para mapunan yung ano, yung damage, trabaho ng damage ng nandun sa ating puso. Kaya huwag nating sabihin na that means our puso kayang mag-regenerate, is pabayaan natin, especially meron kayong mga ganitong klaseng yung ganong klaseng infection. Kailangan pong i-address as soon as possible, kasi ang puso natin, hindi naman sasabihin mag-antay muna ako hanggang makabalik bago ang function. No, it needs to function hanggang nabubuhay. Gusto nating mabuhay, heart should function properly. At kapag hindi na-address ang ganitong problema, magiging dahilan yan ng cardiomyopathy and eventually into heart failure.
0: Eh, dapat consistent yung trabaho, doktor, ng heart area natin. Ano? Kumbaga, yung physical body mo pwede magpahinga. Yung heart natin, ang pahinga lang niya is yung between beats.
1: Between beats.
0: Pero hindi yung pwedeng pahingahin yung beat talaga niya. Oh, delikado yun. Within a matter of minutes siguro. Seconds.
1: Doon sa pagka nabarahan nga lang yung ano, nakula, wala lang oxygen. At saka namatay yung ano, namatay within mga span tissues. Seconds lang. Namamatay at namamatay. At habang tumatagal, pagka mas maraming muscle namamatay, yun yung tinatawag na nagkakaroon na ng cardiac arrest.
0: Infarction sa ating pong heart area. Speaking of ano, Doc, nabanggit mo kanina na cytokine storm. Ito kasi yung problema sa cytokines na ito. Actually, ang cytokines, ano pa rin yan eh. Kumbaga, ano pa rin yan ng katawan natin?
1: Response.
0: Response pa rin yan. Automatic response pa rin yan ng katawan natin and response dun sa mga foreign invaders na nakakapasok sa ating pangatawan. Ang problema nga lamang, yung storm, nagiging ano siya, overproductive o over yung production ng mga cytokines na ito. Very damaging na siya dun sa atin pong pangatawan, especially dun sa atin pong heart muscles, mga kaibigan. Well, natalakay din namin kahapon ni Doc Algie itong cytokines, ano? Kung ano yung nagagawa niya sa ating brain area naman, pagka sobra-sobra yung production ng cytokines ito. Ngayon naman, sa heart area natin, halos parehas lang din, Doc Ron, ang kanyang effect, ano?
1: Effect,
0: kasi siya ay nagiging pro-inflammatory. Ano? Kumbaga, nag-a-attract siya ng inflammation. Ano kasi yan eh? Kumbaga, loop, kung tawagin. Nagkakaroon ng loop. Ano? Yung cytokines, pinoproduce yan ng pangatawan mo para in response dun sa mga invaders na nakapasok.
1: Yes.
0: O yung mga antigens, either bacteria, viruses, or mga fungi, or either other microbes sa pangatawan natin. Ngayon, pagka na-produce yung mga cytokines na yan, mag-attract din yan siya ng mga inflammatory cells kung saan siya nandoon. So, papadala na naman yun ng, ano, ng immune system natin ng mga inflammatory cells. Ngayon, ang nangyayari, Doc Ron, pag sobrang dami, yung napoproduce na cytokine sa ating pangatawan,
1: mas
0: yung
1: malaking inflammation ang ginagawa.
0: Cytokine storm, mas maraming na ipapadala ng mga inflammatory cells sa ating pong pangangatawan. Kaya nga, yun yung kagandahan, Doc Ron, ng Santone, nandiyan sa Santone Gold Herbal Capsule natin.
1: Yes.
0: Meron siyang mga bioactive compounds, especially yung alpha mangosteen at yung gamma mangosteen. Na ito yung tumutulong, Doc Ron, para i-prevent yung sobra-sobrang production ng mga cytokines. Mm-hmm. As well as pinapababa nito yung hyper-inflammatory feedback loop, mm-hmm, dun sa atin pong pangangatawan.
1: Okay lang yung inflammation, wag lang, mm-hmm, hyper.
0: Yes, mm-hmm, oo. Kasi yung inflammation nga is ano yan, kumbaga automatic response yan, mm-hmm, ng pangangatawan natin, ano? Or ano yan ng katawan natin? Anong term dyan yung
1: defense
0: ng katawan natin yan, mm-hmm, para doon sa mga nakakapasok na ano, na mapanira, mm-hmm, sa atin pong pangangatawan. Ang problema nga lang, yun na, pag sobrang dami ng production po nila, mm-hmm, at lalo higit, Doc Ron, pag tumatagal yun sa ating, mm-hmm, pangangatawan,
1: chronic, nagiging chronic
0: hindi
1: na.
0: Na nagiging maganda, mm-hmm, yung epekto niya sa katawan po natin. Ano? So yung alpha and gamma mangosteen, nakita sa mga pag-aaral, sa mga research, na it inhibits the pro-inflammatory cytokines. Mm-hmm. Ano? Kumbaga, pinipigilan niya or pinapababa niya yung epekto nitong mga cytokines nito sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Binablock din yan yung NF and KB, mm-hmm, mark pathways. Ano? Mm-hmm. Ito ng mga pathways naman kasi ito. Ito yung nagsisilbing hudyat para dun sa mga inflammatory cells
1: na
0: magdulot ng further damage, mm-hmm, dun sa atin pong pangangatawan. So pag nabablock yun sila, mga kaibigan, mas nakakapag-focus yung pangangatawan natin doon sa repair, mm-hmm, kaysa doon sa problemahin niya yung inflammation pa yung nangyayari sa katawan po natin. Mm-hmm. No? And also, yung regulation ng calcium signaling. Diba, nabanggit mo na karan, Doc Ron, mm-hmm, na yung katawan natin, pagka may nakita siya na calcium doon sa area na kung saan hindi naman dapat nandun, mm-hmm, yung mga calcium na yun, nagpapadala din yung pangangatawan natin ng response, mm-hmm, doon. At yung response na yun ay nagiging harmful din, mm-hmm, doon sa mga areas na yun. Ano? So, yung mga kababayan natin dyan, ano, na ganito ang nangyayari sa kanilang pangangatawan, mm-hmm, napakaganda na sapat yung mga anti-inflammatory sa loob, mm-hmm, ng katawan natin. Ano? Take note, mga ka-wellness, na ang inflammation, hindi natin yan, actually, hindi natin kalaban. Mm-hmm. Ang problema, pag yan ay sobrang dami o hindi, mm-hmm, nakokontrol ng pangangatawan natin, doon na siya nagiging problema sa katawan natin. Isa pang, Doc Ron, isa, mm-hmm, pa sa mga natutulungan ng mga bioactive compound na makukuha natin sa Santon Gold Herbal Capsule in relation doon sa pamamaga ng atin pong heart area, mm-hmm, natutulungan yan na mapababa yung oxidative stress, mm-hmm, na nangyayari doon sa atin pong heart. Take note, mga ka-wellness, na pag masyado mataas yung oxidative stress sa atin pong pangangatawan, napakataas din ang production ng cytokines, inflammatory, mm-hmm, cytokines sa atin pong pangangatawan. At pagka marami yung production ng inflammatory cytokines, ganoon din nangyayari. Yung inflammation tumatagal, mm-hmm, at lumalala sa katawan natin. Kumbaga loop nga siya. An ending loop. Oo.
1: Kaya dyan, maka-wellness, kung titingnan nyo, merong alpha, beta, mangosteen, mm-hmm, meron ang santon plus gold natin. At liban dyan ay mas napaganda pa kasi, mm-hmm, diverse yung mga anti-inflammatory properties, yes, kasi meron sila iba-ibang function, mm-hmm, sa ating katawan. And additional doon sa santones na meron, mm-hmm, yung ating santone plus gold is ito yung bioactive compounds na quercetin. Mm-hmm. Ang quercetin ay nagsusupport sa heart health, especially kapag ka nagkakaroon ng sobrang taas na inflammation. Mm-hmm. Nagkukos din ito ng hypertension, mm-hmm, or hypertensive action ng ating katawan dahil doon sa inflammation. So by reducing inflammation, ang function ng santon is to reduce inflammation. Ang quercetin naman also helps reduce inflammation, acting as also another antioxidant, mm-hmm, sa ating katawan, and especially doon sa mga merong hypertension. Mm-hmm. Ang quercetin compound is very good in regulating high blood pressure, and that is the reason why marami sa mga kababayan po natin that they take their maintenance medicine, and at the same time naging ginagawa din nilang supplementary or tinatawag complementary supplement, mm-hmm, sa kanilang mga maintenance medicine ang Santon Plus Gold is tumutulong na napapabalik sa normal yung kanilang blood pressure. And at the same time, kaya mapapansin mo, marami doon sa mga testimony at mga sinishare. Makita ninyo yan sa mga Facebook post na kung saan is natulungan sila mabalik sa normal yung kanilang blood pressure. Oh. So, it fights oxidative stress, reduces inflammation, and also nag-i-improve din ng cholesterol level. Liban doon, meron pang allicin. Mm-hmm. Ang allicin, alam natin na number one na napaka-powerful na bioactive compounds na kung saan ay tumutulong sa pagpatay ng mga tinatawag natin mga viruses. Especially viruses and bacteria. How does allicin works? With regards doon, kasi ang problema nitong yung infection cause ng myocarditis and pericarditis is yung mga viruses. So, when you take Santon plus Gold, ang allicin nito ay tumutulong sa pagpuksa nitong tinatawag natin na mga viruses. Ang ginagawa niya, it shut down vital energy production. Ibig sabihin is bumutasin niya yung cellula ng mga viruses para masira, and at the same time hindi na magkaroon ng energy production. Alam mo naman, when you have energy production, when you cut off energy production, ang kasunod niyan is death or cell death. So mamamatay hindi yung cellula natin kung hindi mismo yung virus, yung virus.
0: Mga kalaban.
1: So, it allicin attacks multiple microbial processes. Hindi isang pathway lang, kung hindi multiple microbial processes. Binubutas niya yung mga cell membrane. Kasi ang ginagawa kasi ng virus is nagbabalot siya or nagkakaroon siya ng protective membrane para mamatay. Ang ginagawa is binubutas ng ng allicin, and at the same time, yung production ng energy is pinuputol in order for the viruses to die itself.
0: Lalo na ngayon, Doc Ron, yung mga viruses ngayon, mga ka-wellness, hindi na siya parehas ng mga viruses decades ago.
1: Nagmo-mutate kasi ang viruses.
0: Tumatalino din. Sarili ding utak.
1: Yes.
0: May sarili din silang may sarili din silang kumbaga ecosystem or organism na gumagawa sila ng mga protection nila laban dun sa pwedeng makapatay sa kanila.
1: Meron din silang defense mechanism, sariling defense mechanism. And also another effect ng ng allicin is to stop bacteria from building protective shields o yung biofilms. And alam naman natin na lahat ng mga cellula natin is merong glutathione. Ang glutathione is, we called it master antioxidant that protects every cell in our body. Now, the sulfur compounds na ang allicin is nagpapataas ng production ng yung tinatawag natin glutathione. At dalawang action itong glutathione, Doc. It destroys foreign invaders, but at the same time protects cells or human cells. So, dalawang epekto niya, it quickly reverses effect on our cells, and then tinatanggal naman yung cell defense. And another effect ng allicin is antibacterial, including drug resistant strains. Yung mga tinatawag natin na antibiotic resistant ng mga bakterya, especially doon sa kapag kayo ay pagkakaunting sakit ng katawan, kaunting lagnat, inom agad ng antibiotic, nagkakaroon ng resistance yung strains na yon. But when you use allicin, yung allicin compounds, kaya niyang patayin or nakakatulong siya sa pagpatay ng tinatawag natin na drug resistant strains. Also, it also prevent, or meron din siyang antifungal properties, especially doon sa tinatawag natin na Candida albicans. Papansin niyo doon sa mga merong mataas na blood sugar level, may diabetes kayo, nangangati yung private parts. Yun yung ang cause noon is yung Candida na fungi. Ang pagkain noon is yung tinatawag natin is yung mga sugar. Kapag mapapansin niyo, pag isang diabetic, pag umiihi sila, is nagkakaroon nilalanggam. Yung pagkain ng fungus is sugar. So ngayon, yung yung allicin is also, it destroys Candida fungus kapag meron yun sa ating katawan. It keeps Candida on check. Kasi yung Candida, nasa natin yan, nasa katawan natin yan, nasa bunga natin, nasa private parts natin. Nga lang, kapag sobrang dami niya, that causes itching or itchy. And nagkukos po yan ng damage din sa mga cells po natin.
0: Yan, sa mga kababayan natin na eto, prone kayo sa ganito pong problema or prone yung pangangatawan nyo sa mga inflammatory response, mahalaga na naaagapan po sila o nabibigyan ka agad ng solusyon.
1: Especially Doc El, yung mga dati na infect lang tinatawag natin ng SARS-CoV-2 and then you na survive ninyo and at the same time, but then nandun pa din yung mga ano, yung mga after effect. So taking Santon Plus Gold would greatly help po para sa inyo.
0: Yun, okay. So pagkabalik po natin mga ka-wellness, pag-usapan naman natin ang iba pang dahilan na nagdudulot ng pagkasira ng atin pong heart area. Kaya standby lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
8: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatabla pinagpuntigas sa inyong lugar.
9: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong pinag-uusapan kanina patungkol pa rin sa pag-aalaga sa ating pong heart area or sa ating pong puso. Dok Ron, ayong mga katanungan, ano ba yung iba pang dahilan sa pagkakaroon ng myocarditis at pericarditis?
1: Liban doon sa tinatawag natin viral infection, meron din itong bacterial and also fungal infection could cause also myocarditis and pericarditis. Specifically, yung tinatawag natin na Lyme disease. Itong Lyme disease, it is a fungal infection and also tuberculosis. Especially kapag ang isang tao is, kaya mapapansin ninyo doon sa mga may TB, pagka humihinga sila, parang may tinutungso kasi that is an inflammation either doon sa pericardium o di kaya sa myocardium ng ating katawan. So, sa ating puso. And that is the reason why keeping your overall health is very essential, especially pagpababa ng inflammatory markers and also over or hyperproduction ng cytokines sa ating katawan. That's why taking Santon Plus Gold every day would greatly help mga ka-wellness.
0: Ang kagandahan, Doc Ron, sa Santon Gold Herbal Capsule natin, hindi lang siya basta nagpapalakas ng immune system mo, kundi it modulates your immune system. Kasi yung mahalaga din na namomodulate yung immune system natin.
1: Hindi nagiging overreactive.
0: Hindi nagiging OA. Kasi pagka overreactive yung atin pong immune system, salip na sana na maganda sana yung purpose niya, kaso nga lamang, dahilan dun sa ano na yun, sa ganun pong gawain, mas napapasama patuloy yung kalagayan ng atin pong pangatawan. And maraming Doc Ron, mga immune response na yun nga, nakaka-apekto sa atin pong heart area, no? Yung tinatawag po ng mga autoimmune disorders.
1: Yes.
0: Katulad po ng lupus, yung rheumatoid arthritis. Di ba nga, yan ay isa sa pinagmumulan din ng rheumatic heart disease.
1: Yes.
0: No? At saka yung scleroderma. Yung mga, lahat yan sila, mga ano yan, systemic autoimmune disorders na kung saan yung sarili nating immune system, it attacks those non-harmful matters na nakapasok sa ating pangangatawan na nag-create ng more damage kesa dun sa response niya.
1: Nawawala na yung detection process. Hindi na siya nakaka-detect kung ito ba ay
0: kalaban
1: o di kaya parte ng kanyang katawan.
0: Kaya nga yung Doc Ron, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, since meron yung mga bioactive compounds na nakakatulong para i-modulate yung atin pong immune system.
1: Immunomodulator.
0: O, patalinuhin. Pabalikin yung intelligence ng atin pong immune system para ma-differentiate niya kung sino ba yung kakampi at sino ba yung dapat na puksain sa loob ng pangangatawan natin.
1: Liban doon sa viral, bacterial, and also fungal infection, sama nyo na dyan yung systemic immune problem. Meron ding certain problems na pwedeng maging cause ng pericarditis and myocarditis. Mm-hmm. Katulad ng tinatawag natin certain drugs. Mm-hmm. And pinakauna diyan yung specific vaccines. Mm-hmm. Mapapansin niyo doon sa may mga certain vaccines, especially yung mRNA na COVID-19 vaccines. Mm-hmm. 'Di ba? Mapapansin niyo merong mga tao na nagrereklamo na after nila naturukan, nagkakaroon ng parang sumisikip ang dibdib, mm-hmm, parang pinipiga, parang tinutusok, and also later on parang yung sintomas na parang nilalagnan, mm-hmm, tapos sumasakit yung lalamunan, mm-hmm, and also pagod na pagod ang katawan. Yan po ay according sa report ng Pfizer, BioNTech, and also Moderna, mm-hmm, yung Spikevax nila,
0: oh,
1: are linked to the very low risk myocarditis and pericarditis. Mm-hmm. Ito ay predominantly nakaka-apekto doon sa adolescent and also young adults, especially within a few days after nung second dose, mm-hmm, nila. Also, doon, liban doon sa COVID vaccines, smallpox vaccines, and other vaccines katulad ng influenza vaccines, meningococcal vaccines, mm-hmm, also doon sa mga non-induction na ng tetanus and toxoid containing vaccines, yan ay nagco-cause ng inflammation sa ating puso. Also, there are certain medication katulad, mm-hmm, ng clozapine. Ito ay isang anti-psychotic drugs that causes also myocarditis. Immune checkpoint inhibitors katulad ng cancer therapies, mm-hmm, nivolumab and pembrolizumab na mga drugs na, mm-hmm, binibigay. Kaya yun ay yung tinatawag natin na side effects kapag nag-take. And also some drugs, especially also yung lupus, nakaka-cause ng myocarditis.
0: Mm-hmm.
1: Also kahit yung gamot na pinapakunan to treat lupus, also that causes myocarditis. And also penicillins, kapag doon sa mga mahilig na kaunting aray lang is inom agad ng mga antibiotic, ay nakaka-trigger yan ng myocarditis. And also yung heavy metals toxicity.
0: Mm-hmm.
1: Yung heavy metals katulad ng arsenic, lead, cadmium, and also mercury. Yun ay kalimitan na kukos ng inflammation sa buong katawan and also sa ating puso, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. With regards to sa mga nabanggit mo kanina, Dr. Ron, ng mga, mm-hmm, heavy metals,
1: mm-hmm,
0: that can cause inflammation doon sa atin pong heart area. Ito ang maganda. Mm-hmm. Yung Santon Gold Herbal Capsule natin,
1: yes,
0: meron siyang mga bioactive compounds, mm-hmm, na nagbabind doon sa mga heavy metals na yon para ipalabas sa, mm-hmm, atin pong pangangatawan. Hindi siya ma-stuck, mm-hmm, sa pangangatawan natin. Kasi yun naman yung nagiging problema.
1: Mm-hmm.
0: Kapag yung mga heavy metals na yon nag-stay sila sa atin pong sistema, mm-hmm, yun doon sila nagiging pabigat.
1: At nagiging kasi ng inflammation kasi
0: nagiging problema, mm-hmm, sa katawan po natin. So kung iinom tayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin, which contains bioactive compounds gaya na ng picocyanin.
1: Mm-hmm.
0: Picocyanin, isa sa mga potent bioactive compound ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Yan yung blue pigment, mm-hmm, na nag-act yan as antioxidant at nagbabind yan directly ng mga heavy metals sa atin pong pangatawan para ipalabas siya dun sa atin pong sistema, mga kaibigan. Yun yung doon. Yun yung kagandahan doon, Kasi yung mga nabanggit mo kanina na mga heavy metals,
1: mm-hmm,
0: almost lahat ng mga ginagamit natin ay mayroong mga ganito.
1: Ganito traces.
0: Oo, mercury sa, mm-hmm, mga ginagamit natin na mga
1: vaccines.
0: Oo. Pati yung pang-araw-araw na ginagamit natin, mm-hmm, mga Colgate na yan, cosmetics. Oo,
1: lipstick, cosmetics mga na ginagamit natin. Meron po yung traces
0: meron
1: ng
0: yun sila,
1: mercury,
0: mga kaibigan.
1: Mercury and lead.
0: Kahit nga yung mga fish, di ba? Certain, mm-hmm, fish na kinakain natin,
1: po.
0: Meron din silang, mm-hmm, traces of mercury. Yung lead, mm-hmm, yung lead at cadmium, sa yan? Yung mga ginagamit natin na
1: lutuan.
0: Utensils. Oo, yung mga... Pansin niyo yung pag nagluluto kayo yung bakal na kaldero,
1: mm-hmm,
0: tapos after yung magluto,
1: may asin-asin,
0: parang may pumuputi-puti,
1: yes,
0: doon sa gilid.
1: Mm-hmm.
0: O, mga heavy metals yun, mga kaibigan.
1: Ang tawag doon is lead salts.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pagka hindi po ninyo kuskusin,
0: nahugasan ng susto, sasali yun.
1: Nasasali. And also, mahirap, mm-hmm, din talaga hugasin kasi nagka-carve siya doon sa metal. Kaya advice ko din sa, mm-hmm, if you have the ability to invest on stainless utensils is pinaka the best po.
0: Stainless yung ano, palayok, pwede rin yung porcelain kasi
1: porcelain.
0: mahal na porcelain. Mahal na.
1: Ang pwede sigurong maabot natin is yung yung stainless.
0: Stainless. Oh,
1: pwede
0: yeah.
1: naman kayong makabili, meron diyan sa ano, meron yung mga second hand doon sa mga Korean na mga second hand, maraming mga stainless per kilo lang kung minsan kami yung chewing ko doon namimili, ang kapal-kapal, isang kaldero sobrang bigat kasi talagang stainless
0: para mabawas-bawasan naman yung mga ano heavy metals ko natin yung mga nai-induce natin ng mga heavy metals mula po doon mga kaibigan.
1: Ah, kaya kung titingnan natin napaka-versatile ng ating ano no ng ating Santon Plus Gold, maraming bioactive compounds especially mga anti-inflammatory bioactive compounds, santones, tatlong klaseng santones, merong quercetin, also with regards naman sa tinatawag natin na heavy metal detox, may picocyanin, with regards naman sa vitamins and minerals, kung meron ding kompleto din sa vitamins and minerals, that is the reason why kaya hindi surprising na sinasabi sabi mo bakit parang ano parang may magic,
0: parang may magic.
1: Wala pong magic mga ka-wellness, ang kailangan lang talaga ng katawan natin is support, especially doon so dispose toxicity sa ating katawan, especially heavy metals. Talagang napakahirap kasi i-detoxify ang heavy metals.
0: Tama doon,
1: very bihira ng mga ano mga compounds na nakakapag-detoxify ng heavy metals, at isa dyan yung tinatawag natin yung ano yung phycocyanin. That is the reason why meron yan sa ating santo, Santon Plus Gold, kasi kalimitan din ng mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin is hindi doon sa ano, yung tinatawag natin, hindi doon sa mga lifestyle nila, kung hindi doon sa toxicity na nakukuha natin. Well, kung titingnan natin, meron ding parte doon sa lifestyle, especially pag mahilig kayong kumain ng mga ano ng mga especially fish o mga malalaking isda. Kaya doon sa mga kababayan natin, if you are experiencing sharp chest pain, positional pain, nakapaghihiga kayo, masakit, pagkatatayo kayo, wala naman. Yung sumasakit yung leeg hanggang sa likod, left shoulder, and also pagka nakakaroon ng lagnat, yung parang influenza or yung tinatawag natin na flu-like
0: symptoms,
1: pressure sa chest, discomfort, nahihirapang huminga, and then also ito a sign yung pagkakaroon ng arrhythmia or hindi maayos,
0: hindi normal yung heartbeat
1: rhythmic process ng ano pagtibok ng puso, and also yung palaging nagkakaroon ng tinatawag natin na palpitation, pagka palaging nagkakaroon ng palpitation. And then mapapansin ninyo yung wala naman maayos naman yung kidney ninyo, pero namamaga ang inyong paa, namamaga ang inyong kamay, palagi kayong merong eye bags, yun ay yung tinatawag water retention, kasi ang puso ay hindi nagfa-function properly. And flu-like symptoms, possible, pwede, maganda magpa-check up kayo, possible meron kayong myocarditis and pericarditis, or if you had myocarditis and pericarditis and you are ongoing on your medication, it is advisable, mas maganda that you take as a complementary supplement yung ating Santon Plus Gold araw-araw. One capsule 3 times a day. If you have a certain inflammation sa katawan, make it 2 capsule 3 times a day for a period of time, 2 to 3 months, na 2 capsule 3 times a day. Invest for your health, mga ka-wellness. And nga lang, ang advantage lang sa amin dito sa kami dito is meron kami mga supply kung minsan every quarter meron kaming supply. But then if I would, kahit wala supply, I would invest. I myself would invest on supplementation, especially Santon Plus Gold.
0: Yan, ha? Kaya sa mga kababayan po natin, mga kaibigan natin dyan, palakasin ang ating pong puso, pati bahayin natin yung mga parte ng puso po natin, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabihin nyo na rin yung Santon Vitamin C at saka yung Premium D3 po natin. At kung palakapi kayo dyan,
1: especially pagka-viral problem, Premium D3 at saka Santon Plus Gold.
0: Ayan, okay. Maraming salamat, Doc Ron, sa mga infos na nabahagi natin sa ating mga ka-wellness. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa ating pong talakayan, text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa pagbabalik po natin, itutugan natin ng live ang ipong mga inquiries. Totoo lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
12: Premium D3, ang bago.
13: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
14: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
13: That's why I take
14: Premium D3
13: araw-araw.
14: Effective talaga, subukan nyo.
12: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
16: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: The Secret of Health.
16: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
6: The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Ang live advice po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap and very beneficial na coffee ng Yes to Health. Sa mga gusto pong masubukan, ang ating pong healthy coffee, available yan sa mga authorized dealers natin as well as sa mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating pong Santone Gold Coffee Mix. Sa mga ano dyan, mga katropa natin na coffee is life, ha?
1: Mm-hmm.
0: Eh, palitan nyo na yung mga unhealthy coffee na inyo pong ginagamit at subukan nyo ang ating pong Santone Gold Coffee Mix. Sa iyong mga katanungan na huwag pumahiyang magtanong, text lamang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line, 0969-609-6545. Doc, bago sagutin nyo, bago natin sagutin yung mga katanungan ng mga kababayan natin, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ayan, hello po sa inyo. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan, ha? Ito, si Sir Junard Pineda. Eh, nakikinig daw siya, nanonood daw sa ating pong programa. From Nara, Palawan. Mm-hmm. Yun, oh. Happy viewing po sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin dyan sa Nara, Palawan, ha? At ganoon din sa mga natin, viewers natin. Oh, ito si Sir BJ Pastor Haya. Nanonood daw siya, Doc. At yung mga co-staff niya ay nanonood din at nakikinig. Na din. Batiin natin. Si Ma'am Ami Gaita Cruz. At Caribbean Casimero De Leon. Ano kaya ito ni Casimero na boxer. Ano.
1: And also, batiin ko din si Nanay Dolly Rictin. Parang hindi nakikinig ang Nanay Dolly. And also si Brother Josepos Hines.
0: Yun, no? Lagi na
1: bawal lipat
0: yan. Lipat
1: bawal lipat ang radyo. The Secrets of Health na.
0: Ako si Ma'am Ezin Malio dyan sa Iloilo, nanonood din. Ganun din si Abigail Impinado. Ito, kambal ko to, eh. Kasi kami, same
1: birthday.
0: Same birthday. Same month, same date, same year. Ayan, happy viewing sa inyo dyan, kambal. At sa iyo pa ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, happy viewing sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Okay, Doc, ito, meron nagtanong dito. Doc, ano po ba ang pwede ko inumin kasi po lagi ako nahihilo? Kapag inuman ko po ng gamot na pang vertigo, ay lalo din po ako nahihilo. Taga San Vicente, Palawan po ako. Ayan.
1: Kapag kalalong pagka iniinuman, mas lalong possible, baka mataas ang dosage, mas maigi ipaano ninyo, ipa-check ninyo sa doktor ninyo kung angkop ba yung dosage sa inyo, kasi mahirap na mataas ang dosage, kasi kung kalimitan nagkukos ng hilo kapag mataas yung dosage na pinapainom sa inyo at hindi kaya ng inyong katawan, sabihin niyo na pwedeng pababaan yung dosage na pinapainom sa inyo. And with regards naman sa kalimitan sa vertigo, it's either hypertension, viral or bacterial infection doon sa cochlear nerve, doon sa loob ng kasi yung balance natin, meron kasing buto na maliit doon sa cochlear nerve, parang meron siyang parang isang globo na merong buto na maliit doon sa at doon yun nagbabalance, yun ang nagbibigay signal ng balance natin. Kapag ka nagkaroon ng inflammation doon, pagka nagkaroon ng viral or bacterial problem na cause ng inflammation, kaya yung signal niya is interrupted. Kaya mapapansin mo, parang huli yung makikita kayo, nakakapanood kayo ng TV na nauna yung salita, tapos nahuli yung audio. Ganon ang nangyari doon sa ating sa ating katawan. So if you want to address that, is with regards doon sa viral and bacterial inflammation, premium D3 and Santum Plus Gold. Ting isa, tatlong beses sa isang araw. Pwede po ninyong pagsabayin yun. And of course, kapag ka-hypertension naman, address ninyong hypertension ninyo. Same, Santum Plus Gold and premium D3 would greatly help doon sa mga

0: trace minerals mm-hmm. napahal ka yan. Then yung ano mismo yung kalidad ng mm-hmm. dugo mo kinakailangan mapaganda po iyon mga
1: kaibigan. Malinis ang dugo.
0: Oo kasi mm-hmm. pag masyado malapot din yung dugo mm-hmm. hindi yan basta-basta makakadaloy. Oo doon mm-hmm. sa ating brain area. Kasi meron tayong tinatawag na blood-brain barrier mm-hmm. Na piling-pili lang yung nakakalusot po mm-hmm. doon mga kaibigan. So yung mga supplemento natin like Santon Gold Herbal Capsule natin, Premium D3, mm-hmm. Vitamin C, they will greatly help mm-hmm. na i-complement nyo dun sa mga medications na iniinom po ninyo. Mm-hmm. Try nyo po yan mga ka-wellness, at least mga 1 month na inuman nyo mm-hmm. and then observe nyo yung inyong pong yung pakiramdam mm-hmm. Sa inyo pong pangatawan. Okay? Hello, Doc, another inquiry. Doc, ang Santon Coffee po ba okay lang kung may uric acid at konting creatinine? Mm-hmm. Thanks po, Mel ng Tarlac.
1: Walang problema. Kapag tinatawag natin pagkape mm-hmm. na Santon plus Gold, kasi yan naman is hindi contributing factor ng papataas mm-hmm. ng creatinine.
0: Yes,
1: in fact, nakakatulong yan na kasi ang creatinine that is toxins mm-hmm. sa ating dugo. So the higher that the creatinine level, the higher the toxins sa dugo. Mm-hmm. So it would help to make our yung kidney to function properly kasi mm-hmm. dun sa nourishment na binibigay meron siya. Also glutathione, antioxidant mm-hmm. that greatly help also your kidney function and also yung mga herbs na meron mm-hmm. mismo uh-oh. Doon sa ano sa Santon Plus Gold natin, nandun din sa Santon Gold Coffee Mix uh-oh. With additional glutathione mm-hmm. and collagen. No problem po kahit uminom po kayo ng Santon Gold Coffee Mix sir.
0: Yan, sa mga kababayan natin na nag-ano kasi sila, Doc, nag-aalangan sila na uminom, ano, na baka
1: hindi po yung katulad, ng unhealthy coffee nila, mm-hmm. Doc Kel. Hindi mm-hmm. po katulad ng unhealthy coffee nila.
0: Oo, yung mga acidic coffees kasi mm-hmm. nagre-react talaga yung katawan natin doon. Hindi lang yung chan natin. Mm-hmm. Even yung iba pang parte ng katawan natin, such as pag mataas ang uric acid mo, mm-hmm. they will react ano, dun sa mga acidic coffees na iniinom natin. Mm-hmm. Pero pag non-acidic coffee, mm-hmm. lalo na yung Santon Gold mm-hmm. or coffee mix natin, eh wala kayong mararamdaman na ano contraindications mm-hmm. kundi benefits ang makukuha po ninyo doon mm-hmm. mga kaibigan ha. Eto may nag-text sa atin, wala pong ampalaya sa Santon Plus Coffee. Wala po sa Santon Plus Coffee natin ang mm-hmm. meron dyan is yung base ingredients niya, which is yung soy mm-hmm. soya ano, tapos meron din siyang Santons and mm-hmm. Moringa ano mm-hmm. pero dun sa ano natin Santon Gold Coffee
1: Santon
0: Mix
1: Gold meron
0: yon, meron mm-hmm. yon, may ampalaya yon, may spirulina, mangosteen, moringa ano, and glutathione and collagen. So kung gusto yung ano matikman yung ano natin, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Mapapansin mo yan. Oo. Oh, medyo mapait-pait dahil dun sa ampalaya niya, hindi dahil dun sa 'di ba yung mga yung common coffees.
1: Coffee taste
0: mapait siya pait. Because dun sa coffees.
1: Kaya iba-iba yung pait niya, parang yes, medyo sharp ang pait niya, hindi katulad nung pait na pakla.
0: Oo. Yun yung kagandahan sa ano natin. Pero alkaline siya na mm-hmm. coffee. Yan, non-acidic na coffee. Yun yung kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix natin mga ka-wellness. Ha? So, kung hahanap nyo ang palaya, nandun yan.
1: Santon Gold Coffee Mix
0: natin mga kaibigan. Okay? Aha. Okay, sa mga nagtatanong po kung saan mabibili yung mga produkto natin, ha? Sa ating mga authorized dealers, yung mga big pharmacies natin, no? Santo,
1: Mercury Drug,
0: meron po yan siyang Santon Gold, Santon Gold Coffee, mm-hmm. Santon Coffee Mix, and mm-hmm. available sa Mercury Drug yan, mga kaibigan. Ganoon din sa Watson's, TGP, mm-hmm. South Star Drug, pwede kayo maka-avail.
1: Some of mga, local pharmacies also.
0: Oo, yan. Sa mga local pharmacies natin, ipagtanong-tanong nyo doon yung mga products
1: natin.
0: Kung
1: gusto nyo mabadali, Dipindot.
0: Mm-hmm. Hassle-free.
1: Shopee 2011. Ayan. Shopee. Yes, 2011 si Shopee.
0: Yun. Door-to-door pa yan.
1: Tapos meron pang espillator. Pagka, halimbawa, gusto niya ang bulk, espillator mm-hmm. niya. Mas maganda kasi espillator, hulugan eh. Mm-hmm. Tapos 0% interest. So, mm-hmm. ito kayo sa espillator.
0: Okay. Ito, Doc. Pahabol ng katanungan. Mm-hmm. Doc, ano po ba ang natural way of thinning the blood na medyo malapot o medyo high ang hemoglobin? Mm-hmm.
1: Pagka natural way of thinning blood, isa sa pinaka the best na blood thinner is yung alisin.
0: Mm-hmm.
1: Ang gagawin po ninyo kung gusto niyo mas mataas para mas maximize ninyo ang alisin. Mm-hmm. Nagtitake kayo ng Santon Plus Gold, ang gagawin niyo din sa garlic is i-crush po ninyo yung garlic. I-crush yung garlic and then ilagay sa kutsara isang clove noon, yung malaking medium size na clove, durugin ninyo, ilagay sa kutsara, lagyan ng kaunting tubig, inumin. Mm-hmm. Or kung gusto ninyo

0: Niyo, pwede ding cayenne pepper. Yung cayenne pepper, ilagay niyo sa warm water. 1 teaspoon, lagay sa warm water, inumin po ninyo. That is natural blood thinner. But as taking Santon Plus Gold regularly, later on would greatly help doon sa process. Kasi kalimitan, nagiging malapot yung dugo natin dahil doon sa mga dumi sa dugo natin. Mm-hmm. So, when you take Santon Plus Gold on a regular basis, eventually, magkakaroon po na tama yung viscosity, magiging tama yung viscosity ng dugo po ninyo.
1: Oo. So sa mga kabayan, nagiging problema lang kasi na medyo mataas yung hemoglobin sa pangatawan natin pagka dehydrated. Kasi ang natin, 'di ba, yung dugo natin, more on plasma yan siya. Mm. Ang plasma consists of water,
0: fluid,
1: mainly yung fluid. So pagka kulang ng tubig and then mataas yung hemoglobin mo, possible yan na prone ka sa blood clotting. Mm-hmm. Pero pag sapat naman yung water intake mo, yung fluid intake mo, at hindi ka naman na-dehydrate, hindi naman siya nagiging issue sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Unless yung sobra-sobra talaga yung taas ng hemoglobin sa pangangatawan mo, which is bibihira lang.
0: Bibihira. That is rare.
1: Very rare. Sa mga tao na magkaroon ng ganung kondisyon. Mm-hmm. Kadalasan, mababa yung hemoglobin or below normal level yung hemoglobin sa pangatawan po natin. Ano? So yun yung kinakailangan, mga key points na dapat nyo bantayan, na dapat hydrated ka lagi. Mm-hmm. You must be kumbaga maganda yung hydration ng pangangatawan po ninyo para makaiwas ka doon. Kasi isa rin yan sa doc, nakakapagpalapot ng dugo.
0: Yeah, pagkakulang ng tubig.
1: Oo, maliban dun sa mga kolesterol na sa dugo mo, taba, sugar, yung kulang sa tubig.
0: Oo,
1: lakas yan, makapagpalapot ang dugo natin, mga kaibigan.
0: Natural blood thinner din pala, maalala ko, ang tubig.
1: Yes.
0: So when you drink right amount or decent amount of water and at the same time in the right time, ang problema lang kasi pagka iniisip nila madaming tubig, isang inuman.
1: Yun na nga, yun ang problema.
0: Huwag po isang inuman. Mm-hmm. Take small amounts para ma-absorb ng katawan natin.
1: Yes. Okay, Doc Ron, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Ayan po, mga ka-wellness, alagaan po natin ang ating puso. Ang mga viral, bacterial, fungal infection, huwag po ninyong baliwalain. Act immediately. At pumunta po kayo, magpa-check up sa doktor if you have symptoms. And if you have this problem, meron kayong medication, complement it with Santon Plus Gold and Premium D3, 3 beses sa isang araw, and sigurado po matutulungan po kayo in the span of 3 months, mga ka-wellness. Hindi naman magic yan na bukas aga, okay aga. So, certain period of time. At kayo na din mismo ang makakapagsabi ng epekto po sa inyong katawan. And of course, huwag kalimutan, healthy lifestyle, exercise, and ultimate trio, kasama na dyan ang Santon Vitamin C. And also, pag gusto ninyo ng kape, Santon Cold Coffee Mix, ang pwede po, healthy coffee na pwede po ninyong inumin, jam-pack sa sustansya. Mga ka-wellness, alagaan ang ating katawan, yan po ay pamana ng Panginoon po sa atin.
1: Mm-hmm. Salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi nakantabay sa atin pong mga programa. Ganda din sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Lee Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dungan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, lumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
5: Sunthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Sunthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Sunthon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Sunthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 42 na sa hapon, ug oras na pod para sa tuwang X-rated busa oras na pod para higupon natong healthy nga kape atong Zantong Gold Coffee Mix. Aduna kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen. Makatabang kini babe aron i-fight ang fatigue and mag-boost sa itong natural energy. It also enhances focus and mental clarity and supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, giningon kay kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
7: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris.
9: Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
2: X-Rated sa

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, mga babe, entitled Nang Dahil sa Pag-ibig by Tutsi Guevara. Mabalik taon niya, mga babe, sa tuwang programang X-Rated din hi sa XFM. Of course, kauban ninyong babe ng bayan, Babe Sabrina.

Another song for you, mga babe, entitled The Gift by Jim Brickman. At ang ninyo sa akong pagbalik, ang atong labing-labing sa atong programa, X-Rated.

0: The Gift. Oh, di ba? Daghanog ni Sabay sa kanta. Yes, I know for sure. Daghanog po ng mga nakarelate diha. Oh! Alam mo na, 52 na sa hapon, mga babe. Mayong hapon. Kumusta man ang babe natin diha karon? Kumusta ang babe nato nga nagluya karong hapon na? Napoy mga babe nato nga gikapoy karong mga orasa. O ayun na pagkapoy-kapoy diha babe. Alit diri sandig diri sa ko abi. Kung di ka gusto mo sandig, sabak na lang babe. Ito mga babe, ha, mayong hapon sa inyong tanan. Kumusta man inyong adlaw nga Miyerkules, Miyerkules. Ano? Lahin na pod nga adlaw itong pag-aubanin mga babe. Of course, lang gihapon ka na sa itong programa. Matag-hapon ang ato ang panahon para maglabing-labing. Panahon para mag-LL. Laina paminahon. Uy, kanabitawang nag, kanabitawang mang, ano ka, kanang mang, kanabitawang mang, yeah, mang, mang, kanabitawang gusto ni mo nga, kanang, maano ka ba, kanang, manghagit, gugka. Pinagis sa imong igat-igat nga voice, but what, Jod, what na dyan, halos mo gawas. No, kanabitawang na lang siya sa mga 22% mga babe. Bisa kun sa ona ko ni ga utngot nga diriwa nag yun. Di nag yun siya matabang. Oh anyway, lahi na pod nga day this Wednesday ang ato ang pag-aubanan, maglabing-labing ta babe. Kumusta man ka diha sa maka naka-plaster karon? Unsa man ang inyo hang sitwasyon diha karon? No, kung uban nalipay karong mga orasa, doon na po'y uban nga medyo sad karong mga panahuna, sige lang ayaw ka balaka, pasagdi lang ko nga palipayon ka. Diba? Oh! Ano man na, dara na lang ta magdaog babe, kung kinsa ang lami mo perform. Ay! Mali, kinsa pala ang yes. Mo perform sa kahanginan ba? No, ka na nga, lami mo da, og atik.
1: Easy, easy.
0: Diba? Malamang atikon good ko. Amo ko nila ba? Iba sa ilungga. Atikon? Di. Lungga tabay. Buti na lang talaga na ilungga ko pa. Pero paano mo nalaman na ilungga ako? Sa pananamit ko ba? Laina. Uy, nga naman. Welcome, welcome, welcome, welcome. Dayon sulod sa balay ni Sabrina. Dayon babe, bali babe, magchika-chika ta sulod sa isa ka oras ug tong agikan alauna ay medya hantad ala stress sa hapon. Lahi na pod nga istorya sa kinabuhi og guguma ato taghan og pagtagad unya sa unahan. But before that, I would like to greet good afternoon sa tanan na mga babe nato nga ganina pa nag-atong, ganina pa nagulat-hulat, ganina pa intawong diha nga kanabitong excited na kayo nga makadungog sa tong drama karong hapon na asa man ka naka-plaster karong hapon. Paghigup ng healthy nga kape diha babe, kay ako na ang bahala sa imo. Igoran nimo higupan og kape ang ato ang drama karon. But make sure nga ang kape nga mahigupan is kape nga healthy. Nga coffee nga makatabang sa imuhang panglawas. Ang coffee nga makapanghimisong sa imuha or makapablooming sa imuha babe. Ang itong Xanthone Gold Coffee Mix. Kabalo ba mo nga ang Xanthone Gold Coffee Mix is packed with glutathione and collagen. So, bisan pa man og somehow exposed si babe Sabrina sa init, no? Kanang sa itong pagkalaagan. Ay, namang yung pagkalaagan. Pinamanggid na ito na siya i-deny. Maganin ang rason nga no, halos wala na tay tingog sa itong kalaagan. Aside pagid nga laagan, tabigaon pagid inyo ang Sabrina. Muna kay sige ramang gugom-om. Og luy-a, luy-a, luy-a ha, luy-a. Oh, sige gugom-om og luy-a. Luy-a nga hilaw. Laina. So mga babe, nato diha nga naminaw diri karon sa kinatibok ang XFM Davao Region. Good afternoon sa mga babe sab nato nga naminaw diri karon sa XFM Jansan. Maayong hapon sa inyo ang tanan mga babe sa XFM Bukidnon. Ayan, kumusta ang Bukidnon karon? Bugnaw ba ang panahon? Lami ba i-cuddle-cuddle? Di jud ko pwede mabutang sa bukid nun, babe. Kaya wa na, pog yung anak. Kay bugnaw biya ng lugar nun na. Mogi nang ako maingon nga ano kanang challenging nga kanang weather kay makapanguhit lagi ang angay manguhit. Na dili ta pwede dress bukid noon kay unsaon na lang yun mana na po nagdambit-bito ni babe sa brain. Tapo. Meto mga babe no. And of course, may ganing believe ko ning mga taga bukid noon ba kay kanang controlled kaayo sa mga labing-labi. Pero nabantay na ako kusog biya tong turbo diri. Alangan lamig good ang lugar no. Because may ngahapon sa mga babe na diri sa may XFM 101.7 Bukidnon. Labi na sa mga babe na ako diri sa may Sungko Lantapan. Oo, nakapuyo man ko gano sa una kaning Bukidnon pero wa lang ko. Ah, basta kamo na lay tiwas. Hindi na nato natiwason kay basig mahugtag drama ani. May ngahapon sab sa mga babe nato diri sa may XFM Pagadian, XFM Ipil and XFM Zamboanga. Kumusta man ang mga babe nato diri karon? Og sa mga babe nato diri sa may XFM San Francisco, XFM Bayugan and XFM Tacloban, maayong hapon. Og sa mga babes nato nga naminaw labi na sa mga Cebuanas babe nato nga naka-tune in karon diri sa XFM 88.3 Cebu. XFM 101.7 Canlaon og of course sa XFM 91.1 Kidapawan, maayong hapon. Og isa-isa gita mo kay gusto man ko. Gusto man jud ko isa-isahon mo. Ana man jud na siya. Pero bitaw mga babe ha, sit back and relax dira kay ako ang bahala sa inyo ha. Sagdi lang gud ninyo ni akong outfit karon kay kanang ano kay ko kana kana bitawng kataas-taas ang kagalang-galangang basta. Amo na siya. Kanang kwan kayo ko, mother of all time. Mother of all mother. Bitaw kanang kana bitawng pwede na siya ibutang sa billboard sa kanang pinaka formal na babae sa tibuok kalibutan. Ingat na itong outfit karon mga babe. Sagdi lang gugunya ka t-shirt lang ko diri. Dito pwede ito mga katong mga sando-sando kay wag gitay kapang hinambog diri nga side. Siguro actually pariharag porma akong likod ug ako to bangay. So dili ayaw lang magkalibog kung makitaan ko ninyo asang tubangan ani, asang likod ani. Ayaw lang dyan magkalibog. O, kalma lang gid mo diha. Anyway, sa mga babe dato dihan, nagapaminaw karoan sa mga wala pa nakaila kung kinsa maning murag angkol o tingog nga madungga na to sa kahanginan. Karon lang ni mga babe, pasayloan lang gid ko ninyo. Kini akong tingog, pasayloan lang gid ninyo. Kay kung kabalo lang mo, pwede na ako ni-disown. No, lami na dyan kay i-disown nga tingog kay makaguba o karir. Pero sagdi lang ning angkol nga tingog ha. Importante kay angkol pud mo ko. Bito of course sa mga wala nakaila pa diha kung kinsa man ni siya. Basig nakalimot lang mo ba kay lahi ang tingog ni Babe Sabrina, lahi pud ang ni tingog karon. Basig nakalimot lang mo ha, padumdumon lang nako. Inyo gihapon ning Babe Sabrina, ang babe ng bayan, yung amoy pa lang bulad na. Amoy pa lang ulam na, makulbaan butaan ng bullards. Uy, dili man bulad. Mga kanagawantay, mga nang sinugbang pusit, nga halinon kayo, Dris May Rojas. Ay, oh, mga ingon anak, kahumot mga babe. Bito, inyong makauban, babe, Sabrina, until 3 p.m. ta sa hapon, mga babe. So sit back, relax, diha, og LL na. Wala kasi pasabot sa LL. Ha? LL na, babe. Paglingkod-lingkod na diha. Ligid-ligid na lakaw-lakaw sa panangay LLD ha. Ang uban naglaba-laba karon. Ang uban pod lumalaban pa rin sa buhay. Basta pag LL na diha og ibika na. Abrihin ang purtahan sa ganghaan. Abrihin ang purtahan sa ganghaan, babe, kay masulod na ko. Isulod na nako, babe. Aniyan na gina na ito. Dugay-dugayin kay alas dos-dos na sa hapon. Aniyan na itong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos! Ayoko lang saan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Masubra ka to kayo! Putlon ko ni Agmat sa tagalang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw! Ah!

0: Ang pag-isang pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Tara man ganyan ako nagsayo din sa stage. Kadagan kayong big time na customer. Ganon din sa bar. Parang dagan mo hatat ako, tip.
1: Sabihin mo no, ikaw gina superstar dyan sa club. Why makalupig ni mo?
0: Huwag swerte, kika. Ikay naka-take home na ko ron.
1: Sabihin mo no, dako kayo kong ibayan sa imong manager. Wala ako makadate mo ka ron.
0: Mga unta?
1: Yes! Mga unta, oy! Oy, ito mga tusa kong kondo.

0: Dugay na lang ka din sa Manila, nagtrabaho?
1: Oo, 6 years na. Ikaw, ilan na katuwi din sa Manila?
0: Mag 2 years pa lang. O 1 year and 6 months pa lang kung may trabaho sa Maong Club.
1: Ang Maong ba? Kung ba? Single ka pa?
0: Actually, nako'y anak sa Cebu. Pero, wala mis inahan. Ang bata, nara sa amo. Nagibili na to sa kong mama.
1: Mau ba? Nala sige. Kaon pa to tiwas aron magkaadto na ta sa kundo.

Troy. Makabuwang ka, Troy. Oh. Oh. Oh, Troy.

0: igo nga kung gihatag ni mo nga lawas? 20K kada buwan? Muna nalang kasi mo pagkamat si dancer din si Manila.
1: Nanoy mo mong kumpunggan? Na ako mo na trabaho?
0: Roy, manlok ko nga makita niya kaglaing kwartahan. Huwag biyaan ko ni mo.
1: Kaparanoid ba ni mo eh?
0: Troy, please. Biyan na sa iyo pagkamat sa dancer. Please.

0: kinsa? Kinsa tong nagsoksok o kwarta ni mong lalilibo? Sa imong friend samtang magsaysayo ka sa stage, ha? Mauto ang lahi na mong uyap?
1: Naamaw naman ko eh. Kusumer to na ako. Imo mo itong hatagag na utang kahulugan?
0: Imo itong uyap? Mauto ang dato ni mong uyap?
1: Nabuoan ka na yun!
0: Troy, ayaw bayad kong ginaan niya? Dako, dalawa kong nagkastuli mo. Ayaw kong biyay ha? Kay patsyon kita ka! Unyan ikaw man, magpakamatay ko!
1: Abuoan ka? Hadukon ko ni mo ha? Kung mauna, unhan tigas pagpatay, ha?
0: Troy! Troy!

0: Hala! Mao din ang istorya nimo dito sa Manila, bay? Bay Troy? Maong nabalik na ka din sa Cebu?
1: Ligtay sa Manila, bay. Kaya ambot ko, buhi pa ba itong bayot nga obses kayo na ko? Maong, dali kayo kong milarga din sa Cebu?
0: Oh, niya, balik pa ka dito?
1: Ambot na nga ni. Oh, depende. Pero dugay pa siguro. Mangitas ko trabaho. Ani ko din sa Cebu, bay?
0: Ngayon niya, asa magkamangita trabaho din sa Cebu?
1: O na, may talagang bar din sa Cebu. Mga mail club. Ma-apply ko sa pagkamacho dancer.
0: Aw, sabagay, may hitsura masag ka. Nya, sakto kas lawas. Nya, sikat-sikat makas Manila. Aw, daghan mag-apas mo na. Labinas sa bar ka mga apply.
1: Maningkamot ko. Basta kay makakita lang kong trabaho.

0: Nakita dayon ko og trabaho dinhi sa bar sa Cebu Babe Sabrina. Daghang mga customer ang nakagusto. Nakagusto sa akong performance. Nakagusto na ako. Kays dili sa pagpanghinambog, naaman sab ko itsura. Og kamauman sab ko musayaw. Og sa kaadlaw ni Ana, mibisita ang inahan sa akong anak sa akong balay.
1: Kumusta naman ka?
2: Okay lang. Ikaw?
1: Okay, Rasab. Wa na may sakong kapuyo sa una.
2: Mau ba? Nga naman.
1: Taas na kayo ang istoryahon. Tuot, mayo kay nabalik ka na din sa Cebu. At least, doon na makatabang si mong mama nga makabantay sa atong anak.
2: Mau lagi. Ay, ikaw, walam kasi mong kapuyo. Siguro, makahatay na kagpirmi yung time sa imong anak. Makabisita na kanya pirmi.
1: Kundi ko makalarga sa Negros. O muapas akong maguwang kay naman siya negosyo dito. Makabisita ko pirmi sa atong anak.

0: Ah, Troy, ato na ko ha. Mupauli na ko sa amo. Unsa nang urasa, oh.
1: Kadiyat lang.
0: Oh, Troy, gigunitan ni mong akong kamot.
1: Ano yan, Antok?
0: Oh.
1: Kawanan ba ya?
0: Magtapat ta?
1: O gano? Naday masuko. Mulam taog, way kagahapon. Pwede nam gani nga atong sumpayan ang naputol na itong relasyon.
0: Troy!
1: Tana sa kwarto.

0: sorry.
1: Tira na ito po. Ayaw. Kalingan. Tagbaho na ito. Alam itong kakulingan na. Gawas lang kita. Gawas lang kita, diba?
0: Sorry.

0: Deb, tawagan lang ko, Deb. And you?
1: Troy ang ako nga. Pagka-agord sa kwintas ang panibabaya.
0: Maayo kay kamusayaw sa stage ganina. Humo kay kauglawas.
1: Salamat.
0: Kanusang imong off dini?
1: Ugma.
0: Pwede ka ma-invite?

0: sabi kay kag-performance sa stage mo sayaw. Pero mas grabe kay kag-performance sa kama. Oy, ayugod kong tutuki og sama, anak Troy. Maura ba na ang akong weaknesses? Na, sige ka. Ma-inlove gani ko ni mo.
1: Nga no, doon ay masuko.
0: Manig po magka sa atubangan. Oy, di pa ba ego nga imo ning gimaningo ganina? wait, kay magkuha ko og kwarta.

0: Dagana ko din mo ugi grocery. Swildo na di ani mo?
1: Opa, pero... Ah, dako ko tipron. Maong niya, naka-grocery.
0: Huwag yun ko magmahay. Nga, nakibalik ko ni mo, Troy. Good provider ka yun na mo sa atong anak.
1: Ikaw ay pahimutang anak kay matuog ko. Gikapoy ko.

0: Oh, nah. Ay, nasira na ako ang imong karsones. Oh, salamat sa time, Troy, ha? O paglipay na ako, Troy.
1: Always. Hangtod kutob sa ako mahimo. Lipayan ko.
0: Toho, Troy. Ang imong monthly allowance. Akong kuhaon sa bag. O additional bonus sa imong paglipay na ako.
1: That's my girl.

0: Ay, ano, my good. Naka-jackpot yung ka ng matrona ni mong uyab ko ron?
1: Mga lagi ba'y? Pero, ala, bisakyan na ganun ako siya. Pero di na ako magdugay yan, aniya. Basta makatigom lang ko. Ako lang biya ang tigawa nga.

0: Troy, please. Ay, kong biyay, Troy. Ay, makikbuwag na ako. Maloy ka, Troy.
1: Gisupi, hati kas tinood. Pinakoy asawa. Nakoy anak. O, nagbalik me. Nagpuyo, nagbalik.
0: I don't care, Troy. Di pa mo kasal, di ba? Troy, may maluwi ka. Ayaw kong biyay, please.
1: Di nalagi ko, di ba? Inap na ang pito kabuwan na tong sige kuyog. Di na ko. Giluod na ko.
0: Ayaw kong biyay, Troy. Ayaw! Oh, sige. Kung makigbuhag ka na ako, magigong ko. Dili ni Joke! Magpakamatay ko!
1: Unsa?

Honey, ang dako na akong problema karon, babe Sabrina. Og ako nang gisultihan ang inahan sa akong anak, nga doon ako'y matrona. Og karon biya, babe. Mura biya og nabugnaw na sabog balik nako ang inahan sa akong anak. Sama sa iyang pagbiya nako sa una, og hangtod nga nakauyab. Duda ko nga nagbalik sila sa iyang ka-live-in na sab sa una. Munang nabugnaw ang iyahang pagbati nako. Og ang mga pangutana maokini. Unsa may buhaton nako aning akong matrona, babe? Magpakamatay daw siya kun buwagan nako. Unsaon man nako ni? Bahin sab sa inahan sa akong asawa o inahan sa akong anak. 3 months pa lang sukad sa among pagbalik. Nakafeel ko nga nausab na sab siya. Sama sa iyang gibuhat nako sa una. Angay ba nga buhian na lang sab nako siya og pasagdan na lang? Kay nananghid nga mo bakasyon sa Negros. Inigtapos ning tuiga. Og sure ko, babe. Madayon gid ng bakasyon na. Unsa bay akong himuon? Ako na lang baka ning susteneran ang matrona? Basta ang importante doon ako'y kwarta? O magpabilin sa mama sa kuang anak? Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong avid listener, Troy.

0: Lugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Na-discoverihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mga butika.
5: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: X-rated sa XFM.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Here's a song for you, mga babe, entitled Born For You by David Pomeranz. Balik ko niya totoo, mga babe, para sa tuwang tambag, sa tuwang letter sender, sa tuwang X-rated drama.

0: X-rated. Alas 2:33 na sa hapon, mga babe. Kumusta naman ka diha? Murag napalami na imuhang ligid-ligid diha. Imuhang pag-LL diha. Napalami na og lingkod-lingkod. Unsa pa nang mga LL inyong gikabisihan diha karon? Murag napalami gyud. Napalami og ligid-ligid, babe. Lagi klarohon na to na. I was in yung lahi na nga LL. No, murag gano'n na ginatong tingog, mga babes. So maghunghong na lang yung kudari. Ipaduol na lang inyo ha mga tingog sa inyo ha mga radyo. Kay murag nag-ubos na gid siya into 19%. Anyway, so mga babe, nato diyang nakadungog sa tuang letter. I mean, atong drama karong hapon. Grabe, nadunggan ang letter. Amazing. Atong drama karong hapon, ha? Unsa ba niyo ikatambag sa tuang letter sender karong mga babe? Pwede mo mo-text sa tuang text line 0969-3330537. Or pwede po mo-tawag diretso, babe, para ipaabot inyohang tambag kay Babe Troy. No, sa iyahang kasinatian o sa iyang problema karon sa iyahang kinabuhi. Ayan, unang caller natin this afternoon, babe. Mayong hapon.
1: Mayong hapon, Babe Jamrina.
0: Yes, mayong hapon. Okay pa ba ta dito?
1: Fatima ni, from Davao de Oro.
0: Yes, babe. Fatima, okay pa ba ta di, ha?
1: Okay
0: ra kay. Gani angkol na kay kog tingog oy. Pero wala ra man ka, di ra ba ka siya maka-disappoint? Di ba mo ma-turn off bisag angkol na kog tingog?
1: Okay ra man ay kareha ra ang tingog ani ug
0: angkol. Wala gid ay angkol gid ay kog tingog. Babe Fatima, kumusta man diri sa may Davao de Oro? Davao de Oro ba to? Karon unsa ba ang kasika sa ano diha karon sa inyohang lugar? Ulan ba? Murag ka ulanon nga murag init. Mura siyag pagbati nga di ka kasabot usay bugnaw usay init. Oo, murag pagbati ni Babe Sabrina. Okay karon, malahi na pud unya. Ay. Diba, babe Fatima, unsay mo ika-advise kay Troy, no? Kay murag complicated ihang sitwasyon karon. Bisag ako naglabad akong ulo kay Troy, tagaan kong problema ni Troy, babe.
1: Wala mo kong kakuhan tayo sa iyang story, kaya nag-brown out, mag-udiri.
0: Agoy! Nag-brown out. Sige, ang story ni Babe Troy, kay usa siya ka-macho dancer, unya sa una, kay nangulata siya kanang ano kanang bayot nga nauyab niya. Oh! O tapos ni hawa siya dito sa Manila pag human niya kulating di Mercedes. Niabot siya og Cebu, pag-abot niya og Cebu nakauyab siya og matrona unya. Napod ang iyahang katong mama sa iyahang anak. So karon ang matrona di man musugot nga magbulag sila kay na in love naman niya magpakamatay ang matrona. Tapos ang mama pod sa iyahang anak which is uyab niya karon nagbago na pod, kumbaga ni bugnaw na pod ang pagtagad sa iyaha kay ingon ana gihapon ang nahitabo sa una mong nagbulag sila. So unsa ba dapat iyang buhaton karon? Nakasabot ba kasi akong gi-explain?
1: Ang buhaton na lang niya karon. Yan na lang na.
0: Hello, babe. Nawala ka, babe. Nawala. Unsa to, babe?
1: Wala nang kusultahan ang kanyang yang kuan, yang anak, sa yang uyab na niya o apawa ba?
0: Mama sa iyahang anak.
1: Mama sa iyahang anak.
0: Oo, oh. Bali live-in partner niya sa una.
1: Wala na lang kusultahan yung live-in partner. Katong matrona, prangka na nga ito nag-istorya nga. Pero ang iyahang gihabol sa matrona.
0: Oh, murag iingon na lang gid niyan tinuod ana.
1: Ito na sa kung dunganon sila nya pagkaman pagkamatay ang matrona o saan na lang ang matrona.
0: Mao gyud no, sus masaya ang kinabuhi tungod lang ana.
1: Ang loy pa kayo ang matrona. Wala lang nang istoryahan pud ang matrona.
0: Nga
1: mukuan pud kaya ha.
0: Oo, nga dili na undangon na nila ana.
1: Dili na ang dangon na nila o dangon na nila ilang relasyon sa matrona.
0: Ayan, para ano na. Kumbaga, ingon na lang gidang tinuod, ana babe Fatima no. Babe, salamat sa mga advice mo, mga greeting, shout out nimo sa to mga babe ganaminaw karon.
1: Shout out din ako kung mga kaigalaan si Marvin, si Madam J9, si Dato Kali, o James, si Aldrin, o ako ang salamat po di ay si Ate Christine na nalangin na ako karon.
0: Sana all.
1: I love you.
0: Di mako kakiya to. Wag yun.
1: Di
0: no kaot nga. Babe, lain kay paminahon, babe, kay kung kintahay, unya ani mag... Pwede. Hala, katawaan ko ninyo. Luluin siya butasan. Katawaan ko. Ah, sige, sampulan taka... Ay, ang dangon nato ng istoryahan ni. Dili ni siya maayos sa to ang panglawas. Anyway, babe. Salamat kayo, babe, sa mga advice. Ang pindi kanunay mo, ma chup chup. Sana all makaot ngers. Kita ni. Laka, dili maayo, di siya maayo nga mga kuan. Hay nako, ma nagi ma turn off unsa man ni akong uncle man ni. Hala ko, ay sige na mi magbasa sa tag mga advice inyo diha bi kay karon na ta mo dawat og next caller ha. Chill pa kaks mo diha mga caller. Kay murag panluod na ni mga naga-text sa to kay di gid nato mabasa ilahang mga advice kay kana manggung namanggo tay favoritism no. Kana mauna manggood ang caller kay magchika-chika no manggood tag chismis. So magbasa sa ta diri og mga ano bi mga advice sa tuang Facebook live and of course sa tuang text line. Kay ay sa kunyo pa istorya habi. Papahulay sa gugko ninyo sa kasakit.
2: Easy.
0: Para may pinaguhugutan tayo diyan. Sige lang, kalma lang mo diyan. Chill pa, kaks lang mo. Kaya ito lagi nang basahon, ha? Ayaw lang kunin yung kusiya sa bugan. Good afternoon, Ma'am Babe Sabrina. Shout out, Family Delantar. Good afternoon. Good, family, tab... Sani? Af? Family? Ha? Taruha dyan, ha? And, tabad... Tabud... Anong di ko kabalo mo litok? Tabuada Family, Emperowa Family, good afternoon. Salamat watching live diri sa Bacolod City, Negros Orient Occidental. Buot-buot. Salamat kayo, babe. Marilu Emperowa. Di so na po sinyo apelido. Oy, Espanyol naman to ko, ah. Saldali naman to ko, ah. Oy. Ayan, babe, Richard Miles, good afternoon. Kagwapa jud nimo, ma'am. Siaw pa jud, malingaw jud mi nimo. Shout out, ma'am, sa tanan nga naminaw diri sa Purok Kapihan, Barangay Bunga. O DSB. Oh, wala ko kabalong sa sunod. Basta mo na to siya. Daryl Casas, shout out, babe Sabrina and Vince Kapitan Alkinsay. Nabulabog ang Sulop National High School sa online threat now lang. Uy, ito anang i-check ha. Muna bantayin yung mga kabataan diha in tawon. Randy Santisas, babe, listening. Salamat ka ay. Uy, gapangugat na ko. Gapangugat na gid ta diri. Habi na kog didto ra tanga part mangugat. Pati di ay diri ko mag on air ta. Mangugat po di ay ta. Dahil sa papahulayas ako ninyo mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. OA kayo. Sige na ipagka-OA yung DJ ha. Sagdi lang ko ninyo direk. Kaya panagsara tamo ingon ani. Anyway mga babe, sige bago ko magbasa og mga advices po ninyo diha. Mga greetings pa man to kaganina. O, di ba giklasify na ako? Ingon na na ta ka ano. Ingon na na ko ka very good. So bago na ko basahin ninyo mga advices, of course, ako sa magbasa kay before mahurot akong tingog, babe, pa-advice sa ako ninyo ha. Kasi mahurot na ni akong tingog unya, unsaon na lang gyud. Anyway, itong advice sa tong letter sender karon kay Babe Troy. Babe Troy, pako si Aragog ko sa imong bugay. Charis lang. Ikaw dyan, Babe Troy ba? Troy. Pako si ako, Troy. Bitaw, Babe Troy, no, daghan kag sayop nga mga desisyon nga nahimo sa imong kinabuhi. Sa tinuod lang yun, napo kay pagka tangerine. Charis lang. Pero dili pa wala ang tanan, Babe Troy, o pampalubag loob. No, dili pa wala ang tanan aron nga matulid nimo ang imuhang life's direction. Okay, we all deserve a second chance, mangyo. No, ang third chance ana ayaw na. Bitaw, we all deserve a second chance. Ingon nga nila, no, kanang tagaan daw ta always og chance nga magbag-o, no? To change ourselves and to change for the better. Kasi nga, change is the only constant thing in the world. So, I will give you a lot of chances for you to change. Pero kung di nagig ka magbag-o, hala. Na-stress ko, Troy. Bitaw, no, dili po lang ang tanan, Babe Troy, ha? Una, itong himahima yun to imuhang magi pangutana. Kabahin kay Deb, no? Katong matrona. Nag-ingon nga magpakamatay siya kung biyaan ni mo. Actually, babe, unang-una, dili ni mo responsibilidad, no? Ang unsa mang desisyon nga iyahang buhaton sa iyang kinabuhi. Ang imuha lang yung responsibilidad, Babe Troy, is ang pag-treat sa usa ka tao regardless kung unsa pa ng status sa kinabuhi, kinsama na siya, mamatrona man or dili, kabalo ka on sa pinaka-responsibility ni mo is ang pagtrataran ang tao nga dunay respeto o pagkamatinud-anon. No, ayaw siya pasagdi nga mag-inusara pod karon nga situation kaya wala takabalo pod kung unsa ang extent, no, sa kaya niyang buhaton tungod pod lagi sa grabe nga love niya sa imo, which is ikaw pod ang naisala, Troy. Grabe jud ka, Troy. Si adyo ko na imuhang itlog. Charis lang. Kusi, gidi ay. No, ang ayaw sa siya pasagding nga mag-inusara ka, mas maayaw makikistorya kasi ang pamilya, no, or anyone nga suod sa iyaha nga kailan ni mo, no, aron nga matabangan siya og dunay mo atimaniya. Importante nga seryosohon na ni mo ang iyahang gisulti, ha? Og dili ni mo na kanang katauan or katabitaw mo yung kang abasig atik-atik ratonia. Kay importante kayo karon ang mental health sa tao. Wala ta kabalon say kaya buhaton sa tao karon labi na sa if na sa verge of kana bitong grabe nga emotion. Ikaduha, kabahin pud kang Roda, I mean Rada ba to, Rada? Oh. Bahin kay Rada pod, Babe Joy. Tulo pa ka bulan, no, sukad nga nagbalik mo. Og nakabantay ka nga mura nabugnaw na pud siya. No, katong imong giingon nga nabalik na pud ang iyang gihimo sa una sa kamupa. Siguro di pud di mo siya masayop, Babe Troy, no, kay babae pud biya siya. Unya masakitan pud ang babae in town, oy. Ayaw sa pagdali og hunahuna nga biyaan dayon siya. Makigsulti kaniya, no, istoryahon ninyo duha, istoryahan ninyo na. Pangutana siya kung unsa gid ang iyahang plano, unsa iyahang gibati, o unsay kahimtang sa inyohang relasyon. Kumbaga, clear dapat mo sa tanan. Kung kaya ba niya dawaton ka, kung kinsa ka, unsay naasay mo, unsay trabaho ni mo, ana. No, kailangan na clear mo sa usag-usa. Ang problema sa kadaghanan manggod sa relasyon, mga babe, no, is kanabitong daghan kaayog mga assumptions o kanang kulang kaayo sa communication. Mobay lang ingon nga communication is the key. Walang problemang dili ma-resolve if dili mag-agi og sakto nga communication. Diba? Kaya gani natay ginatawag, ha? Ko lang ilakbit natay mga international communications, relations. Tama ba? Okay, para nga makig-communicate sa other countries, para nga magkasinabtanay ta og dili ta moabot sa di maayong mga panghitabo. So ingon na nagihapon na walay any dako nga war nga dili masulbad sa pakig-communicate. Ingon ana pud na siya sa relasyon, babe. Nga importante gid nga makig-storyahanay. Ikatulo, bahin sa imuhang pangutana kung mag-sustainer na lang ka kay Deb, basta na ay kwarta, Babe Troy. Naglabad na ginangako ang ulo, Babe Troy. Kusi, oh, naginako na imong singit. No, ang relasyon, Troy, nga gibase lang sa kwarta og benepisyo, sagad dili gina siya magdugay, no. Actually, mahimo na siyang one of the reason nga nung magbulag or magka-problema og dako. Ang kwarta, importante na siya, no. Dili manginahanglan og kwarta, bisan ako, I, myself, and I is naong kong kwarta. No, pero... ang kwarta, importante na siya. Pero, dili na makapuli sa bisan unsa nga peace. No, nga pwede na itong maangkon sulod sa usa ka relasyon. Ang ngayon mo unahon-ahon karon, dili kong asa ang mas dako og hatag sa kwarta, Roy. Kung dili, kung unsa ang klase ka sa amahan, o unsa ka klase nga lalaki, nga gusto nimong maging example or ehemplo ka sa imuhang anak pag-apot sa panahon. Mo lang na, babe Troy. Ako si mong bugan. Karon lang yun. I'm na lang yun talaga. Ayan mo. Patagan patag problema. Ayan na, magina mo, magina akong role. Mayong hapon, Empalmado Tatsuki, maayong kahapon. Mura kung di ka ba lumubasa. Alas 2:53 na sa hapon, paspasa sa oras. Uy, nga naman eh. Basa sa tabi. Babe! Matod pa ni Babe May, ang hulga nga magpakamatay, seryoso gina siya nga butang Troy, pangitaang iyang pamilya or iyang mga kaila para na ay mutabang niya. Kay basin unya unsa iyang buhaton. Oo, tinuod yun na siya. Una-una, pirmi ang kapakanan sa imong anak. Uy, siya ang pinaka-apektado sa imong mga desisyon sa kinabuhi. Matod pa kanan ni Kuya Joel diri sa may Tagum City. Ano, tinuod yun na. Inigid si Troy, no. Siya'y makasapot ng mga letter sender. Ayan, mayong hapon, XFM. Mayong hapon, sab ni mo di ha. Kumusta man ang kinabuhi? Good PM, babe. Lamigid matulog karon. Ako, anak niya, magundang siya. Ana nga work, mangita siya og work para sa iyang asawa. Mubalik na sa iyaha. Jules Pandoy sa Santa Cruz, Davao del Sur. Salamat kaayo diya, babe. Jules Pandoy. Babe Sabrina! Hello sa imo ha. Nag-HH lang ko, Deriga, LL. Ah, naghigda-higda og nagligid-ligid. Salamat sa imo diha. Good evening. Good evening. Hala ka, advance kaayo. Excited kaayo. Alas 2:55 na sa hapon, mga babe. Medyo pigado na ginitong oras. Wala na tayong igong oras. Huwag maluoy po mo sa konting mong mapaulan. Kukunin mo yung hangyo. Nalanggun ni God. Ito, mga babe, ha. Wala na tayong igong oras. And wala na po tayong igong tingog. So, salamat kayo sa tanang mga babe na itong nakiguban sa itong programa. Gika na launa yung medyo hantod na stress sa hapon. Of course, sa programang X-rated. Ugma na pong adlaw, mga babe. Hopefully, may maiiwan pang mga nasa 15%. Again, salamat kayo once again. Og sa mga nagpaabot sila mga advices, mga nagtawag. Labi na gyud kay Babe Troy na salamat kay pasaylo ako medyo sa puto ng inyong DJ. Sa bugay dili sa puto nga angkol kayo kog tingog karon ha. Di ko sa puto ani. Klaro ako ninyo. Daghang salamat once again and goodbye everyone. But before I finally say my last uy, kay delikado. Before I finally say goodbye, here's my last song for you entitled Healing by JR Shabok. Muna nga mag-amping ka diha, babe, kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Wow, machup-chup. Di na kumuha, kailain kay paminawon, ay kalain. Ito, babe, amping diha and enjoy the rest of the day.

0: Kak Clara sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. San Thon Plus Gold. Basta San Thon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Lugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay San Thon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zathon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Martina, santa driver. Kaniadto, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo nako maklaro ang litra. Magluha-luha gud akong mata, halos idikit na lang gud ako ang newspaper. Sa akong mata para maklaro lang gud nako. Dili lalim oy, labi na mong drive pug sakyanan. Pero sukad lang nga recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kay akong paminsar, makataro na kog basa og newspaper. Og karon, pasa pud kayo ko mo reply. Og chacha ko mga apo, ganahan na pug mo drive kay klaro na man gid akong pananaw. Akong pasahero, klaro gud kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagondisyon sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga?

0: wa ka kabalos akong angga, tawga lang kog langga. Aw.
1: Paklarex, sana?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. Nay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami og ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Sister Paige!
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
7: Sister Paige! Panggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige!
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Cell phone gold. Coffee mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
7: Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang si

0: Ising kuan yun, nagpuyo sa landing malay-balay.
1: Usa ko ka
0: security guard.
1: Unya, permi mabilar kay
0: ang gabi man na duty.
1: Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata.
0: Unya, mamular ba?
1: Mao to nga na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko.
0: Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus.
1: Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana.
0: Ako akong kalipay kay
1: nawala man tong pamula sa akong mata.
0: Sa mga naay gipamati nga sama nako.
1: Try mo sa Vision X Plus
0: para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kaklarek sana.
13: Exciting.
14: Sis the Pain.
15: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
14: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
14: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
14: Santon Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tingdog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, ikitibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santone Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Fe, siya akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
3: Santone Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa

0: Test dis buhangin.
1: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: buhi walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
5: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold.

0: mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yun ta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka dinhi kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Sister Pain!
7: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain!
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa. Panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 9.1 Extra Drive.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Upo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Exciting!
14: Sister Pain!
15: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kina, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
14: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph. Chef, uy sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
14: Santone Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Drug San Pedro.
1: Bisag usahay dili ta kamasabtan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana.
5: Exciting.
3: Exciting.

Mayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga kaigsuunan sa kahanginan. Live na usab kita ni ining programa sa kagabion sa XFM 107.1 Tagum City. Ako naga panghinaot nga ana usab kamo maga subaybay dinhi sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Kini diay ang inyohang alagad Brother Charlito Bungkak o managuban kita ni ining kagabion alang sa mubo nga panahon o pagpatalinghog sa ato ang mga balaang pulong apan sa dili pa ato ang pasalamatan ang ato ang mga kaigsuunan labi na ang naghatag og kinabuhi ni ining programa ug sa tanan nga mga dapit nga naka-hook up ni ining program XFM Davao maayong gabi sa tanan mga katropa ug sa XFM Mati, XFM Jinsan ug sa XFM Bukidnon ug sa XFM Sambuanga ug sa XFM San Frans ug sa XFM Bayugan maayong gabi sa tanan mga katropa. Ako ang gipasalamatan ato ang buutan na si Doc Remelito Oy sa maayong gabi kanimo din ha Doc ug sa iyahang Vice President Ma'am Olivine Oy ug sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing maayong gabi kanimo sir ug sa ato ang Station Manager Sir Arnel Curtis ug sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Tagupan Batuka Tagupa maayong gabi kanatong tanan og manginaot ko nga ang Dios magauban og magapanalangin ni ini nga programa og maayong gabi sa tanan og ako nagapanimbaya diay sa ato ang mga kaigsuonan din sa nagkalain-lain nga mga dapit mga kahigalaan nga nagasubaybay ni ining programa og manghinaot kong naakamos maayong panglawas og pagsikay-sikay ni ining kagabion alang sa panihapon diha sa ato ang mga kaigsuunan sa Mati nagapanghinaot ako nga naakamo nagasubaybay nagapadayon sa pagpaminaw ni ining programa. Sa ato mga kaigsuunan din ha, Autida family, Sister mga kaigsuunan din ha, no? Sister Jima, ingon man usab kang Brother Eli Nudalo, mayong gabi kanimo din ha, Brother. O sa ato ang kaigsuunan usab din ha sa Lupon Brother Plinius and family o gingon man usab kang Brother Sunny Ilugon mayong gabi din ha o sa ato ang interesado usab Brother Fred Tapad o manginaot kong nakamu sa pagsikay-sikay ni ining kahaponon no o Brother Ingalan din ha sa Tamisan maayong gabi kanimo din ha brother Titing ug sa ato ang mga kaigsuunan usab sa Pantukan maayong gabi kaninyong tanan din ha Divina Gracia family brother Tuto Bilardi uban sa iyahang mga kabataan maayong gabi kaninyong tanan din ha ug manginaot kong na kamo sa maayong panglawas ingon nga ang Ginoo usab nagauban kaninyo o dinhi sa ato ang mga kaigsuonan sa Tagum City Doc Manasis Dumagit and family maayong gabi kanimo din ha Doc ingon man usab sa imuhang mga kabataan Doc Vincent maayong gabi usab kanimo din ha Doc
o uban sa imuhang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, maga panghinaot ako nga naa kamo sa maayong kahimtang. Brother Aurelio Masangkay and family, maayong gabi eh. O Brother Lumando, family. Brother Oliver, maayong gabi kanimo din ha. O sa Tagapulot family, maayong gabi kaninyong tanan. Inguman usab sa brother, kang Brother Rubino and family, Brother Francisco and family, Brother Daniel, maayong gabi kanimo din ha. Og ingon man usab kang Doc Jopri Lagit, maayong gabi kanimo din ha, Doc. Og manghinaot ko nga ikaw usab na sa maayong panglawas, ingon nga ang Ginoo nagauban usab kanimo. Og sa atong mga kaigsuonan din ha sa Abiod, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab sa Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, Bukaling family, o Alingalan family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa mga kaigsuonan usab nato diha sa Mawab, mga Osaris family, Yunis family, Iskalira family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Brother Daniel o Brother Bubong, manghinaot ko nga na kamo sa pagsikay-sikay ni ining kahaponon alang sa panihapon. O sa ato ang mga kaigsuonan sa Maragusan, mga kaigsuonan din ha, Sister Ali, yung manusab kang Brother Edwin, Inuhalis family, o kang Sister Marlene, uban sa iyang mama. No, manginaot kong naakamo sa maayong panglawas, o kang Ginoo mag-uban usab kaninyo nining kagabion. Mga kaigsuunan din ha sa Nabunturan, Bungkag family, yung manusab sa ako ang mga mahal sa kinabuhi, amping mo din ha, o maayong gabi kaninyong tanan, o manginaot ko nga ang Diyos mag-uban o mag-panalangin usab kaninyo. Sa mga kaigsuunan nato din ha sa Compostela, Sister Inday, o Brother Danny, uban sa iyahang pamilya usab, mga kaigsuunan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O manginaot ko nga naa kamo sa maayong panglawas, ingon nga ang Ginoo magapanalangin usab kaninyo. O ako nagalaom magapadayon kamo sa pagsubaybay ni ining programa sa tingog sa reformasyon. O sa dili pa ta magasugod sa ato ang programa, maminaw ta og pinasahi nga awit o atong ihatag ang panahon.

0: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingin sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingin sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingin sa reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Jubilin, na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og na

0: 3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
1: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified premium D3 user. Testing ipod ninyo.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di dyan nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold, coffee mix.
9: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold coffee mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
7: Southern Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
11: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
12: XFM 89.1 Davao City.
2: Tambayan sa katropa.
13: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahain imong I will stay.
1: Baklarex, sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santod Plus Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra,
8: magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, nakuna siyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
6: Santod Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Xanthon Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
8: Sister Pain.
13: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk.
8: Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit.
13: Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay.
8: Tindog diritso, nakalakaw ko.
13: Grabe ka, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Gahi daw ko gulo, gilang, humok man sad kog lips.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarex, Ana!
5: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Makakaon lang kita og lami. Pero maguna, mampong kasabaan eh.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
3: Santon Blast Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
13: Exciting!
3: Sister Pain.
14: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal. Tanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambay.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: grabe ka kapoy, pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
5: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
2: Baklarex, sana?
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuong pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
6: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
6: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
11: Visionix, daghan ang natabangan.
12: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
11: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
5: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sista Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
14: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ang stress.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kin-

0: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka gi-value.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: XFM 89.1 Davao City.
4: This song is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: Take one.

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Isa lang, ganito. Na, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana.
0: Exciting.
11: Exciting.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Extra beat.
1: Sweldo na lang eh. Pero short man ta permi.
2: Doc Larex, sana?
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarex, Ana?
5: Exciting!
2: Exciting!

0: por Joy.
1: Kaklar X, Ana.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Atak ka, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama imo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clarex!
2: Exciting!
14: Sister Pain!
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
14: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagbili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
14: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
14: XFM 89.1. This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek sana.
0: Exciting!
7: Exciting!
8: Sis the Pain.
9: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Beth. Isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
8: Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala kasakuang tapad sa makarod.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Kuka Klarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: DJ Edgeboy Art on XFM.
3: Exciting morning.

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: XFM.
3: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
4: Exciting!
1: Exciting!

0: Kaklar eksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Na kasi niyo. Mayo ang Samsung Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Samsung Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawa-

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: X.
1: X.
3: F. M.
1: X. F. M.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front

0: Motion for reconsideration sa suspensyon ni Kapitan Liparanon ginusok sa Ombudsman. Dulan usa ka milyon nga balor sa shabu na kumpiska sa Valencia City, Bukidnon. Trump naghatag og bag-ong pasidaan batok sa Iran atol sa UN General Assembly. Philippine Olympic Committee kumpiyansa gihapon nga makuha ang 8 ka golds sa Asian Games. Liza Subirano na-excite sa pagpakita sa Filipino food sa animated film. Biologist nakahimo og world record tungod sa 106 ka shark tattoos. Alang sa health alert, mapaakan og bitin, sakto ba nga hiwaan ang samad?
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express sa balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Huwebes sa 24 ni bulan sa September 2026. Sa ngalan ni Andy Calzon, ako niyong katiga balita. Karong oras sa katropang Alan Abais sa itong balitang lokal.
3: Balitang, balitang lokal. Lokal.
2: Ang atong balitang lokal, hatugan na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, doon na gini mangustin, malunggay leaves o soya bean. Santon Plus Coffee Mix, kapina gamot pa. Detalye sa tuwang beritang lokal, gilayong nag-file o motion for reconsideration si Barangay Balyok Kapitan Ricky Iking Liparanon batok ini sa one-year suspension order sa Office of the Ombudsman. Mismo si Liparanon ang mipahayag ng gilayong nilang nag-file ang motion human siya ma-reserve o ma-serve o makadawat sa suspension order. Naglaom siya nga mapriso o maripaso ang desisyon o mapamatud-an nga walay basihan ang mga pasangil bato kaniya. Diyang usab ni Liparanon ang publiko nga dili basulon si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Tungod kay matuniya ang mayor nagpatuman lamang kini sa suspension order nga gipagawas usab sa Ombudsman. Memduman nga ang number one kagawad o tulupa ka opisyal sa Barangay Balyuk maoy misangat o gareklamo bato kang Liparanon may kalabutan sa mga aligasyon sa grave abuse of authority o falsification of documents nga nalambigit sa pagpatuman sa tupad program.
3: Express Balita! Express Balita.
2: Dugang benepisyo alang sa mga job order workers sa Davao gitutukan. Ang Express Balita manukad ni Jovetta Espanyol.
3: XFM. XFM. Report. Report.
4: Giaprubahan sa 21st Davao City Council ang usa ka resolusyon nga nagtumong sa pagtuon sa dugang nga mga benepisyo ingon man insentibo alang sa mga job orders kon JO workers sa Dakbayan sa Davao. Matod ni Councilor Attorney Justado Mahipos Jr., importante nga mailhan og matagad ang kontribusyon labi na sa mga JO workers nga dunay dakong papel sa adlaw-adlaw nga operasyon sa lokal nga panggamhanan. Lakip sa mga gisugyot nga benepisyo nga pagatun-an ang dugang kompensasyon, service recognition, financial assistance, emergency medical assistance, subsidized transportation o educational assistance alang sa ilang mga kwalipikadong anak o dependents. Gimando sab sa resolusyon ang City Human Resource Management Office o guban pang opisina sa syudad sa pagtuon sa legal, teknikal o pinansyal nga aspeto sa maong resolusyon. Giklaro karon sa konseho nga wala pa mahatag dayon ang maong mga benepisyo tungod kay kinahanglan pa kini og lawom nga ebaluasyon aron masiguro nga legal adunay igong pondo ug mapadayon sa dugay nga panahon. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system and adlaw sa pag-inom og Xanthon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Duga pang hukad sa itong balita nga lokal, 500,000 pesos. Giapod-apod sa lima ka mga centenarians sa Davao City. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM. XFM. FM Port Report.
0: Giapod-apuran og tig 100,000 pesos nga cash gift sa Davao City LGU ang laing lima na sab ka mga Davaoenyo nga nakaabot sa edad usa gato sa og itawag nga mga centenarians. Ubos sa 2026 Davaoenyo Centenarian Award, gipasidunggan sab ang mga naisgutan pinaagi sa plaque of recognition isip ang ilakana sa ilang taas nga kinabuhi ug bililhong kontribusyon sa ilang pamilya ug komunidad. Giila ang mga awardee nga sila Agripina Arangcon, Rita Olaivar, Macrina Heconcilio, Anisha Redulia ug Lucia Malupangi. Sa pikasbahin, gihatag sab ngadto sa mga hintungdang pamilya ang susamang cash gift ug award alang ni adtong mga centenarians nga namatay na ug wala nakaabot sa awarding. Gipanguluhan sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO ang paghatod ni ining awards uban sa mga social worker, barangay representatives ug City Treasurer's Office Paymaster. Pinaagi sa Centenarian Program, padayon ang CSWDO Davao sa paghatag og pasidungog ug pagpasalamat ngadto sa mga senior citizen nga nakaabot sa usa ka siglo nga kinabuhi isip nahimo sab kining kabahin sa kasaysayan sa syudad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita.
2: Aduna kita 8 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntaga. Dunga pang hukad sa itong balita nga lokal. Hatunga na to sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, malikayan kini ang diabetes pinagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kaya kung ining ikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa itong lawas sa mga katropa. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa mga butika nationwide. Ipagawa sa Department of Energy Mindanao Field Office ang pinakabag-ong monitoring sa presyo sa mga produktong petrolyo o LPG sa Davao City hangtod Setyembre 28 ning tuiga. Base sa datos sa DOE, ang average nga presyo sa premium plus gasoline mitindog sa 98.23 pesos kada litro samtang ang premium gasoline adunay average nga 89.24 pesos ang matag litro ug ang regular gasoline 87 pesos og 71 centavos kada litro. Nasayran nga ang diesel adunay average nga presyo nga 101 pesos og 52 centavos kada litro ug ang diesel plus adunay 106.10 kada litro samtang ang kerosene mitala og average nga 120 pesos og 84 centavos ang matag litro. Alang sa household LPG, ang 11 kilogram nga tangke adunay presyo nga nagkabatok tali sa 1,235 pesos hangtod 1,557 pesos uban kini sa average nga 1,375.63 pesos. Mato sa DOE, posibleng mausab ang mga presyo. Depende kini sa monitoring coverage o sa ipatuman nga staggered price adjustment sa mga kumpanya sa lana.
3: Express Balita.
2: Supak si Davao City Councilor Danilo Dani Dayanghirang sa panawagan nga iban ang Facebook o uban pang Meta platform sa Pilipinas. Mato ni Dayanghirang, daghang Pilipino ang nagsalig sa Facebook alang sa negosyo, komunikasyon o pagkuha o impormasyon. Ilabi na panahon sa mga kalamidad o bagyo, gingon niya nga ang problema. Anaa kini sa responsable nga paggamit sa matag user, dili kini sa platform mismo. Giparyag usab sa konsyel nga iyang gigamit ang Facebook isip communication channel sa iyang committee aron nga ipahibalo sa publiko ang mga kalihukan, programa o development sa City Council. Samtang nagpadayon ang diskusyon sa House of Representatives bayan sa accountability sa Meta tungod kini sa harmful online content o social media safety. Una lang gipahibalo sa DICT nga giimbitar si Meta CEO Mark Zuckerberg sa hearing apan sa ulahi giklaro sa ahensya nga walay house resolution nga nagdirect o nag-invite kang Zuckerberg.
3: Express Balita.
2: Katapos ang hungit sa itong balitang lokal, gikumpirma ni Davao City Overland Transport Terminal or DCOT Manager Dr. Aisa Usup nga nadawat nanini ang dugang baggage sa X-ray machine gikan kini sa City Mayor's Office or CMO. Rason kini nga upat na ang kasamtangang X-ray machine nga ginagamit sa passengers sa entrance sa terminal. Dumong matod pa sa dugang kahimanan aron nga dunay reserba sa pagsiguro nga dili maapektuhan ang paspas nga pag-inspeksyon sa mga nagasulod nga bagahe alang kini sa kaluwasan sa mga pasahero. Isip pagpangandam na sab kini ilabi na sa taliabot nga undas nga gikonsiderang usa sa mga okasyon nga ginadagsa og mga pasahero. Nunot nini magpasalamaton si usop sa tanang suporta nga gihatag sa CMO sa Davao City Overland Transport Terminal. Subay usab nini nakikoordinate na ang transport o City Transport and Traffic Management Office or CTTMO ngadto sa City Administration's Office o CMO. Alang gini sa planong palapdan pa ang passenger entrance sa Davao City Overland Transport Terminal.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Ano na kita ay 12 minutos na ang paglabay sa ika-alasay sa buntag. Musunod na ito ang balitang regional.
3: Balitang balitang regional. Regional.
2: Ang ato nga balitang regional ito grato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato mga katropa ang Santon Vitamin C aron sa pagpalambo sa ato nga immune system. Ugar ng atong pamilya di magkasakit o magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit kin sa mga butika nationwide. Dulan o sa kamilyon nga balor sa Shabu na kumpiska sa Valencia City, Bukidnon. Ang Express Balita Manukad ni Rostom Villafranca.
3: XFM Report. Report.
5: Muabot sa 822,800 pesos ang kinatibok ang kantidad sa nakumpiska nga Shabu nga mutimbang sa 121 gramos. Kiniatol sa gipahigayong drug bypass operation alas 6:51 sa gabi ni atong September 22, 2026. Ang maong operasyon nahitabo sa Purok 11 Barangay Poblasyon Valencia City, Bukidnon di inadakpan si alias Ricky giilang high value individual 39 anyos og usa ka alias Marlon 30 anyos usa ka street level individual. Sumala sa Valencia PNP tulo ka piraso sa heat shield og usa ka nat-tie transparent plastic sachet ang narecover sa mga dinakpan. Lakip usab sa nakumpiska ang sling bag nga gigamit nga sudlanan sa Cebu, cellphone og bypass money. Giandam na ang kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165 aron ipasaka sa korte batok sa mga suspect. Mga katropa, kapibang nga healthy mong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Katapusang hungit sa tuwang balitang lugal in BI NCR, may patuman kini og search warrant sa panimalay sa Barubo Mayor Ronnie Martisano sa San Francisco. Ang Express Balita Manukad ni Ray Alenton.
3: XFM Report. Report.
6: Nabulabog ang mga residente sa may Purok 2 Barangay Hubang San Francisco Agusan del Sur human na matikdan ang pag-abot o pagdagsa sa mga kapulisan o mga personahe sa National Bureau of Investigation kon NBI nga gikan sa NCR September 23, 2026 bandang alas 5 sa Yos Kabuntagon. Diin dala sa mga otoridad ang search warrant number 370-2026 nga giisyo sa Regional Trial Court Branch 6 sa Prosperidad Agusan del Sur may kalabutan sa gituhuang paglapas sa Republic Act number 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act samtang nagtuo ang mayor nga adunay nagpaluyo niini nga kalihukan nga pagbulabog sa iyang Pinoy-anan.
7: Naibalo ko kinsa ka tumutumo ini. So dili na ko batasan ang pagtinir sa mga illegal nga mga armas sukad pa sa una. This is my first time nga research ang akong balay kay dunay pipila nga wala makamove on nga mga tao dila nato i-itemize kay di man gyud mangangkon na bekawatan nga moangkon no, but ako lang ipaibalo sa tanang katawhan buong Caraga region last day na inakita namo diri sa gawas nakita sa akong escort nakita sa akong mga silingan diri sa Hubang nga nagunit-gunit og manok no taga Barubo. O nakaito mong sakyanan, only God knows nga dili ko pareha sa iya di ko pare sa ila.
6: Sa iyang pamahayag, iyang gisgutan usab ang mga tao nga iyang namatikdan sa palibot sa iyang balay sa wala pa ang pagsilbi sa search warrant, lakip ang mga motorsiklo og usa ka drone nga matod pa niya nakit-an sa maong lugar. Nagtuo ang mayor nga usa kini sa mga lakang sa iyang kalaban sa political career.
7: So muna akong gingon, doon ay tao nga nakita before prior to that, doon na po'y magsulod-sulod nga mamotor diri sa akong balay, unya doon na po'y namatikda na mo nga drone nga magpalupad sila.
6: Samtang sumala sa dokumento sa korte, ang search warrant nga giisyo humana makumbinsi ang korte sa gipasangil nga probable cause base sa testimonya sa mga aplikante og mga saksi, gimando usab sa warrant nga sundon ang mga lagda sa pagpatuman sa search warrant, lakip ang paggamit sa body worm camera og mga recording device, samtang matod sa otoridad, negatibo ang maong akusasyon.
8: Yan po yung this is the content of the our inventory.
9: Yes.
8: Conducted after the search of the premises. Yes. Wala namang nakita. As updated, the items enumerated in the search warrant.
6: Sa katapusan, gibutyag ni Mayor Martizano nga makigdialogo pa siya sa iyang legal counsel alang sa ilang counter-action. Mga katropa, aron kanunay abtik ang atong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom o paggamit sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Ano na kita ay 18 minutos na palabay sa kalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa itong balita-balitang national.
3: Balitang national. National.
2: Ang ato nga balitang national, ato ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung ginipaghimo alang sa mata. Ato na ginipiktibo nga potent antioxidant mga katropa sa maginisalutin. Si xanthine, beta carotene o vitamin E nga makatabang giniaron nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus mapalit ka sa mga butika nationwide. Italia sa tong balita nga national naghatag og pasidaan si US President Donald Trump ngadto sa Iran atol gani sa iyang pagipulong sa United Nations o sa tuang balitang national. Ato nga seron mga katropa, ang atong balitang national, manukad kini sa to nga sister station, ang XFM Mega Manila.
3: Express Balita.
10: Binago ng Senate Impeachment Court ang nauna nitong ruling na nangangailangan ng 16 na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sa botong 13-1, inaprumahan ng Impeachment Court ang apela ni Senator Judge Erwin Tulfo na kumukwestiyon sa dating 16-vote threshold batay sa 24 na miyembro ng Senado. Sa bagong ruling, ibabawas sa bilang ang mga senador na legal o factual na hindi makakalahok sa proceedings sa oras ng paghatol. Kabilang dito ang mga senador na detained o suspended, medically or physically incapacitated, hinahanap at hindi matukoy ang kinaroroonan o hindi sakop ng coercive processes ng Senado. Hindi pa nagtakda ang ruling ng bagong eksaktong bilang ng boto dahil kailangan munang matukoy kung sino-sino ang maaaring ibukod sa bilang bago malaman ng two-thirds requirement. Napagpasyahan din ng impeachment court na i-round up sa susunod na buong numero ang anumang decimal sa two-thirds calculation at ang ruling ay para lamang sa impeachment trial ni VP Duterte at hindi magsisilbing amendment sa rules ng mga susunod na impeachment court.
3: Express Balita. Express Balita.
10: Si Senator Mark Villar ang nag-iisang miyembro ng Senate Minority na bumoto pabor sa bagong formula para sa voting threshold ng conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bumoto ng yes si Senator Mark Villar nang aprubahan ng Senate Impeachment Court ang panukalang ibatay ang two-thirds requirement sa mga senador na legal at aktual na makakalahok sa proceedings. Hindi naman lumahok sa botohan ng iba pang minority senators na sina Minority Leader Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Christopher Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla at Camille Villar. Sa botohan, 13 Senator Judge ang pabor sa motion ni Senator Judge Erwin Tulfo habang nag-iisang tumutol si Senate Impeachment Presiding Officer Francis Cheese Escudero.
3: Express Balita.
10: Nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Judge Risa Hontiveros na hindi binago ng Senate Impeachment Court ang constitutional requirement na two-thirds vote para sa conviction kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Gatchalian, ang binago lamang ay kung sino-sinong senador ang isasama sa bilang kapag may mga miyembrong hindi legal o aktual na makakadalo at makaboboto sa impeachment trial. Sa bagong formula, ang mga senador na may kakayahang gumanap bilang senator judge sa oras ng botohan ang bubuo sa denominator o kabuuang bilang na pagbabasehan sa pagkwenta ng two-thirds. Samantalang sinabi ni Senator Judge Hontiveros na hindi dapat maparalisa ang impeachment process dahil lamang sa kawalan ng ilang senator judge at dapat makapagpatuloy ang Senado sa constitutional duty nito na magdesisyon sa kaso. Binigyan din niya na hindi maaring sadyang hindi dumalo ang isang senador para umiwas sa pagboto dahil itinuturing na tungkulin ng bawat senator judge ang paghatol kung guilty or not guilty si VP Duterte sa kinakaharap nitong kaso.
3: Express Balita. Express Balita.
10: Tiniyak ni House Prosecutor Chel Jocno na kumpiyansa ang prosecution panel na mapatutunayan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte anuman ang maging desisyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold. Ayon kay House Prosecutor Jocno, hindi nakadepende sa bilang ng boto ang kanilang ebidensya dahil pareho pa rin ang articles of impeachment at obligasyon ng prosecution na patunayan ang mga alegasyon. Sinabi rin ng kongresista na magkakaiba man ang naging paraan ng pagsusuri ng mga dating mahistrado at iba pang amici curiae, lumitaw sa kanilang mga posisyon na hindi otomatikong 16 votes ang magiging requirement sa lahat ng sitwasyon. Ayon sa prosecution, dapat ding isaalang-alang kung may mga senador na legal na hindi makakaganap bilang senator judge dahil ang pagsama sa kanila sa bilang ay maaaring makaapekto sa computation ng two-thirds requirement. Binigyan din ni House Prosecutor Jocno na anuman ng magiging ruling ng impeachment court, igagalang ito ng prosecution at ipagpapatuloy ang paglalahad ng ebidensya sa impeachment case.
3: Express Balita. Express Balita.
10: Ipinaliwanag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero na naiiba ang impeachment sa karaniwang criminal case dahil isa itong sui generis o natatanging uri ng proseso. Ayon kay Presiding Officer Escudero, may ilang katangian ng impeachment na kahalintulad ng administrative at criminal cases. Ngunit pangunahing layunin nito ang pagprotekta sa publiko at hindi ang pagpaparusa sa isang opisyal. Ipinaliwanag niyang tulad ng administrative case, maaring mauwi ang impeachment sa pagtanggal sa pwesto ng isang public officer habang tulad naman ng criminal case ay may evidentiary rules at due process. Nagugat ang paglilinaw sa pagtatalo ng prosecution at defense kung maaari bang tawaging respondent accused si Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings. Matapos suriin ang transcript ng proceedings, kinumpirma ni Presiding Officer Escudero na respondent accused ang aktual na ginamit ng defense at ibinasura ang motion ng prosecution na alisin ito sa official record.
3: Express Balita. Express Balita.
10: Posible namang iakyat sa Supreme Court ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senate Impeachment Court na baguhin ang bilang ng boto para makonvict ang Vice Presidente sa impeachment trial. Ayon kay defense spokesperson attorney Michael Poa, kailangan muna nilang pag-usapan ni VP Duterte kung kailan at paano nila gagawin ng hakbang. Isa rin sa kanilang options ang paghiling ng temporary restraining order o TRO sa Supreme Court pero pag-aaralan muna nila ang posibleng epekto nito sa kaso.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Balik din sa tuwa sa Dakbayan sa Davao. Doon na kita ay 25 minutos na paglabay si Galasay sa Buntag. Karon na itong luparan ng mga balita-balitang international.
3: Balitang international. International.
2: Ang ato nga balitang international, hatog na ito sa Premium D3. Ang Premium D3, ang soft gel capsule nga maghatag inog instant energy tungod na kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung musulod sa lawas mga katropa. Moderitso kini sa atay o mahimo kining instant nga kusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga dunay VCO o moringa seed oil extract. Available na sa ito mga butika nationwide. Naghatag o pasidaan si US President Donald Trump ngadto sa Iran atol kini sa iyang pagigpulong sa UN General Assembly sa New York. Mingon si Trump nga dunay dako nga desisyon nga paghimuon may kalabutan sa nagapadayong gubat o ga posibleng kasabutan tali sa Estados Unidos o ga Iran. Tubag sa Iran, giingon sa ilang armed forces nga propaganda lamang ang pahayag ni Trump ug andam sila sa mas kusog nga tubag kon gikinahanglan. Parinusap ang diplomatic talks sa pinagi sa mga mediator aron nga mapangita ang paagi sa pagtapos sa kapin 7 ka bulan ng panagbangi. Gilauman sa international nga komunidad nga mahimong malikayan ang dugang paggrabe sa tensyon nga adunay epekto sa seguridad ug presyo sa enerhiya sa kalibutan.
3: Express Balita.
2: At tapos ang hungit sa tunga balitang international, nagplano ang South Korea nga maminusan ngadto sa 50% ang ilang pagsalig sa imported o pagsalig sa imported nga krudo gikan kini sa Middle East pag abot sa tuig 2035. Labahin kini sa ilang long-term energy strategy aron nga mapalapdan pa ang kinubdan sa enerhiya ug amalikayan ang epekto sa mga tensyon sa rehiyon. Gitanaw sa gobyerno sa South Korea ang ubang alternatibo nga merkado ug mga pamaagi aron nga masiguro ang ligon nga supply sa energy o enerhiya. Naser nga dako gihapon ang pagsalig sa nasod sa imported oil, ilabi na gikan sa mga nasod sa Gulf region. Kilauman nga makatabang ang maong lakang sa pagpaligon sa energy security o pagpanalipod sa ekonomiya sa South Korea batok sa kalit nga pagsaka sa presyo sa lana.
3: Express Balita.
2: Sa ito ang balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang Sports.
2: Ang ito nga balita nga paugnat sa kusog at tungkol nato sa Turbo Men Enhancer. Nakulangan ka ba sa performance, mga katropa? Dinhi na ta. Siguradong dili makulangan ugma alang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balita nga paugnata sa kusog nagpabilin nga masaligon si Philippine Olympic Committee kon POC President Abraham Bumble Tolentino sa iyang target nga 8 ka gold medals alang sa Team Philippines sa 2026 sa Aichi Nagoya Asian Games. Bisan pa man, nga doon ay pipila sa mga naguna nga pambato sa nasod ang wala magmalampuson sa kompetisyon. Nagtuog yapon si Tolentino nga nasa saktong dalan ang nasod aron nga makaabot kini ang tumong. Kimduman nga nakakuha ang Pilipinas og 4 ka gold medal sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Sa wala pa gipa-doble ni Tolentino ang target alang ining sunod nga edisyon. Karong gipasalig ni Tolentino nga adunay kapin sa 8 ka mga atleta nga adunay potensyal nga makadala og gold medal alang sa nasod. Lakip kanila mao na usab sila si Obiena, Carlos Yolo sa gymnastic og Alex Ayala sa tennis. Ngunuman ang mga representante sa nasod sa MMA, boxing, athletics, 3-on-3 o 3x3 basketball, sports, mobile legends o jiu-jitsu. Sa medal tally ning kasamtangan sa Asian Games 2026, anana sa ika-24 ang Pilipinas nga dunay Osaka silver og 4 ka mga bronze.
3: Express Balita.
2: Sa ito nga balita nga
3: showbiz news.
2: Atol ka na to sa Clear Skin Herbal Soap, ang pampakinis o ang sabon nga malagaron. Di lamang ato kang misis, o galang usab kini, nga ato kang mister. Ang Clear Skin Herbal Soap. Ipadayag ni aktres Lisa Soberano ang iyahang kalipay sa pagpakita sa Filipino food o kultura sa animated film nga Forgotten Island. Sa usa ka interview sa New York, giingon ni Lisa, nga usa sa iyang pinakahulat o ginapaabot nga makita sa pelikula mao ang mga pagkaong Pilipino nga gi-animate sa pelikula. Lakip sa gipakita sa maong pelikula ang mga paborito nga pagkaong Pilipino sama sa litson, spaghetti, barbecue, lumpia ug uban pa nga mga kasagarang makita sa handaan. Gipakita usab sa pelikula ang mga tradisyon sama sa videoki, tinikling, manupo ug uban pa nga kinaiyang Pilipino nga pamilyar kini sa daghang mga mananaw. Mato ni Liza, makapahimulos ang kalibutan sa mas laom nga pagsabot sa kultura sa Pilipinas pinagi sa maong animated film nga karon gipasalida na sa mga sinihan.
3: Express Balita.
2: Ato na kita ay 31 minutos na palabay sa ika alasay sa buntag sa tuwang balitang LRG con Lahi Ragyod. Atoy ka na to sa Santon Plus Gold. Aduna gani mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound sa Santon Plus Gold dako gani tabang aron nga ipagawas sa mga free radicals o toxin sa lawas mga katropa. Santon Plus Gold, mapalit ni sa mga butika nationwide. Biologist nakahimo kini og world record tungod sa 106 ka shark tattoos. Sa mga tato kadagan. Usa ka shark biologist ang naka-record sa Guinness World Records. Uman nagapahimo kini ga synthesize ka shark tattoos sa iyahang lawas. Ang record iya karon ni Emily Morrison. Usa kini ka American shark biologist nga nakahimo sa record niya tong Mayo 29, 2026 sa Brownfield, Maine, USA. Ang synthesized ka tattoo nagarepresentar kini sa 71 ka o sa 71 ka lain-laing species sa sharks nga gibutang sa nagadaiyang bahin sa iyang lawas gikan sa tiil hangtod sa liog, mato ni Morrison. Nagsugod ang iyang pagkahilig sa sharks sukad pa siya sa 8 ka tuig human makakita kini sa pelikulang Jaws nga misangpot sa iyang interes o profesyon isip shark biologist.
3: Express Balita.
2: Sa tuang health alert mga katropa, hatog nato sa Santon Herbal Tea. Indot ni ang Santon Herbal Tea mga katropa, ilabi na kung galing sayo pa lamang sa buntag naka Santon Herbal Tea kana. Mapakan og bitin, insakto ba nga hiwaan ang samad? Tungod kay daghan na ang gigabalitang napaakan og nadisgrasya sa paak sa bitin, daghan ang nagapangutana karon. Kung ato na ba'y pasiunang panambal nga mahimo nini. Sagad sa mga unang aksyon nga musantop sa tuang huna-una mao ang samaran ang agi sa pinaakan tungod kini sa pagtuo nga muagos rosab ang venom. Apan gisugyot sa og gisugyot kini nga likayan ang paghiwa o pagsamad sa pinaakan aron nga mugawas kunuhay ang lala. Dili kini makatangtang sa venom ug mahimo pa nga magdugo ug ma-infection ang samad. Pakalmaha lamang ang napakan ug ayaw pasagdae nga mulakaw-lakaw, hopti nga dili lihukon ang napakang bukton o tiil, patangtanga ang singsing, relo uban pa nga mga hugot nga butang kay posible kini nga makakos kini og paghubag. Nadadayon ang napakan sa ospital ug ayaw hulata nga mugawas sa mga sintomas. Ang doktor maoy mutimbang kung kinahanglan ba og anti-venom o guban pa nga mga panambal ang pasyente.
3: Express Balita.
2: Og higala mo ito naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon mga katropa nga Huwebes. Pitsa 24 na nimbulan sa September 2026. Good morning ato mga katropa nga nagamonitor na ito karon. Wilma Joaquin, Randy Archaga Santisas, good morning. Nora Bunsukan, taga Bagol Playa, good morning. And Joran Mats, good morning sa mga taga Time Speech ng atong dagpan sa Davao. Ingaman si Richard Ramos Brad, good morning. Listening from South Cotabato. And Rinaldo Dizon, good morning also to you. And sa mga nagamonitor karon sa tuwa sa 89.1 mga katropa. Musunod na ang The Secret of Health, kauban si Doc Remilito Uy. Ingaman ang programa nga Bullseye back-to-back with Bricks Flores and yours truly mga katropa. Sa mga isyu pero isyu lang, trabaho lang, walang personalan. Sangalan sa tuwang kredibok ang puwersa sa News and Car Defense sa XFM Network Philippines. Ugalan sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Sangalan niya Andy Causton. Ako inyong katropa-katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang Sandigan.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!
13: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Natural.
9: Mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
13: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
13: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
13: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga

0: Ay, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santone Plus Gold!
1: Santone Plus Gold!
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santone Plus Gold!
3: The Secret of Health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
3: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santone Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo, nagainom kog kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, og inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom.

0: Ujik nga usa ka anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pasawat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Sanfon Vitamin C.
4: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
3: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Sanfon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Sanfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: X FM.
8: Ka Clarix sana.
9: Exciting.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Anna.
4: Exciting!
3: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, lasay, 51 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Weather update.
1: Sa ato nga weather update karon mga katropa, adlaw karon nga Huwebes, pitsa 24 na nimbulan sa September 2, 2026. Ang ato nga lakat sa panahon karong adlaw. Diri sa Dakpan sa Davao, aduna gitay kay niton nga niabot nga sa 31 degrees Celsius. Ang Davao City, magkasinati kini og kainiton o kabugnaw sa hangin panahon sa kahaponon, mga katropa. Apan, doon na po'y madagumon nga kalangitan, mga katropa, pag-abot sa sayong kagabiyon. O gingon man, ang ato ang feeling ani, mukabat ni sa, muabot kini sa 39 degrees Celsius ang ato ang kainiton. Ang ato ang feeling, pero ang 32 degrees Celsius ang kainiton, mga katropa. Init kayo, feeling 39 degrees Celsius malapas sa pag-asa. Doon ako na yung chance of afternoon thunderstorm.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Welcome sa ito ang programa nga Bullseye!
2: Bullseye!
1: Kanungadlawa sa itong gikengon mga katropa, aginunan na ito kay Huwebes na kita. Paspas kayo nga ito ang panahon mga katropa, ginagawa ang programa. At ito ka na ito siyempre sa Yes to Health Incorporated. O sa mga produktong gigamanin ni ang Premium D3, Santon Plus Gold, o ang kape nga suabing-suabe. Kaya akong kape mga katropa nga mo ni gingon na itong kape na tambal pa. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Uy, gamay na mo lang di ay, no? Ako na lang itong itilok mga katropa kay pwerte yung sayanga ang matagtulo sa kape. Kung dili na ito matilok mga katropa kay pwerteng lamia. Gawas nga lami kay mga katropa, kape na tambal pa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alan na bayis po managlawig ta sa tuwang oras karong panahon ha. Siyempre, abagahan ta sa tuwang sparring partner katropang Bricks Flores. Good morning!
3: Good morning!
4: Good morning katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga igsoon karong namati dini karon sa Davao Region na ilabi na sa Davao City. Sa tulo ka madistrito nga galangkob sa syudad. Kumusta mo mga kaigsoonan? Among mga pagpanghinaot nga na kita karon sa Kapiskay, Basko nga to mapanlawas. Of course, inubanan karon sa to ang makanunayon, makadasigon nga pag-ampo nga to sa tong labaw nga makagagahom. Mga kaigsunan, welcome diri karon sa to padaguban sa programang Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Like, share and follow mga tropa sa to ang Facebook page. Ako nag-like po karon, nag-follow po ko mga tropa. O siyempre, doon ay ginaingon na ito mga katropa o ginapangitan na ito ang inyong mga mensahe. Kaya ito ni Hatagad o Pagtagad o niya tatawad mga katropa sa pagbasa ha? Sa ito ang kining live streaming karon. Okay, nana. Ang ito ang live streaming mga katropa magkita gini sa XFM Davao Katropa Digital. Ang ito ausap nga si Bianan sa dial sa ito ang FM band 89.1 XFM Davao Katropa. Kita maglangan mga katropa samtang natay mga delikatanan ato mga issue presyon ni atatawad mga katropa ato sa unahon ang galing ato ang mga headliners sa Bullseye kanong orasa
0: Bullseye Bullseye Headliners
4: dili karon sa ito mga headliners una karon sa ito mga balita National Bureau of Investigation NBI sa pinabatok nga ito sa Regional Director sa DPWH11 gikatakda na bahin sa 1.9 billion ka pesos nga investigasyon. Karong adlaw mga kuno ni. Ipadala.
1: Ako na jud gitakda na jud pagmay mga katropa. Ta matakdo. Kay ilaha mga katropa gitakda naman ni ang matakdo DPWH po. Matakdo unta. Ang mga record.
4: Kay
1: magkaya mokat ni.
4: Oh. Sabagay ang presentation dito sa daw libro nga kuan katropa ngalan ba? Daw libro nga.
1: Declare ka ito eh.
4: Oh. Kuan man, klaro man, no? makita man pud ang project sa ato pa walay gos.
1: So walay sayop
4: sa tingala lang ganita ang anong dunay uban nga mga ahensya sa gobyerno moingon nga dunay gos sa projects. Ang DPWH sa klaro man na nabutang man sa libro nila nga kini mao mga proyektoha makita ni dili ni abat.
1: Kabalo mo, wala na nangita og ghost project si NBI director. Nangita na siya og substandard.
4: Substandard na lang yung ginapangita. Nipis ko no, nipis.
1: Okay. Mangot-got na ron sa ilahang mga agi, ha?
4: Dila na po ng gub-on. Tarong na kayo na, plastara kayo na, pero gub-on na po na nila. Kabalo ka katropang alan, karon ang kiniginatawag nga mga re-blocking bitaw sa mga kalsada. Gipapahunong karon sa DPWH kaya wala budget.
1: Uy!
4: I-concentrate to sa ang mga projects sa nga wa mahuman kay dunay mga issues may kalambigitan sa GOS. Mag-order karon sa Department of Public Works and Highways.
1: Sige, ato na pabuton sa resulta na mga katropa.
4: Kanang re-blocking bito nga, kanang gingon bito katropang alan nga bago lang nahuman i-balbago na pod.
1: Balbago na pod.
4: Manay ginatawag na re-blocking.
1: Tapos ayoho na pod kay wapay guba.
4: Ayoho na pod kay katong uban nga tapad na to. Gubo naman po to.
1: Gubo na sa to.
4: I-re-block naman pod. So another budget na naman. So karon
1: wala sa daoron.
4: Wala sa karon kay
1: mas may lang tanang wala na lang kanunay.
4: Tarong man ang uban ng mga project dyan. Tapos siguro ipasiguro lang sa ko ano nga dili substandard. Kay mahimo lang substandard kay daghan kay kolektor.
1: Ako so, ang gustong sayron ka trupang bricks kasi kanang contractor aning ato ang diversion road.
4: Si ko ana si Mr. Lau. Vicente Lau?
1: Kung si Lau na siya, di na kumatingala na. Okay, anad na siya o kanang pinaana. Hoppa! Niya, balod-balod.
4: Kwan niya siya diha? Kanang,
1: tagadagat man eh.
4: Malanay mong guning ko ang katropang alan. Malanay ning kining asphalt ba? Pero matingala lagi ta nganong dis Pilipinas, malanay man nga dito sa ibang country, wala man.
1: Ako bitaw,
4: sama dito sa... Itong... Kanto magkakuano Hong Kong wa lagi nalanay
1: aspal sa Singapore kanto ato ang kaunan nga restaurant dito di ba nagsigi kog video atong the way sila mag asfalto ilahang gikob-kob gisukot pa gyud nila ang kuan ha gimisyon nila unya naapoy tigsuyop sa abog walay bisan kada ganing abog nga mabilin kay gi-vacuum nila una nila sa pawan og asfalto.
4: Okay, parang mupilit tong
1: mupilit yun
4: walay abo katropang alan.
1: Wala.
4: Di, mupilit ito siya taman tong asfalt. Matigala lang lagi ta ano nga mubalod ba ning ato ang kuan diri? Mao ra maghiapon unta mga
1: plane kayo kay gisukod yun.
4: Naman tay mga truck dito po sa uban nga mga countries pero sa tuwa diri ano naman po mga truck. Pero ano man gid nga atoa dinhi karon mulaw man.
1: Kay kuan lagi tagadagat lagi sila tagabalod naanad sa balod-balod ba
4: 7 waves naanad sa 7 waves
1: tagiya siguro kanang resort gani nga naay kanang kuan artificial wave ang pagita diha ang kanang mga cat's eye nindot na biya nga to ang diversion road sa una kay naay mga cat's eye diha ba murabag sa padulong kag kanang makilala o kinapawan daghang kay mga cat's eye diha gisapawan man nila mga katrop pag asfalto nga wa ang cat's eye
3: pinawa.
1: Pwede na bang mahala na katropang bricks? Pinausak ka mata na?
4: Kanang magsiga magabi.
1: More reflect magagabi nga nindot ka ipaminaon o kanang mag-guidean ka ba?
4: Remember pa na ako na katropang alan. Mahal ba yan? Kay sa una manggod na yung mga issue diri nga doon ay ka ng mga mabakalay bitaw. Ilang tanggalo na kay mahal
1: tanggalon
4: na siya.
1: Tanggalon kay ilang ibaligya.
4: Kay bugat man na siya nga bakal.
1: Okay, kung nakitaan gani dito sa mong silingan, gani mga katropan, tingala ko nang iyahang tugkaran, anay cat's
3: eye.
4: Sino ba? Asa man naman nagigikuha? Asa man kalsadahan naman nagigikuha?
1: Ano na, yellow na ito. Kanagani sa kilid gani sa, di ba, na may Center Island. Diyan sa diversion. Nakakita ko diyan na ay natagak. Musika mo rin na, bisag ganin na mapilit. Okay, solar power mo rin na day. No?
4: Magdagandagan ang siga kung magyan na to. Kaya taas mo kayo na sila.
1: Yung kung lingan, murag kabalo ko asagi ka ni magipunit ba?
3: Pinawa!
1: Tagak nila sa Mediterranean Road. Pinakakita ko one time din ha, natagak, kapuniton po na ba ko? Pero akong imagine nga, dilita to ni Gipanagiyahan, iyan ni sa gobyerno ni Delicado Tana. Ay, mahog na nag-stealing. Anyway, mo naman yun. Atong atangan ni mga tropa.
4: Sa lugang pangbahin, dinikaroon sa itong mga balita ang atong hatagan ng pagtagad Mayor Baste Duterte gidipinsahan gipanalipdan ang 33 milyones ka pesos nga GenCorp deal sa Davao City Hall.
1: Okay, kaning 33 million gadakan sila ni mga tropa. Uy,
4: big deal la kay ni karon sa big deal la kay ni karon sa kuan katubangalan sa impeachment court. Samtang nawala nga 1 trillion.
1: 1 trillion.
4: Small deal.
1: Ilaha karon gipangita mo katropang bridge kay kaning pagmonopolize kun matud pa sa mga pag kontrata. Ilaha din pangita eh. Ano pa sila na?
4: Kanaday si Kuan day. Kanaday nga mga project day, wala na ginmonopolize ni Diskaya ng uban mga projects. Kini nga mga gipang-imbisigan karon sa flood control.
1: Kini karon nga, mangita
4: pa sila. Wala nila higting liog, anak, katropang alan, para nga mutuok na sila para mo lugwa na kinsay kinsay nagmaniubra na.
1: Mogay nang wala nalagi kuhag witness si Diskaya, kaya naghang kaya mabulabog.
3: Pinawa!
4: Kaya, kung pagkutan na natutong namatay kato si Kuan, kato namatay nga nahulog o naambak dito na pita si... sa ni gihulog o gi kuan kana bang ni ambak to
1: kwanto siya kana ganing ni ambak niya nahulog
4: si Catalina
1: Catalun ay si to si Catalina sa Hiosek
4: to na sa DPW siya ni ambak daghan tong mga nahibaluan
1: mo kay gisugo nila nga ambak na lang kaysa sa ibite ka na mo dire
3: pinawa
4: kada mapod og kuan ka di ka mo ambak diha kay tukmod manghiapon ka na mo ambak na lang yun
1: pagpili na lang kanang with effort or pinugos.
4: Sa mga pangbahin dinhi karon sa tuma balita, sa tuma balitang regional suportas Japan sa mga proyekto sa agrikultura ug infrastruktura sa Davao, gimanduan nga paspasan.
1: Paspasin na ninyo mga katropa ay ha, labi na ning kuan kining mga proyekto gikan sa Japan. Ako makasaling mo kuna pag Japan.
4: Parang ano katropang alan nga makaingon ta ba makasalig tataas kayo nga tuang kumpiyansa no kung Japan ang mag kinibang mag-implement
1: mag-execute sa
4: mag-implement sa project. Ganong makasali kita diha tungod ba kay kuan ni sila kada bang stricto diha karon sa ilang patuman nga proyekto
1: once nga walay sami kana galing unsay dapat diha nga idapat idapat yun nila
4: idapat yun no mao nay kantidad mao gyud nay kantidad
1: mao gyud nay kantidad
4: way kuhaay
1: standard yun na sila
4: kay kung mao nay giallocate nga budget diha karon sa panudlan na sa gobyerno mao gyud nay gamiton dili kay kuhaan na siya.
1: Panahon ni Marcos Senior ang nakakontrata diya sa kining highway sa Mipadada. Kanang nagpa-asfalto. Japan man din nga agi ang ilang pagpa-asfalto diha. Giguba na lang kay wa maguba. Gihimo na lang malapdan man din ang dalan. Gigilangkat na lang ang asfalto diha panahon pa ng Marcos.
3: Pinawa.
1: Senior ha senior. Diyan yung makita nga ang asfalto sa una pang forever.
4: Mabalik ito pang alan. Nganong...
1: ang kalidad ba? Nganong, lahira diyan.
4: Nganong karon pag human ni Marcos, ni abot si Cory Aquino, nganong buhos karon balbag na po pagkaugma.
1: Naon naman good kay...
4: natakda na may nung taga China.
1: Sinugba na mo niya to aron.
4: Balikta lunis sa guba Maltis. Balik lunis sa guba Maltis.
1: Sa una, ang asfalto kay Pinerito. Karon kay sinugba na lang, hilaw pa.
4: Hilaw pa. Sa pagpangbahin sa itong mga balita, baga nga haze gikan sa forest fire sa Indonesia na kapikto na karon dito na pita sa may Northern Mindanao. Publiko gidid anuna sa paggawas
1: Northern
4: sa ilang mga
1: Mindanao,
4: Pinoyanan.
1: Arang-arang kay nihawa na ni sa Southern Mindanao. Kita part man ta sa Southern Philippines o so Southern Mindanao. So ni ato na sa Northern. Dito na sa North katawa to.
4: Di, sa Northern Mindanao, kuwani sa may Bukidnon, sa kining Cagayan de Oro.
1: Ang Davao del Norte.
4: Mani siya karon ang mga lugar nga medyo napiktuhan karon sa kinibang haze.
1: Pero naa pa daw gihapon ta sa dakpan sa Davao ha.
4: Nagihapon. Diri sa Region 11 na gihapon ta og wa gihapon gani nagpasagad no ang ato ang ato Domingo katong pangalan na dito sa simbahan makita na ko dito nga uy.
1: Nibaba no?
4: Grabe pa maghihapong aso ani nga sa ato pa og diha karong lugaraha dunay una na nga medyo nakita na tong aso bluish nga aso. Unya diri sa to siguro
1: kayo
4: kini gitinduga na to do na po ni ba
1: nya mailham ni mo na kay mag simot-simot ka nya tapos imong kulat ansa kulitugon imong ilong naay gamay nga mga small molecules
4: dunay mga molecules no dunay mga dunay mga unsa ni
1: granules
4: murag kape
1: murag kape ba nga naay kamunggay.
4: Sa nung pangbahin, dinhi karon sa itong mga balitang nasyonal, Department of Interior and Local Government na tinguha karon nga limitahan ang social media o access sa mga violent sites sa mga kabataan.
1: Na naman niya pag-monitor na be.
4: Na makadayon mo. Karon nganong wa man ninyo gi-take down atong nang labay nga mga bulan para nga dili ni makuha ng mga bata
1: or kabalo sila pero gipasagdan lang.
4: Nagtuo ko katropang alan nga katapusan natong nahitabo dito dapita sa may kuan sa may sa Buanga. Isundan pa mangi dai gihapon dai sa may dili dapita sa may South Cotabato.
1: Namangani na dagpan mangani kay narikisa ang bag. Naana po'y gisuksok na po'y nga armas niya. Na po'y isa po'y nga dalag kutsilyo. Kunsa naman tao na? Naisa po'y nga nagisugor rito silang maestra nga pagdalaog ka na ganing gabas ha. Kay para gidakop na lang po'y
3: no. Gidakop
4: na lang kapit.
1: Gisulot mo ng gabas o siyang bag. Sigsugor mo ko ning ma'am. Emang gabas medyo sa mong kwarto.
4: Sa nungang pangbayan o gitapusan sa itong balitang nasyonal, pagpangapod-apod sa flood control funds, gipahunong ni PBBM taliwala sa investigasyon sa kickback.
1: Uy, alok, very good, very good, very good.
4: Dili man iingon nga, kwan, dili man ni dapat ang pundo ipahunong. Ang ipahunong, ang kinabuhi na ito mga tabaghak na nangawat.
1: No, muna, dapat.
4: Muna, dapat ipahunongon kayo pang alam.
1: Ipangbitay na lang po ito. Oh. No?
4: Kadtong mga commissioners, nga maoy na burot, wagabay, diha karon sa buwis sa mga tao, buwis kini sa mga yanong lungsuranon, nga mga Pilipino.
1: Sa ato pa, ang katong uban, ano yung mga contractor, subcontractor, na pa yung tertiary pa yung mga katropa, mura ganaganing nauntol siya, siyangas pang Disyembre, oy.
3: Pinawa!
4: Kayang ganit kayo.
1: Kayang, kayo nga
4: ito. By the way, ato rin acknowledge katropa nga lang ng ato ang mga paparts, mga partners in media, no, yung sila nga. Yawa ninyo diha, ay naman tanan diha mga bagtik. Kisa may bagtik. kung hibaluan nga bagtik diri si katropang Alan Abaes naman.
3: Pinawa!
1: Kung hibalan po nga hagtik lang, hagtik.
4: Yung bagtik na bagtok na. Magini karoon ang ato mga balita, din karoon sa itong programang Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Parito sa pag-like, pag-share, pag-follow mga katropa. Ilabi na kini ato ang Facebook page niya. Tataon mga katropa, atong hatagan o pagtagad ninyo ang mga mensahe. Dito sa ito ang mga balita karoon mga katropa, ang atong tagan o pagtagad. Nakatambay na ba? Si katropang Marvin Ibano. Si katropang Marvin. Ang pideya, wala pa. Ato ang okay na si Marvin Ibano, PDIA og NBI matod panasikop ang notorious nga drugista sa Davao City. Oy, 375,000 pesos nga droga ang nakompiska. Ato nga sayro ng balita manukad ni Marvin Ibano.
0: Live report.
1: Good Marvs.
5: Malampusong nasikop sa hiniusang paningkamot sa PDEA Regional Office 11 o sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office ang usa ka giilang notorious nga durugista. Atul kana sigilo sa dining bypass operation sa usa ka condominium dinis may bahin Bakaka Road Barangay 19-B Davao City alas 8:55 kinining milabayng adlaw takna sa kabuntagon. Ilang suspect nga si alias Boss Kim 49 anyos kini kinsa nakuhaan na og 50 gramos ng gituhang shabu nga dunay or kining naisgutan nga suspitsado na dakpan usab kini human na nakapamaligya og nagkantidad og 35,000 pesos sa gituhang shabu gadto sa operatiba sa PDEA og NBI samtang dugang na recover gikan sa posisyon niini ang 4 ka milliliters sa gituhang marijuana oil og assorted drug paraphernalia nga sa kinatibukan gibana-bana ang kining nagkantidad ang tanan og ana sa 375,000 pesos. Gumikan usab niini, pasakahan kini og kasong paglapas Republic Act 9165 o ang giamidang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa mensahe nagpasidaan si PDEA Regional Office 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi ngadto sa mga individual nga nalambigit sa illegal nga negosyo sa droga uban sa pagpasiugda nga nagpabiling walay hunong sa mga paningkamot ang awtoridad. Sa pagsikop ni adtong nagpadayon sa paghimo nining illegal nga makalihukan nga may kalabutan usab ilabi na nining droga. Nawagan usab kini sa publiko nga magpabiling mabinantayon ug makigalayo yon sa mga awtoridad pinagi sa pagreport sa mga namatikdang illegal drug activities uban pang illegal nga kalihukan sa ilang mga komunidad aron gilayon kining maaksyonan sa awtoridad. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report.
1: Dika salamat yung mga tropa nga Marvin Ibano. Dirita sa to ang mga news trends sa mga tropa. Adri sa to sa dagpan sa Davao, sunod-sunod ng mga sunog ang nasinatian ng itong milabay ng mga simana. Ang pinakaalahi mga katropa ang sa barangay 15-B, diin nag-ingon sila, kumusta man tuod ang ato ang mga katilingban din na sa barangay 15-B, na temporary kining nga shelter din ang mga tropa sa gym nga walay atop. Pero bisa pa man tuod nga nasa Manila si katropang, katropa naman ni Senator Lawrence Bongo. Nag-video call yun ni mga tropa, gina niya nga ay mo kabalaka na ako'y mga team din ha. Nga maka... hatag sa ako ang gisaad ninyo kay ingon magud si Bongo nga atiyahan nga suruyan pero naapiki kini kay naniguro kini nga makatambong sa impeachment trial kay nagmanifesto ba ni kagahapon dunay sa record sa DSWD adunay 39 ka mga pamilya og 146 ka mga individuals ang naapektuhan sumala pa ni Bongo nga ang iyaha nga simpatiya sa matag pamilya matod pa sa mga nawad-an og panimalay ang og kani mga belongings nga tuning September 14 nga fire incident diya sa may obrero baning banda ni and na patyan pentao ni mga tropa og usa ka PWD. So ingat ko na matod pa unya ang iyang suporta sa Bureau of Fire labi na ang pagduga o planong pagdugang og mga kagamitan sa taga BFP. Kapitas pa yung mga katropa. Oy, Leonen! Ginganlan ka ng isip acting chief justice.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang buta ko sa timing
4: ba ni? Sa ni katropa ng alan?
1: Naka-timing-timing lang ba ni? Or usap ba ni?
4: Gipalit nila karon. si Leonen mangod, parang doon ay mga statement of isyo ang iyang pinakaulahi nga isyo diha karon ang katong 16 vote result
1: na siya iyang mga komento may kalabutan niya na no
4: kasagaran niya diha karon sa may kalambigitan usab diha karon sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte do na siya mga kuan diha do na siya mga legal comments sa katropang alan no si Judge Justice Leonen
1: di ba pare-pareha mo to siya comment ni kuan ni kanhi Chief Justice ako na may kalabutan sa threshold votes no sa dito yun ang manukan sa 16 pero wala may gibutang rito case to case basis manggo daw siguro pa ng uban unsa ni bag-o niya karon nga mga pamahayag mga gatropa pero unsay common day no wala pa'y retired naman itong Chief Justice unya karon wala pa'y gi-appoint si tawag aning PBBM. So gihimo sa karon nga OIC si Leonen kasi siya may murag senior ata diha sa mga chief justices karon murag dugay-dugay na ba no ang uban niingon nga di gyud ni mahatag ang Leonen di madayon-dayon nga to kaniya kung ugaling agoy i-appoint man gyud siya kay ni PBBM so nangita si PBBM karon kinsang iyahang i-appoint. Ambot lang niya ma-timing ba ni karon mga katropa kay dara ba reklamo para kini daw nga threshold votes karon nga sa Senado ba. Ila lang ning ipaabot nga to sa Korte Suprema tun-an pa rin sa defense team. O niya magdali-dali siguro appoint ani si PBBM unsa ba?
5: Pinawa.
4: Pero sila kung ano naman gani katropang alam, kini mga justices sa makasabot na ni sila, oy. Nga murag, di naman ni Mao.
1: Sobra-sobra na po kaya na.
4: Ipalit naman nila ng akong opinion din, eh.
1: Dili siguro tayo magunahon na po di gunana, no? Kaya ang Korte Suprema is, muna ang the last records na to kung doon natin mga pagduda sa ubos na to mga katropa. Pero welcome, yeah. Kung ugaling si Leonen nagyod, okay man po ni si Leonen. Kaya murag ang mga comment ani, usay mutira nga to kang o disfavor nga to kang Inday usay po disfavor po ni nga to sa prosecution kana ang ubang yan nagbasa nga money mo na iyang baruganan pero iyaha mo ko ng kuan dissenting opinion so diri po ta mga katropa nakahilak yun ni siya katropang BRICS kini si Camille Villar si Camille Villar nakahilak. Respeto kuno alang sa ilang mga kauban ng senador nga disgustong nakulong gipangayo kay murag wa na may respeto nga to sa mga colleagues ning uban mga katropa kay murag pamulitika na magyuwa kay pakialam nimo bahala mawala ka kay basta kay kuwa mas ganahan kuwa na ka. So karon si Camille Villar na siya ay pamahayag. Ato paminawon makajut nimo bo lamang kini.
3: While I respect all of our colleagues here, all of you. I think we should be reminded that the senators that are being detained who are not here right now, that is not their choice. And I think it's unfair to call them out that, you know, their crimes are of, you know, plunder and of theft, because none of those senators have been convicted. There are a lot of questions about why they're not even here in the first place. And as the youngest member of this august body, can we stop it with these attacks on each other? We are senators of the Philippines. Let us give each other due respect. Let's give Filipinos due respect. Hindi naman tayo pwedeng kung ano-ano na lang sinasabi natin dito tungkol sa mga colleagues natin, di ba? Huwag naman, di ba? Konting respeto naman. Kasi lahat naman po nang wala dito, hindi naman po sila napatunayan na may sala. Hindi po sila plunderer. Hindi po sila magnanakaw. Hindi po sila napatunayan na ganun. So wag naman tayo tumayo dyan at mag-low-blow ng ganun. I afford my colleagues to respect. And I just hope that our colleagues can do the same for those that are here and are not here. Yun lamang po. Maraming salamat.
1: So, ang iyang apila is very simple. Mm. Dili man to nila kagustuhan nga kasuhan sila og plunder. Isa pa, dili pa man to sila
4: ingon. Dili sila konbiktado.
1: Konbiktado. Oh. Wala pamatudan. Nga naman nga, di man yung gusto nga maka-appeal sila sa ihap. Kaya lagi ang rason, wala diha naga inyo din papilon. Daga mo pamaagi ba? Ay, hatagan, iingon bitaw tong amicus curiae nga kuan ang mga justices no kaniadto. Ningon bitaw sila, pwede man yun na provide din nao kada ganing monitor sa ilahang prisuhan, di ba? Maka-monitor sila balag di sila makahimo o kada nga makatingog. Si Lito Lapid bitaw, actual monitor lang na iya ha. Huwag po itingog-tingog. Oh, at least nakabalo sila sa dagan. Nakamatikol sila kung sa mga kasikas dito, mga katropa. I don't think so. Kung wala sila yung cellphone nito, tanaw sila ganagang review, mga katropa, sa YouTube. Pero tama tong kang Camille Villar nga ato man sila mga kaoban diri. Mura ba, ato anong kita pa mahinoon po?
4: Sabagay, doon ay mga questions no? Na karon kung unsa ba nga klaseng respeto ang buti pasabot aning ano. Ni Senator Camille Villar no kay mingon ta diha karon sa pag baba no pagpaubos sa threshold 16 vote threshold nga ibaba no pababaan ni appeal man si Mark dito karon sa sige pababaan na to. Di ba 16-1 man ang
1: gamit natin
4: ano na dili 13-1
1: 13-1-6.
4: Oh, kay 6 wala nag appeal si no, wala nag participate.
1: Loren na appeal siya sa wala sa Pilipinas.
4: Si Senator Chis Escudero is the bugtong dili uyon nga ibaba
1: katropangalan. Lisod kay si Escudero moingon og kanang yes or mag-abstain siya nga iya man tong rules tong iyang padayag.
4: Nag-stick no? Siya, nag-stick man siya dito sa iyang 16 rules sa niya ginasuportahan ni sa uban nga mga court associate justices.
1: Di ba niyong umanto siya sa iya hangakuan kung naay mag-question na niya dito na sa Korte Suprema?
4: Oh, sa Korte Suprema. So, definitely, this will go up to the Supreme Court, katropangalan.
1: Ang ako lang pag ikatagad, anong gitagad mabutong suggestions o kaniganing motion ni Erwin Tulfo?
4: Kumbaga, doon na yung mga pressure di katropangalan. No? Kay Muraga, naglala na ang issue may kalambigitan di karon sa 16 vote threshold. Ganang bang murabag kuang ganang nang kumbaga.
1: No? Isa pa sa sinugdalan mo na ilang
4: makita na to katropangalan nga di gyud sila maka di gyud patas. Di gyud kaabot sila og 16 vote para nga kay ang purpose gyud diri karon why there is a so-called impeachment complaint, impeachment case against the vice president is that i-convicto siya. I-outgit siya sa kwan. I-out siya sa
1: by all means, yun na siya mga katropa. Now, ilahang mandatos.
4: Dinikaron, so, kay numbers game naman kinikaron ang away dinikaron katropang alan. Maningkamot ginikaron si Vice President Sara Duterte o negotiate o guban mga senador.
1: Kung sa'y mga remedies, ani. Sa butan palagi daw sa defense team.
4: Kung sa'y kay dunay mga problema dinikaron sa kung sa'y dunay mga allegations nga ang uban nga mga issues sa wala. No, sama sa itong ginahisgutan kagahapon dito nga ang pangalan niya dito wala man pero naapil sa salin.
1: Naapil sa salin. Kana no, isa na sa mga discrepancies nga dapat i-settle down. Pero karon mga katropa, nagtuo ba mo nga numbers game ni or nagtuo ba mo nga by matter sa ebidensya gyud ni dapat ang ilang matter sa decision.
4: Kay dili magud karon. Dili bisan siguro sa 24 maingon tag 24 pag nakita nila karon katropang alan no nga do na gyoy gimbugaton ang mga gipakita nga mga ebidensya I should not say na naiusa diha nga mo exit nga dili mo buto or mo pabor sa kinibang absuelto no mo pabor gina siya karon sa kinibang convicto
1: di po nato siguro magkuan no depende na sila ha basin dai kasi biliar pag decision ani ni Mark dito Japanese sa pag-acquit
4: now unya ato ni matagan og pagtagan
1: sige lang kay apil sa to ang mga issue mga katropa
4: ato mga tanaw na to mga analysis no kay dita dili po ta direkta dayon nga unsa ni moingon karon nga kining mga tuhanan ni mo ni siya ang yes for
1: kanang nagboto ba i-down ang threshold automatic ba na moboto na karon og
4: yes for conviction ba ni sila
1: conviction
4: kanang na lang siguro nga matapos ng issue diha nga threshold butuhan na to ni si Mark Villar pilit magini sa katropang alam diha karon sa iyang minority no pero nganong niboto sa karon against sa threshold
1: siguro para matapos na no? Pero kini pag si, yes or no na
4: kini si Jinggoy na kahibalo magini si Jinggoy giyon sa siya pag suporta ni Vice Vice President Sara Duterte kani ato no
1: si JB
4: oh si JB JB Estrada
1: here is ito
4: kay wani siya halos gadala sa katong mga kandidato nga kuha no si Vice President Sara Duterte during sa 2022 elections halos dili ni i-mention ni Vice President Sara Duterte ang katong mga kandidato nga ilalom sa kinibang landong no ilaw sa shadow ni President Bongbong Marcos karon
1: si JV nani sa history nga to kang Jinggoy nga niboto siya og yes nga ipapreso si Jinggoy sa kasong blunder tungod kay ang iya dito is through by evidence dili ko no ingon og kana ganing igsoon sila wa pud siya kasuko nga to kang Jinggoy kun dili nagtumbok man daw sa ebidensya that time I don't know kung mausap pa ba kaha ni nga prinsipyo karon ni Kuan ni JV kung ebidensya ba gyud pud kaha gyud ang iyang ginatanaw ni.
4: Ato ang dili karon nga kato pang alan is a mere conscience no sa usa ka tawo ba kay mututak sa dili kato pang alan that is instinct an instinct. Instinct na sa katawo nga do na kay balikan, do na kay konsensya.
1: Na man gani konsensya ang bitin?
4: Pinawa. Konsensya man gani nang hayop kana pang tawo.
1: Eh pag human og pak sa bitin gani mukamang dayon siya nagmahay ko da.
6: Pinawa.
1: Mamatay jud doon.
4: Di ba? Tanawas ba na kun nga nakapak og 18 anyos dito sa mati di gitabangan og aresto sa mga taga silingan.
1: Patay pod.
4: Di pataya.
1: Mahay to.
4: May paywa na ko itong ipaak na. Dinta ko matay ron.
1: Ako na itong isichitan kay Dalaga Praba.
6: Pinawa!
1: Kung sabi mga kung na ito mga katropa, ito mga isyo na itong pagtagad mga katropa, nga isumpay na ito
4: may kalabutan nini. Mga isyo na hatagan o pagtagad nini nga buntaga mga kaigsunan. No? Ito ang hinahinayan sa pagpakli, kinibang istorya, may kilambigitan sa nganong 18 o kinibang 14 ka mga buto na lang ang gikinahanglan sa Senado aron nga makonbikto o makondinar kang Vice President Sara Duterte.
1: Yan, sige, ato na ang taga-nabag-tagad. Ato
4: na isgutan. Samtang sa pikas gabahin, si First District, Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte, nag-ingon siya, gi-question niya karon ang voting threshold sa Senate Impeachment Court. Unsa ni nga klase sa pagkapa sa iyang question karon? Yeah, alang ato sa
1: yung statement,
4: Senate Impeachment
1: no?
4: Court.
1: Unya. Ipagawas.
4: Ato ni hatagan og pagtaga din sa itong panagupan.
1: Yan. So, standby tayo mga katropa. Pare mo sa pag mensahe di. Ato nabasahon tatal sa itong pagbalik mga katropa. Human lamang sa mga pipila ka mga reminder sa itong master control. Alas 7:25.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!

0: Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili kong pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting! Pusay!
5: Oy, balik na rin mga katropa. Doon na kita ay 34 minutos ng palabay si Kila City sa Buntag. Kirita mga katropa. Kay samtang nagalibog-libog mga katropa ang kining ato mga senador sa ilang mga desisyon dito mga katropa. Ato sa timbayaon ng ato ang mga mensahedor dire be. Sa mga nag-say good morning kanatong tanang karon.
6: Good morning!
5: Good morning, good morning, good morning.
7: Okay, good morning karon sa ito ang mga katropa nga namati, naminaw, sila Randy Arciaga Santisa, si Ma'am Leah Manalaysay, ang pag-band sa FB Not Solution sa Problema. Dagang platform ma-access aside sa FB, YouTube, TikTok, etc. Bitaw, TikTok o kining YouTube katropang Alan, mamani una ning YouTube no. Nga naga-video, nagabutang diha video no. So before sa Facebook, sikat na nindahan ning YouTube.
5: Matay po nang ipa-imbestigahan. Ang sanay nga nang ipatawag si Zuckerberg.
7: Si kuan si Michael
5: si Mike, Mike si Meta Zuckerberg.
7: si Michael Zuckerberg.
5: Onya
7: patawag sa kuan, ipatawag sa Congress.
5: Gi-interview sa kaning international media.
7: Oo.
5: Iyon siya nga di naman kinahanglan og ipatawag pa ta din ha og kanang problemahon pa ng Facebook din na dali ra man ako na i-off diha.
8: Pinawa. Oo.
7: You see?
5: Dali ra man ako na i-off.
7: Idaw niya tanan.
5: Oh. Di na kinahanglan pag mag-imbestiga, dili gusto sa Pilipinas ang platform, iyahang i-kuan. Iyahang i-recall.
7: Oo. Oh. Maro ba ni sumpay sa kinabuhi ron sa mga tao, mga Pilipino?
5: Na.
7: Oh, kanang Facebook lagi din taon. Moro gini tugan na nila katrabangalan.
5: Suko man lang ko ni Siri sa Ontiveros kasi pa nang uban diha kay ginabully mo sa.
8: Pinawa.
5: Kasi pa nang uban din ang mga militanteng grupo, ha?
7: Kinsa ba sila katrabangalan nga kontrolahon kining nga mga business, mga investments, no?
5: Unsaon na lang ato ang announcement sa ato ang mga negosyo ni?
8: Pinawa.
7: Announcement kung nga kanu sa ta. Ato ang balik kita sa radyo.
5: Pati ito sa kakaraanan.
8: Pinawang!
5: Nagsagaran naman ito mga katropa. Naka-link ko ba ito sa ito ang live streaming, di ba? So, daghang kay mga wala, mga katropa. Muna, ayun lang mo, pagbot-boot, yun mga senador o ka ng congressman ay.
8: Pinawang!
7: Siguro, murag din naman kung di mo balik ng innovation katropang alam. Di na ito pwede mo balik sa Stone Age.
5: Di na ito mabalik sa kakaraanan.
7: Ano yung ginatawag na
5: balik tag analog?
7: Computer age na takaron. Imposible kay mo balik tag Stone Age katropang alam.
5: Kami mga medyo karaang-karaang tao, di na may gusto ato eh.
8: Pinawa!
7: Di na may ato. Kanang sulat gikan sa typewriter kani ato nga puting lauma.
5: Ay, kini ako ang tulong.
7: Tolong ako remember pa nako, na remember pa nako tong kuan katong naniagi sa depo ni balhin sa EBS dayo nag nahimong manager sa usa ka television network sa kuan kay bang gobyerno.
5: Si kuan to si
7: ipangitaan siya. Sir, asa mang is letter S ani? na ni address ako ah.
5: Ni address ako kung gitaguan. Mag-type ka sa una nga tulura ka buka mo ana ra tulura ka todlo say tagduduha ana
7: dila lalo mo kay tong typewriter god kay tong mga Columbia kani adto nga mga brand no
5: kinahanglan kag power ato eh
7: porting lauma
5: anyway maabot lang diapon sa panahon mga tropa nga naga-innovate gud ang ato ang panahon no kanya dili man ta ingon og mga nara sa tuwa ba kita magbuhat taga dautan din ha ikaw nara si muha. Ang platform is platform lang na siya. Defender na sa nanag-iya kung naggamit. Anyway, kisa pa ninyo na Adri, Romili Tabacaro, good morning naman ya. Good morning mga taga, good morning Alan og Bricks Bulsay, God is good all the time. From Bliss, Bagoa Playa, Davao City. And Dita Valderosa, good morning. Jehan Wafa, listening. Karina TCL, good morning. Sir Bricks, Sir Alan, og tanang katropa, salamat sa inyong programa. Og more power and blessings sa inyo. Kisa pa nga, wala ito na katong kaganina pa. Randy Santisas, Leah Manalaysay, ang pag-ban sa FB, not solution sa problema, daghang platform sa maaksisan. Ningski Ventura, what is watching ko no? Morning sa Alan, ingon Liam malalaysayan 2G, naunay ta sa 2G sa mal. Ani. Dili ta sa Picas mga tropa, Tristan Wyatt Gulay, good morning. Good morning kay, yes, kay Lia Manalaysay. So, dirita sa tuang isigutanan, katropang break. Samtang muna kita ay 39 minutos ng paglabay sa Glaciete sa Buntag.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Unsa ni, 14 kaboto ang needed, no? Nato'y compute, gi-compute kagahapon, gi-post

0: 20, muubos pod ang maintain ang votes to acquit is 14 lamang gyapon. Pero ang votes to sufficient to acquit votes to convict, no? I'm sorry, to be correct. Ang votes to convict is 14 kung 20 lang ka mga senador. Well, abot na si Loren ani, ha? Kay ito sa abroad. So, 14 ang makapakonvicto niya. 7 man lang pod ang sufficient to acquit.
1: Pero doon ay gigikwan, doon ay statement in fairness to Senator Erwin Tolfo kagahapong adlaw na pa-press conference ni siya. Pero although, nakadawat sig daghang bash sa katropanghalan.
0: May bash, Erwin, ay.
1: Oo. Yung ginapahibalo dito nga, kinibang kadtong mga senador nga wala, pwede to sila makabuto kung present sila.
0: Mm-hmm. Oh. Imposible mapuno mo present sila.
1: Now, sa ito pa, kung naailang presensya dito sa Senado,
0: anytime,
1: makabuto sila. So, kung sa himo na ni karon sa Senado, requesting the, request ba ni sila karon sa to ang justice system sa Pilipinas to allow senator so-and-so to cast their vote, unsa ba?
0: What if kung...
1: Because this is the legal point nga na-address no, ni former presidential legal counsel nga si Kuan, si attorney
0: Panelo.
1: Iyon siya nga magdi nara karon ang bula sa Senado. Sila karon ang dunay rule paunsa nga maka participate ang kining mga detained na mga senador.
0: Mm-hmm.
1: Si Senador Jinggoy, Senador Estrada, si Senator Bato de la Rosa, kay kaghapon si Senator Alan Peter Cayetano nagbutyag nga si Senator Bato de la Rosa is very much willing to participate.
0: Ay lang kudak pa.
1: Oh, dili sa dili lang uraon nga i-serve ka ng warrant of arrest sa ICC. Batok nga to sa iya.
0: Matay no, isog po ka si Bato anak karon mo. Oh. Himo gubot na po ng kwandya. Magminutahan na po na dia, i-hire na po to as kisa tong isog din na nga sergeant at arms.
1: So sigurado ginadya katrupang Alan nga dunay
0: gubot
1: mag bloody gini siya. Bloody ang mahitabo. So muna yung ginatawag nga bloodbath. Katropangalan.
0: Bloodbath, no? Tinood mga katropa, no?
1: Kay, kung mahitabo, no? Kay si Senator, mugawas magina ilang mga sentimento. Pag-abot nila, pag-atubang nilang mikropono niya.
0: No, pero kung numbers game, gamayang bikil ni katropang Briss, kay unom na godaan ang wala nag-participate, isa lang ilang kulang para ma-acquit.
1: So, isa lang kulang.
0: Posible nga
1: so,
0: si
1: dun Loren. So, doon ay mga tago, nga mga mathematical nga tago din ni karong katropang Alan, no? Para nga maunsani. Ma-retain si Vice President Sara Duterte.
0: Okay.
1: Sa isputana ni Senator ni Senator Lorin Ligarda. Si Senator Lorin Ligarda karon katropang Alan nag-extend og another kuan ba kini bang
0: grabe hugaw daw kay ang lungs lagi daw.
1: Ninth time na niya ni karon nga nag-extend sa iyang leave of absence da karon sa Senado.
0: Ako pa ni Lorin and lag uli ngano man. Mas may chance pa nga ma-acquit. Kaya muubos sampun ang threshold votes to
1: 7. 7 na lang
0: to acquit. 7 na lang.
1: 7 kay kung muli siya 21.
0: So may mong 8. Lisod ka buton ang 8. Kaya unom raman sila pero pwede nga mubaliktad ni si Villar unya kini si JV mga katropa mo boto pud ni og for acquittal. So mo man ilang gina bantay-bantayan karon no? Either kini si Zuberi murag dili na ni si Zuberi nang luod na ni pagmaayo ni bato ni si Zuberi kay ningon nga migo ta pero di ko nimo katong siya ang gilisa no
1: doon ang pwede akong posibilidad kato pang Alan si si Senator Chis Escudero no
0: si Escudero
1: posibilidad pa ni
0: Kabaro naman ta sa kwan ni Chis Escudero manggod. Kanaganing naani siya ay kanaganing usahay muato sa pikas sa pabor. Pero kung ikaw mga katropa magtanong kanya in fairness nga to kanya in the middle rabugod siya no? Sa karong panahon ha in the middle din mo mabasa pa ang nasa mind ni Escudero.
1: Hindi pa din mo mabasa.
0: Pwede siya mag
1: Kini si Senator Joel Villanueva.
0: Ang posible mag-usap din na Joel Villanueva.
1: Kaya kini si Senator

0: JB o si Kwan, si Mark Villar. Oh,
1: kaya ba lumang katropang Alan nga katong issue nila sa before sa katong mga PDAF, no? PDAF issue. Usa ni si Senator Villanueva nga ang iyang PDAF ni adto dito kang unsa to katong scam sa una.
0: Katwa to kuan pa siya ato the time congressman.
1: Na carried to sa president kuan kinibang Rodrigo Duterte ang katong iyang conviction. So napakawalang sala ni siya.
0: Nya karon gi-revive ra ba pod?
1: I-revive man eh kung dili siya mo paborgon. So mo lang nga napugos siya.
0: Napugos na po siya.
1: Kung yung si Senator Camille Villar nga stop it. Hindi pwede nga imong atakihon ang Senado.
0: Ako nakita ni ang spokesperson sa papanghulgaan ni si Remulia Buying. Okay, murag na yung nagsugok ang Buying ba? Buying, ipapriskon ako na benya tapos ipalutaw ni yung naay kung niya, investigahanan. Kunya, maratol po ni mga katropa kaya basi naapoy, pababol cost ni sila.
1: Tinod-on ba?
0: Tinod-on ba?
1: Bullying. Mani si bullying. Si Boy Bullying.
0: Boy Bullying eh. Okay, si Loren, dotlaman si Loren. Pag-ingon ni Buying na ay ilahang ginaimbestigahan karon kang kuan nga money mo na lupad mo din si Loren.
1: Ang maginahan.
0: Nya karon namingo man si Buying og ganang hisgot aning druha. Wala man ingon og ganaganing ulit na modere kay mo na ninyo ang kaso na amo probable cause ni gihold sa nila. Pero kabalota nga gina-feedan sila og information nito mga tropa kung ugaling unsa ilang desisyon sa pag-uli. Tumuli ko. So, na yung mga lobbying ani karon na katropang BRICS. Kaya kini mga tawhanan ni mga tropa, doon na dyan yung mga kasong paaboto nun. Ay, kina ka na mga nasa majority. Ang mga limpyo na, agoy! Ay, ang number one diha na
1: nag-pahutunan. Ang hisgutanan diha karon sa numbers game, katropang Alan, maghisgot ni karon sa mga hugaw o limpyo.
0: Dili na ni ebidensya mga tropa.
1: Kining mga nagatago di karon sa mayorya, pangutana din karon kung hinlo ba ni mga tawhana.
0: Number one po nang nagdalag malita. Pinawa! Number one yung na-involve mga tropa sa mga mali-malita.
1: Kining mga pangalanan nila di karon sa majority, na-mention man na sila nga doon na po yung mga issues corruption.
0: Nang lutaw na.
1: Sa mga flood control, apil na diha gani mga kaigsunan ang na-issue kining kinibang senator from Bukidnon. Si Senator Zubiri.
0: Si Zubiri, gipalutawan siya. Niya, murabag warning niya, ikaw ha? Kapag may bala ni mo.
1: Ang nag-bulgar ato, kisa itong nag-bulgar ato. Katuman itong mga Marines, no?
0: Mga Marines.
1: Kini si Senator Zubiri, doon na po'y malita nga na nadawat ni. Wala ni ginatuwad ang malita, kundi liiyag yung ginawat.
0: Di lang kay malita ni. Siguro po, kalita man siya, huwag ka na ganing bago siya mga sentimento. Anyway, medyo critical pag Japan. Ako nagtuo ko ni katropang BRICS, di Japan ni magsalira ni. Kung ugaling, ebidensya yun ang ilahang basihan. Dili ng pressure nga money dapat imambutuhan. O katong, dili unta tinuod mga katropa, no? Ay palayo lang unta, kay luoy ang Pilipinas. Nigawas mo guni mga katropa ning 2 billion kuno per head basta mag yes for conviction lang.
1: Kini mga katropang Alan, no? Kini bang
0: palutaw ato?
1: 16 votes bitaw. Ang ikadlukan diri karon ni Supreme Court Chief Justice ni Supreme Court Associate Justice Ascona Manggod is mamahimo kini siyang president. President sa mga musunod nga impeachment trial sa Pilipinas. Wala na nada ang impeachment issue sa Pilipinas katropang
0: Alan. Ang giingon ni Chief Escudero, being a presiding judge, ingon sila nga karon lang daw ni. Dili daw ni ingon og pag-usab sa Batakang Balaod og pagbawog ani sa atong Batakang Balaod kun dili this is for Sarah's trial only. Dili ni mo ma-deny. Mahimo ni presidency.
1: Mahimo gini presidency. Kay, dibatihan naman po ni pag-abot sa sunod nga impeachment.
0: Example, mga ganitong ka-corona.
1: Imo nila na kinon nga jurisprudent kibali. Kining nahitabo sa 2026 na impeachment trial, batok nga to kang Vice President Sarah Duterte.
0: And remember,
1: na question nila dito nga, nahimo magani sa 2026 ang impeachment impeachment case batok nga to kang Vice President Sarah Duterte. Nga nung dili ni aning mga tuiga. So mamahimo gina by kuan gyud
0: dapat magudani
1: mahitabo na sa dili doon nag kining ginatawag na kinibang president ani katrupang ala.
0: Dapat ani super majority ba kay 20 man lang gud sila murag break even man gud. No, dapat na ay kuan kung na isa bungkig ba 21. Pero kung mag sa threshold mas pabor kung 20 lang sila. Kay gamay ra kabuton ang
1: 13.33 man to.
0: Ground off.
1: 13.33. So asa ba
0: gipunta na man ni round off into 14.
1: Na remember na ko tong question ni Senator Chis Escudero ngadto kang Senator Panganiban. No? Ang sa equation ba? Halimbawa 24 ka mga senador
0: 16 yun
1: dapat. Ang enumerator ana is 16. So sa 20 sa 23 21 maging 14. 14 ka mga senador kay 14 point something man to. So round up is 14. Kung 20 ang enumerator na is 13.33. I-round off na siya nga to sa 13. So 13
0: di i-round off sa 14.
1: Dili, sa 13 kung 20. 14.
0: 14 lang yapo ang round off 14, nila. So 14. Ang 21 o ang 20, 14-14 ang need nga makonvict. Pero, nag-us-us kung 20 lang sila, nag-us-us diri ang sufficient to acquit nga buto. Pito na lang.
1: Pito na lang siya.
0: Pito na lang. Mugin ang fights-fights pagyapon eh kung numbers game. Numbers game, ha? Fights-fights kay Basin og si Escudero dito sa maboto for acquittal. Niya unom na gunitan. Solid na ning unom eh. Nga kisa ning unom din nabilin. Amy Marcos. Kisa pa niya. Mga katropa.
1: Kailin unom si Amy Marcos. Amy, Camille.
0: Robin Padilla, Camille, Cayetano, Duha ka Cayetano, Christopher Lawrence Bongo. Kanya delikado ni si Mark Villar. Dili man buti pasabot nga si Mark Villar nagboto aning threshold, ipausos ang threshold, mabuto din dayon ng mga katropa o kanaganing for conviction. Ang mentality man guna to mga katropa nga, uy, nanay buto nga makonvict kay 13 na. Wala pa. Ang threshold votes lang ni nga gimit nila mga katropa karon kung asa sila manukad para naa sila baruganan. Asa sila magatindog ani mga katropa, no? Pero, based on evidence lang yun daw gyapon sila, hopefully, ngayon na. Ha? Kaya kung maingon ni karon ang sulit diri nga di ra jud mo mabali bisan pag pila ka ebidensya imong ihukad mga katropa kining sila si Bamakino, Risa Ontiveros, kining si Sherwin di pagani kayo ni, no? Si Lacson, Lito Lapid, Francis Pangilinan, ika-lima, Vicente Soto, ika-unom, Dua Katulfo, unom pito walo. Ibutan na nato nga sulit na ni si Zuberi Siam. So Siam lang sila. Pero shaky pa ni si JVR Cito, pwede pa niyong baliktad, Sherwin Gatchalian, o kini si Mark, o si Joel Villanueva. Di pa ni mo mahibal-ani ang dagan sa utok ani mga tropa. So, di pa gyapon makapaniguro kung umatod pa ang kining nasa mayorya. Pero remember, dili ni dapat majority o minority dapat ni sila. Kaya mga senator, judges ni sila eh. Ang ilahang pagkapolitiko mga katropa, ilahang ang itabunan silang robe. Sagrado na ilahang robe.
1: Sabagay ang suko ang mga tao de. Mauni siya karon nga grabbing bash sa mga tao no nga to kang Senator Erwin Tulfo. Gumikan kay ang argumento ni Representative Jinky Luistro og ang prosecution team. Nga gipuluyuhan na, ang nagpaluyo mangud ni ani si Senator Erwin Tulfo. Pinagi siya ang motion nga nakabase sa functional nga pagsabot sa konstitusyon.
0: Okay, tinulakay man sila.
1: O ngano kapod nga si Senator Erwin Tulfo man ang ilang gitap no. Ngano nga dili man si
0: Senator
1: Risa Ontiveros. Nga kahibalo magi sila nga kuan ni kanibang
0: dagam ni pagkapresidente ni.
1: Kahibalo magi sila nga kini kini bang vocal ni?
0: Vocal.
1: Against sa vice presidente. Whereas kining si Erwin Tulfo parang kuan ni siya ba nasa middle no kung kumbaga. Gumikan kay kuan ni siya Rudy's boys ni siya kaniadto katropang Alan.
0: Oh, grabe kini nakamalmal mga katropa nang iyang gipang iyang gipang away dito nga may paglalagyan ka. Magkita tayo kuno si Risa Ontiveros si Pangilinan. Pero karon mga katropa, dingon si Bilin Mindak, yun siya, ang salty ni Erwin trap ra daw to, para kang bato o ligarda. Ha? Trap ba to? Trap. Trap bato. Trap bato kang bato. O kaligarda. Para mauli sila. Dili pod matrap si Bato dihay. Si Bato din siya nga. Bahala na mo din ay. Narako siya mabugnang dapit diri. Mm. Nako sa MMM.
1: Dili, ang ilang. LLF. Ilang nga kuhan karon. Ang ilang punto diri karon katropang Alan. Kung pwede bang virtual, no? Ang pag-participate na ning mga piniriso.
0: Ako, pwede siguro kay Bato
1: mag-report. Dili man ni sila. Dili man ni sila kuhan. Dili man ni sila konbiktado. Iwaran to pares. Alangan to sa... usa ka chief of police kanhi.
0: Ang gwapo ani
1: na ay mag-move. Kini bang government function na to, government duty to niya.
0: Ako ani na mag-move diya ba? Na mag-motion na pod. Kaya kung ano yung pwede pa mo mo maka-motion din ha.
1: Definitely, parang doon ay ako madungog dito katropang Alan, no, kung unsay mahitabo no, panahon sa... Kay nagpadungog lang mo ito si Senator Peter Alan Peter Cayetano. Nga kini si Senator Bato de la Rosa, grabe ka willing, no, nga mo participate gyud sa kinibang voting.
0: Katungiyahang napagdagandagan. Willingness ug eagerness to. Limang kagadagma-dagma na siya mga trupa, dili pa siya willing.
1: Kagadagma-dagma na yung taon dito sa kwan. Tungod kay di man iingon nga utang na loob, no, katrupang Alan, no. But siguro feel na feel good niya nga wagi sala ning mga tawhanan ni.
0: Oo, syempre kabalo dito sa pressure. Dali man gi enumerate naman ni Cayetano. Kinsa ang gipang pressure na atanan sa minorya.
1: So, a legal yung point
0: niya karon. Mga perfect yung kayang nasa majority, wagi bisag isa dito. Ha? Pinawa sa ayon. Onya kato mga gikan sa minorya niya karon ni balin sa majority, wala na po lagi na pressure. So, buti pa sa bot, dili ni mo ika-deny karon mga tropa nga walay nagpaluyo ani. Agyo nagpaluyo ani.
1: Ato lang tao ni karon diri ka tropa ngala, no. Ang question before ba ni Ascona ba? Og mo ni gikatingad-an karon sa mga tao nga nagsunod sa impeachment case. Na nagpasabot na ni si Ascona nga sumala sa 1987 nga konstitusyon ang duha ka tulo or 2/3 nga boto alang sa pagkumbikto kinahanglang ibasi tanan sa 24 ka miyembro sa Senado. Mao man gini nakalatid. Dili ni pwedeng ma-twist katropang Alan, no. So sumala sa iyang pagtan-aw. Anaman sila o wala sa trial busa ang gikinahanglan kuno nga buto nagpabiling pirmi sa 16 votes. So protection kini batok ngadto sa politikanhong abuso. Gumikan kay na sabot kini, nagpabati sa karon og warning nga kun paubsan ang threshold, pwede kining gamiton sa usa ka dominanteng faksyon o alyansa sa Senado aron sayon ra nga tangtangon ang usa ka kaaway sa politika og balhinon ang resulta sa eleksyon. Ang taas nga threshold gidisenyo aron mapugos ang Senado sa pagpangita og union nga mulatas, no, sa nakalainlaing partido. Union nga mulatas di karon mo cross di karon sa nakalainlaing nga party o cross partisan coalition.
0: Once nga ikaw naka sa impeachment court, wala mo gina zero political party mo gina dapat.
1: Grabe ka bright ang katong mga
0: nag-craft
1: ani katropang Alan sa tuang konstitusyon.
0: Ay, niya tapos ginadulaan lang.
1: Gina-twist lang sa inunani ka sa yun.
0: Actually, natatay mahinabi nga abogado may kalabutan ni pero nangay siya pasaylo lately, no? Isa ni siya ka-piskal, no? Nag-say yes ni siya, mga katropa. Dila na akong anlan kay nag-move siya eh. Na kalendaryo niya yag yung kong gitagaan o kanang listahan diri mo din iyahang na kalendaryohan pag yung ako kagahapon at
1: kani o ha? Present na ano?
0: Present fiscal ni
1: active
0: okay. Active ni siya na aktibo po rin siya sa Facebook.
1: Listen po na katropang Alan kung ato ang kay
0: pero ang income limit lang ta ngato sa article unsay imuha mga panglantaw, no.
1: Dili ta kasi ini comment sitwasyon mangud karon, no. Kibalo ta sa sitwasyon karon kung ang mga kini mga luminaries ni nga naa sa government office bearing the flag of the Philippines katropang Alan, dumtan ni no, iduot na po ni pangitaon niya ni Gakon, maluoy ta sa tuwa
0: ngon bitaw siya bitaw nga sa after one na lang. Kay kabalo na siya daan sa mahitabo kung gali maka comment siya.
1: Actually
0: kini niya ba, no,
1: kini nga tuwa nga mga kuan na murabag ang ato mga